0: ako siya. Perfecto ko dati yung kangakon na mas bataan na rin sa poder nyo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kaginanay na may trantis mo yung moon. Kaya yung moon nasa lalim to sa lagawan. Tani nagprestito ka man. Kung sakit mong galingan mamors ka, nag-away ng doha, tungkol si mong moon tani din ninalay sa anay tani. Kaya rin naka mo sa sulod siyang panimalay.
1: Mm-hmm.
0: May apo ka mo, may apo ka.
1: Mm-hmm.
0: Ito bataan, nakapastan na sila.
1: Mm-hmm.
0: Takit-takit sa distansya mo.
1: Mm-hmm.
0: Ano gumatkan kung napatay ang bata? Kung ipatay mo. Ilakotan eh. Analyson ng bitami. Eh, kung ano, gimana ang nutin mo, tani din istulaan sa nasang harap ako.
1: Oh.
0: Patawag mo ko tani, kaya haraman ko.
1: Oh. Oh.
0: Hindi kay...
1: Oo.
0: Huwag nga lang isa kayo sa mga isang programo nga sakit ang pangbalanon na kami sa pag-ibo mo.
1: Oo.
0: Magpahilig ko yung kaso, kaya siyempre, yung muna lang natabo, babuhay mo pa na balaan, mabalik mo pa na balaan natabos na, hindi na.
2: Katropang Franz, ikapilan niya nga bata si Leonor?
0: Ano kung nalan, magpahil dito. Magpahil na dito yan kung ano ganyang natabos.
2: Katropang Franz, ikapilan niya nga bata si Leonor?
3: Do subang niya, I think, si Leonor.
2: Subang niya?
3: Pamang, konti na bilanay.
2: Oo. Kagano mga handom niya? Para sa bata, yan?
3: Leonor, subang na, no? Tapos, ang si Didi na ang kedwa, kong agot. Mm-hmm. Kedwa si Didi.
1: Mm-hmm.
3: Tapos, ang agot, ang mga birthday ako, no? Okay. Subang. Tatlo sila probay.
1: Mm-hmm.
3: Okay.
1: Mm-hmm. Ano? Oh.
3: Si Pahang, ganyan tatay mo na, no? Si ganyan saan tatay? Oh. Ah, Sir Ariel. No? Para Parvin, no? Si Sir Ariel.
1: Oo.
3: Ang tatay ni Ma'am Leonor na ito na ituluan.
1: Mm-hmm.
3: Amo na yung sitwasyon.
2: Oo. Tiyan mo na yung sitwasyon, Katropang Franz. Basi mo, anong minsa?
3: Nakarabahin yun.
2: Oo. Nakarakat na sa?
3: Nakarabahin.
2: Karakat na sa?
3: Ato na. May nagsalokman siya for interview.
2: Oo. Sige lang. Oo. Mm-hmm. Ay, nako.
3: Kaya sumusunod. Pabatay, ano ba ng payag ng hepe sa Police Station 2?
2: Sige, Katropang Franz.
3: Si Police Lieutenant po ng Gidayan, Katropang.
2: Oo.
3: Oh, pamatenta rin natin.
4: Yes, sir. Based sa actual investigation, sir, is away mag-asawa mo sir. Bali, ang isang victim is identified man siya as Philippine Army.
1: Oo.
4: At sa 11th Infantry. So, ang isa, sir, is asawa. Housewife. Si Alias Leonora.
1: Okay.
4: Taga Barangay 3, Pilat Piyang. Makulog sa hindi.
1: Mm-hmm.
4: So, ang ano nila po is nagkaroon din na ng written argument.
1: Okay.
4: Patol nga, ano, amunay ang matabo is nag-withdraw sa firearm ang army.
1: Okay. Mm-hmm.
4: Tapos, pinotok niya ito sa ground. Then, at the same time,
1: mm-hmm.
4: pinotok niya na din ito sa kanyang ulo, which committed suicide.
1: Mm-hmm.
4: So, amo na to, after na nakita na ano, na nag-suicide ang victim,
1: mm-hmm.
4: so, ang father sa army,
1: mm-hmm.
4: Hindi niya ano ang sarili niya, after seeing his son,
1: mm-hmm.
4: Himself, so, kumuha ito ng bladed weapon, and
1: okay.
4: Sinaksak niya ito yung asawa ng army.
1: Nice.
4: Which caused her stab wound on her right side portion of her body.
1: Okay. Pero sir, ang babae, sir, kamusta sir? Anong status?
4: Accordingly sir, sa aton na investigator,
1: uh-huh.
4: So both between sa na-rush naman din sila sa Riverside Medical Center.
1: Oh, sir.
4: But unfortunately sir, they were already declared both dead by their attending physicians.
1: Okay, sir.
4: So, yun sir. Po yung
1: tapos
4: na awang victim.
1: Okay, sir. Bali, ang pila, sir, sa babae, sir, left or right?
4: Sa right side, sir.
1: Right. Ang sa army, sa right temple, yaman?
4: Ang sa army, sa ulo, sir, don't know the specific, kasi sa ulo. So, then, ang aton na suspect, ang ating mga kapulitan na immediately nag-proceed naman sa place of incident.
1: Okay, sir.
4: By the report,
1: uh-huh.
4: na pag-consistent to be from ang ating suspect.
1: Yes, sir.
4: Si Alias Edwin.
1: Oo.

0: we voluntarily surrendered.
1: Okay.
0: He was arrested and already apprised by his constitutional right. And,
1: yes, sir.
0: Nadala na niya siya sa ato na
1: okay, sir. Sir Gidaya, ng bali, ang army din ginigani, sir, na-assign, sir?
0: Ang army, sir, is assigned niya sa 11th Infantry Battalion sa Philippine Army, sa may Shato.
1: Ah, okay. So, nag-resolute.
0: Pero, nag-passes.
1: Oo, sir. Nag-passes siya. Ano nang iya, sir? Nga, ano, sir? Do rank niya, sir? Anong rank ko yun?
0: PFC.
1: Ah, private first class?
0: Yes.
1: Ah, okay, sir. Nang, ano na yan, sir? Ang ginto na, sir, ano man? Pagpangimon? Ano?
0: Ha?
1: Pagpangimon, sir?
0: Anong ngimon?
1: Selos?
0: Ano, sir? We will, ano pa, sir? Under investigation, pag it, kung ano,
1: ginawayan nila, no?
0: Oo, oh, ginawayan nila. Leader sa selos or may ano lang sila sa between
1: okay.
0: Lang
1: problema mag-asawa din, no?
0: Ginapay.
1: Okay, sir.
2: Oh.
1: Okay, sir. Okay, sir.
0: Then, then ang ating sa
1: yes, sir. Okay.
0: Between
1: sir, may may bata ni sila, sir. May anak ni sila doon.
0: Wala pa ano, mga ano.
1: Live-in pa lang, eh. Or
0: comfort ko lang ano sa
1: okay, sir. Pero ano okay. Pero ano yung kaso, sir, sa i-file sa amay sang suspect, ya? Kasang RD, I mean?
0: I-file na ka kaso sa homicide.
1: Homicide. Okay. Sige, sir.
2: Oo. Grabe ka, Tropang Franz, no? Kasubo nga hitabo sa pamilya. Pero, ti, amo na kong kisab lang, basol-basol ta. Kung ito nag resulta sa pag inom to, huwag man ang tabo, guro. Katropa Franz, okay, natin na 18 mga katropa. Isa ni ka, isa ka makahulusbo nga hitabo sa isa kapamilya. Nga na, ano ni, nag-lugtat. No, sa isa kalugar din sa Bacolod, mga katropa. No, oras natin, 8:18 mga katropa. Time check brought to us by Casino Plus. Win at Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every day. Win every Wednesday. No, mga katropa. Alright. Sa... Ha? Ni? Ah, okay. Basit may importante pa to, no? Check ta. No, 8:18 mga katropa. Kasubo siyang ining nagluntad, no? Nga ano, nga sitwasyon there is pamilya mga katropa. Yan. Oh, check ta liwat si Katropang Franz. Para ano para kwa unta pila sa mga dugang ang impormasyon siya ni, no? Kaya yung pamilya mga katropa mga file guide, no? Sa kay alias Edwin amuring tatay sa army nga nag ano to ah daw nag amok ah daw nag basta maoy ah, no? Daw amuring sistema amuring ang hambal sa pamilya daw hindi mong aktuasyon niya, no? Sa nagluntad tong tension, no? Ang ginahambal nila sila gawan to, no? No? And then daw ginhaboy ni amang hod sang ni Leonor, no? Si Leonor mga katropa, amo ning asawa na sang army. Okay. Nga nagkutil sa kanyang kaguring ng kabuhi. And eventually react ang amay gimbuno ya si Leonor. No. Amo na karon mga katropa, no? Check nato ang pila ka latest updates ni sa kay katropang Franz, no, para makompleto ta pila ka detalye. Do ka hindi lang tsakto bla tungod sa inom, no? Ang feeling guro sa bata nga katapos ang army ni no, ka dead end na bla, no? Kung kisa din ka, huwag ka man kabalo kung din mo i-plastar ka buhi mo. Huwag ka man kabalo kung din mo plastar na imo koglingon. Either sa pamilya sa sawa mo or sa imong amay gidya, no? Katropa Franz?
3: Yes, katropa Erwin. So, pedre na, kung ginang pan, hindi bangod away mag-asawa. Kundi bangod ang ginisa kay Edwin to, no? Atong ugangan nga lalaki ni Ma'am Leonor. Na nagbuno mismo sa iya katropang Erwin, no? Naging buno yun ang iyang umagad ng babae.
2: Oo.
3: Sa katropang Erwin.
2: Kasubo ba? So, ano? Seryoso, good sila? Katropang Franz, mga file kasong pamilya ni Leonor?
3: Eh, ragit kayo sa tatay, palang sa dahang ginay, kay muson na lang tatay mo.
2: Kalukoy sa bata,
3: no? Nag-gabi ng tatay. Okay, ang masubuti ito parang yung bata, ano na yun, do, ako mismo, dalayan buhot ko bangon sa bata mo, no? Kita ta sitwasyon sa bata, agad nagkakatulala ko ng bata mo.
2: Oo, oh, kita mo sa'yo.
3: Ng bata, eh.
2: Oo.
3: Sa kataboy.
2: Mga tayo na makaginin sa...
3: Nakibot ng bata, bala.
2: Oo, trauma so, ni sa bata.
3: Kung masubo para sa bata, ay iti, o, tamoy na nga edad, na ilo na siya bala sa tatay, kagiloya.
2: In just a snap of finger, natabo lang to, pagka boss, why na? Why na ginikanan niya? Duwagid?
3: Correct na. Eh, tika to, Farwin, bagot maling allegedly sa mga pagtudlo sa mga, ano eh, pagtudlo sa pamilya ni Ma'am Leonor sa iyan nga ugangan nga lalaki mo. Namo gito ang kabangganan sa insidente. Eh, tigin, nakainom na, kasi pag insidente, tani ka to, Farwin, do, lain na bilang pagangot siguro sang istoryana eh, bilang mag-asawa ba na? Kaya sa to ang army to nagdasili ito nga mas may na niguro mahikog ta, daw mo na ba na? Sa termino nga mag-ikog, no?
2: Do, feeling so, guro.
3: Kasi mo to eh, ginsaysay ito ni Sir Ariel, tatay ni Ma'am Leonor, at na pitika niya ginang gatilyo, naigog ito sa ulo nga nag-result tapos tamatay yun.
2: Do, feeling guro sang banang army, katropang France, daw ka, why sa kabalo ko guro kung di niya na ibutang bla kong lingon niyaw? Sa pamilya niya, pamilya sang bata, sang isasawa. Ang kita ay man tong iyang amay daw hindi man mapa ano, hindi man mapasubir. Ay naano man.
3: Kani man din pwede nang masubok dira ay nailo ang apoya tungod man sa ginimo niya, no? Ngayon, ito sa karoon, mo nang rasyon, guro ka ito, pero hindi mo pinag-interview sa ito ngayon, napunot dulo sa istorya.
2: Masyagin mo.
3: Iban pang kabandanan mo, no?
2: Oh, pero kung makainoma lang siya, gamon eh.
3: Kano, Parvin?
2: Kung makainoma lang siya, na yung nagamon eh.
3: Ang niyang... Natapuan lang ito, guro, sa mo ito nga tiyon, guro, bala? Kahit nagapaligo mo, may outing, bala?
2: Oo.
3: Basta siguro... na may nalo na ito may nag-andar guro siya nga pinsar guro yung magdabuha mo ito eh kasi yung palaligo mo tapos nakainom pa sa
2: ano ito kung ginaboy?
3: Ito na parmin no nga dito na lang nilagin husay kung tani
2: oo
3: sa palay magaling ti ang pagtinguha nga husay yun to ang amo to nga problema ay resulta sa ano gid no pag ginubon sa pamilya at parmin
2: oo tiyan mo na yung pala ano niya gid tubangon niya. Sa uli, usigon mo na yung sasangyang konsensya katropang Franz mo pagkatapos mga tingatubang kaso, priso, huwag na sa'yo.
3: Oo, hindi mo ginara, Parvin. So, tingnan mo na nga, tuloy nga pagpakigangot sa pamilya.
2: Sino ma...
3: Naman to si Police Lieutenant sa Kodang Jodaya, nang yung distribution, local civic distribution.
2: Sino makustudis bata, katropang Franz?
3: Pero Parvin?
2: Sino makustudis ang bata?
3: So, siguro tika may lulo man to siya. Siguro
2: ang
3: lulo
2: na lang
3: guro eh.
2: Okay. Mayo man. Oh. Mayo man. Oo.
3: Eto yung ulit doon. Yung ulit doon. Dito siyempre isang lulo nga po eh. Kaya nailo. Tapos ginikana. So, mo ito masubo. Dara. No? Tika na parang naman yung update sa patrol. Kasi natapo ni nga incidente. Dara sa Barangay Tres. No? Purong Tilapia, Barangay Tres. Salamat. Inis ka namang France, Santo Borgo. Sa mga bukol-bukol sa lawas kung tumar sa Santo Batolda. Para sa nagawagay ng Pilipinas, Pilipinas, Ekata News.
4: XFM Live Reports.
2: Thank you so much, Katropang Franz. Mga Katropa, oras natin, 8:25. Time check brought to us by Casino Plus. When Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Alright, thank you so much, Katropang Franz. Magrabe man nga natabo mo sa isa kapamilya man. Pero tungod sang inom-inom la, hindi makontrol nga mga talento taong kisa makainom ta Gagwa gid. Kita mo resulta ni why naman ta sa ibang kasulon mo? Kun okay naman lang ni tani kun nag-inom-inom lang, wala na sang kunano pa nga mga nagwa lang nga mga talento ta. Kumakainom ta. Tigaling amo ni sitwasyon no. Luoy man to, ako luoy man ko to sa army kay ti why man sa guro bla tas taras ko gringo niya. Plus basic may mga sigahot kung may pinagdadaanan ang pamilya. Nag-contribute pagid, nagdugang pagid ni ti. That's why nahimo niya isa ka bagay. Ang amay naman to nag-react. Ginbuno niya yung asawa, sa army. Tanib lang, galing ti ko na kainom ka na, hindi ka na. Why na sang rasyonaling mo pa utok eh. May mo kamisaron eh. Kung ano makita mo, amun lang na. Amo na mga katropa sa Nambalta, ang inom, naghahatag lang gini kabudlayan sa aton. Mahubog ka, wadyog-wadyog ka. Mahubog ka, daw ka careless na sa imo. Posible pa mag-abot sa puntong. Wala lang. Daw way ka na sa bungog mo. Himo ka sa mga bagay-bagay ngayon, ulsulan mo sa ulihi. Kaya mo na isa ka typical example ho. Sa isa ka amay, sa isa ka army, nga karon ara na priso tungod ginbuno niya ang asawa sang army, tungod ang army nagkomiter kag nagputil sa kabuhi niya tungod sang ginhimo sa tion nga nakainom na. Oras mga katropa, 8:27, kantuan ta karon dugay guys katropang Winston. Pagkatapos lumpatan tani mga katropa sa Barangay Felixada. Mayato naman tong nagkalatabo nga dialogo kag pag istorya sa tunga sang syudad siguro kag sang barangay para makaistorya sila. O check on tara karon na. Mahaboy lang ko sa mga obligasyon ko mga katropa. Balik kay ta pagkatapos sa dira ka mga panumdom, standby.
4: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainom ko sang order yung ang kape. Gato kang pagkadervyoso ko. Ipatilaw sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
4: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Dari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa ating
11: antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: The secret of health.
13: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
14: Actually, may specific, Sir Jocelyn, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet ukon dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa aton sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josiel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerding autanon. So kung manotice naton, Sir Josiel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per mga madahon, kag biyerding mga autanon.
13: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sarili nga tiyan.
15: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
12: The secret of health.
13: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi ka mo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon nyang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
14: Ang isa sina Sir Josiel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josiel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kaga magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-aangkon niya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josiel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josiel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josiel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
16: Yes, to help!
13: mag-inom ka mo sang ultimate trio. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C.
16: Sunthone Gold Coffee Mix.
17: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa mga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
12: The Secrets of Health.
18: XFM 103.9.
19: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further
0: then, nilag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Oras mga tropa, 8:37. This time check is brought to us by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday. Katuanta ang Barangay Felisa nga may ara karon sa katuanta ray pinakaantis kay Barangay Felisa kay ano gli kay Pastor ako kay Pastor Pangwitston Villanueva dito sa Sipalay because may ligad to may ara sa kasong rape nga nagnunta dito mga katropa no isa naman to ka lamharon no nga minor di edad mga katropa gin ano gin himuslan sa isa ka lalaki ha. Ano talaga sa mga kauturan ta, I hope okay lang kita. I hope okay lang ang pila ka balita kung batian nyo sa pamilya. Kung kisa ga-react bla, ga-overreact kita. Ang mga impormasyon na kuha namon sa polis ni, no? Ginatag sa polis, hindi ba kami mag-imo-imo sa amon balita. Nga kung anong sitwasyon. Based ni sa mga blatter entries, mga katropa, sa naglontad ng mga insidente, sa mga lugar. Ganun ko kisa may arang idya mga tao para maalam ah. Kwanta si katropang Winston Villanueva rape po nga kaso sa Sipalay.
0: XFM Live Reports.
4: Katropang Winston, may nga ga?
5: Pagawin ko sang Viernes no, ginapton break in no, ginopen natin ining nga kaso sang pagpangimulos sa sudad sang Sipalay. Nakakuha kita sa dugang nga detalye katropang Win nga ang natabo gali nga sa ining mga kabataan nagalibo din sila tuway.
4: Oh.
5: Ang ilang amay nagapangwala nagapanginas mga tuway. Tapos sila rin galibod. Lumabay ini katropang Win. Lumabay ang ining suspect. Nagpag-abot niya sa mga bata sinambalan niya nga mabakal po tuway o galing ang ako, ako sa balay, uptan nyo ko. Puro uptan nyo ko. Kaya bayi lang. So, ang ining kanyang interjan ko sa siya yung nagbuluntaryo niya to. Ako lang maupod sa imo niya. Hindi lang. Yan po bayi lang. Kaya pag abot niya nagupod tong bata nga babayi, pag upod siyang bata, katropang Win, duwa ka oras, buhay na kabalik ang bata, dito na, nalarma ining mga kaugnanan niya nag nagsugid sa ginikanan. Pagsugid sa ginikanan, matamat nila libot ang isa, nagila naging pangita, sabi wala yun. Tugtog na naglambot na dawa kauras, na nakita nila ining bata, sa kurog-turog, ginakapitan niya ang iyang atubangan na. Pagkakita nila, nagdugoon ang bata katropang Win.
4: Uy!
5: Dugoon kag may paskidali ang bata sa iyang kinatawo. Dusi katahi ang naadyan sa patigayon sa ospital. Naging tahi din ang kinatawo sa bata. Tang dusi katahi katropang Win. Kag natayon man yung maristar. Kaling sa ospital o galing. Nagamit na ini sa pangalan ang Mutuabi ang nagligad na kita naton sa mga kuminto. Why man ta sa to nag-ugang ala kahit mag-interview nato sa bata ang Muto ang gintuad sa bata ang Muto ginambal niya ngalan ang Mutuabi ngalan di pagambal sa ipabangkot sino pangalan mo ang mga isang sabi si Winston Villanueva ko kaya ito yambal ang Muto yung pangalan niya katuway Pagpalsi mo naton, ang mutuya pangalan, dahil ang bata, iya mismo, na nagpamangkot ako sa iya, mutuya ang ginamit niya nga pangalan, Abi Katropang Win. Pero hindi niya siya dali, amo to. Dun ang iya ngayo. Nagabaranggay kanturay ini siya, naglumiro ulo ini nga pamilya nga mga kawakan. Nagabaranggay kanturay.
4: May kaso na niya papangawak?
5: Yes, sir. Intatuan sa barangay kanturay, kag ining magulutod, ini sa duha ka magulutod, o ini kawatan. Kagang isa yung kautod, nagkapulong pangasawa, dira sa nagwo, nalulo. Nalulo ang utod sini.
4: O, itungod?
5: Nagkapulong ka tropangwin.
4: Amo ba ang kakaso? Pangawat man?
5: Pagpangawat man. Ang ilang amay,
4: ay
5: tasuman yung pagpanghimulos. Kagiling suspect, ang ulang ni Kagwa, alin sa muntin lupa. Kaga may mga kaso inis ang pagpangawat, kaga mumanapag panghimulos ka tropangwin.
4: Ano, Obraya?
5: Why, daw katanda.
4: Ano, Obraya? Sa suspect?
5: Ang Obraya, libot-libot ang pangawat.
4: Ay, katulad ito, Manisiniya. Huwag ka nagbagong buhay ni?
5: May makita sa mga balay?
4: Oo.
5: Nawala. Kaya, itabog. First time ko gani ka tropangwin na kabating ang basang kapital sa Kanturay, impetisyonan din ini sila ng pamilya, palayason. Ang pelikula, because suwang lagi na palayas mo.
4: Oo.
5: Kaya lang yung tapong.
4: Oo, pero may petisyon ng mga...
5: Sila yung tapong sa kawatan.
4: May petisyon ng mga residente da? Kontra sila?
5: Yes. Yes, sir. Impetisyonan. Impetisyonan. Mm. Ito pa. Sabi din mo lang ang mga kawatan, bala? Wala pili. Anong, gabit. Sa kutong malabayan nila, kagabalta nila ka daw makwartahan, sila gilay-gilay nga yung buton. Tukunin siya ng hulang motor. At pangulam yung motor, nagtiyog-tiyog, nalabayan yung mga kabataan. Kaga dito, no? Dito niya gindala sa isa ka barangay man, malapit man dira sa taga-barangay 2. At taga-barangay 2, ining data. So malapit man dira sa isa ka barangay, ugaling ang bata ka to pangwin, mahali na kaya nag-ayo, yung bata nga bahay siya to. Itulong lang po sa balik, hindi kumanugid si mama kasi papa. Kumadunduman ato sa kandun ni Pinpatay to, kaya nagambal siya nga isugit na ka kay mama kay kay papa. Pinpatay tong isang bata to sa kandun ni, yung bata nagambal niya hindi kumanugid.
4: Oo.
5: Pag indulong to siya,
4: sulugari
5: siya sininga kipis, sa suspension o siya, tinataga niya puro 50 pesos ang bata.
4: Oo.
5: So, bayan sa tuway to, abi.
4: Oo.
5: Pero ang bata, katropang rin sa karoon, grabe niya dyan, trauma.
4: Oo.
5: Ang pamilya.
4: Kailang edad sa bata?
5: Abi mo, sa sunod mismo, katropang rin sa ano, 8 katuwid yung bata eh. 8 lang katuwid.
4: Mariones.
5: Ang sulod sa prestasyon niya, kugos ang bata, kaya daw hindi pa kalakat, mayo mo lang ka tropang rin sa kasakit puro. Yung kugos lang. Ang isa ganito kapamilya, ang ganyan nga, kaayo sa pulis na sir, pwede na tiruhon ko niya. Nagawa mo na ba lang? Sa kaki niya, guro ba lang? Normal mo lang ang reaksyon.
4: Hindi ito na ma...
5: pamilya sa sini.
4: Hindi ito na mabason pamilyas na katropang Winston. Kung naman na iblang mga ekspresyon nila. Anyway, ekspresyon na nadakpa naman sa polis. Aram, custodies police. Pero daw ka, ako naman niya, si Klabo mo na hatag ipasuon eh. 8 anyos ka bata, gin pa dapatan mo, gin rape mo. Ano klase utok imo man?
5: Ang mga singko na ito may kabataan man ta mo, may bata man ta. Hindi mo imagina pa lang kung kita ilan ta, kung kami gamay na bata. Magkugos na gani, wala ka to, hindi imagina mo na. Ngayon lang sa pamisaro ni mo, kadamo, banda sa bayan ng mga hamtong, or mga damo, banda, na ang bata nga gamay na daw, wala po, tamo yung imo yung
4: sa
5: buton. Tamo mo yung imo yung buton ni mo. So mula ka to pang win, nga karon, napasyakta ng kaso. Ang mismo ang pamilya, ang nagpasaka sa kaso sa itong Adlao, o Biyernes ng Adlao, na ingiling question eh, na kaso nga rape ang pasaka sa sining suspitado, kung posible, hindi na gini sa makagwa, no? Malawig-lawig ito eh, ang iyang punos naman nga pagkapriso
4: na
5: Katropang Win.
4: Pero heinous crime ni Katropang Winston mo, hindi sa kagwa, as long may complaint, ang atlo niya mga complaint na. Pagkatapos, kaso ng rape, police, pwede mag-file mga kaso sa iya kung may aras sa mga ebidensya. Ang problema lang kung kisa mga katropang Winston, inablang nag-alang-alang man na ginadlokan pamilya. I hope tani nga i-pustro tagid ni ang kaso kay para mapanabat gid sa bla sa aton layi kag mapiso sa balik. Ang sakit lang kay ti guba ng boss damlag sa bata niyo. Ambot kung paano naton mabuligan ang bata para magbalik ang salig niya kung lingon niya nga nag-experience siya na sa mga bagay nga dapat wala pa ni sa utok niya mo. Oh, amo ning kasakit.
5: Sa mga kabataan sa amo ni. ang muli mga kabataan, sa mga tropangwin ng mga naka-experience na mo sini, ang muli kalamanan nga nagalain, laka lang ang napabalik sa insakto, pero mostly, naman nating tano, nag-ilo-ilo ang bana, naibal sa ila, kaya bangod ko wala naging chance, nag-ubra na lang sa mga lubraan nga, hindi para sa ila, amo naman, bangod nga para sa ila, wala na mo. Amo na, nga ni mga ginikanan, wala mo na, para sa experience nila, bangod sa halik mo ng ginikanan, napalibod-libod ang mga kabataan, kangay sila, which is hindi pa sa halik pwede, okay man na, di magitudlong kita sa kabataan natin, nga mangin ma tayo, mangin na responsable, pero inang mga sitwasyon kangay sila nga, na dapat kakita pa ng ginikanan ko tani, ang nagabantay, kaya nga tipik. Kaya bangod ba sa sugo ba sa kapiga doon kung kayo sa ato sitwasyon, na muna nga ka, nakatabo, nga, kabulig ang mga kabataan, libon-libon pa rin siya. Naman may ara sila bakal-bakal, tinapay ng dulce. Galing, itlain pa ang resulta ng katropang Winston.
4: Ano galing ka barangay ni katropang Winston?
5: Sudan sa Sipalay.
4: I'm sorry, barangay?
5: Barangay 2.
4: Ah, barangay 2 sa Sipalay. Daw ka lusbo lang sa sang sitwasyon bla. Ako gapo pa minsa sa bata pero mi. Why man eh gay spectator bata imo an. Pero ti so seryoso man ang pamilya nga ma file sa kaso.
5: Yes, sir. Oh, may style ang suspect. Oh. Daw ka buang-buang. Daw ka buang-buang sa bala. Seryoso sa to.
4: Style. Style lang
5: na. Nilay-lay na black statement. Ito kang buwa nga. Kung malaan mo nga ano na dito, may kabalo sa sangi mo. Pero, seryoso, napasaka na itong kaso, rape, sang Biyernes Kadlao. Dito mismo yan sa Sudan sa Sipalay.
4: Sige. Tanawanta ko na ng mga developments ni Deson Adlao katropang Winston. Kung anong pwede. Ang CSWD nato, mabulik man sa bata.
5: Yes, sir. Sila, actually, ang CSWD, City Health mismo, nagbuligay sila para ang bata ma-picturar, ma-plastar ang bata, nag-matagan sa counseling, both sides, ginikanan, pag-isip bata. Kasi, siyempre, para sa ka-acting, kung nag-anagang, ang sinakbo, no, daw mo na ba, arang stylist, ang ginikanan, kagwa ko pa rin, may araman man sa stress debriefing, mga pati kayo nun, para sa pamilya ng tropang Win.
4: We hope and pray nga may ara sang hiling matabo sa bata, kag sa pamilya man mismo ka tropang Winston.
5: Sir, so kabay pa, nga ining bata nga magtubo, magdako siya, nga hindi maging biktima pag isang dugang, pag itangay sa mga bullying, or mga pag sunlog-sunlog ka tropang Win, pangod siyang natabo. Saya. So, kung matag natin update, actually, kaupot ko sa buong ang vlogger man. Amigo natin, alin kami dito sa Oringaw. Kaya, may ara programa ng anti-bullying. Anti-bullying. No, muna ito, kung kong ilang speaker, si Engineer Jill Rex Mesas. Muna isikat ka vlogger di samo sa kabangkalan. Kung mapasi mapatintog ka balay ka tropang Win kinanglan mo sang long span bala. Ambal ka lang, ambal ka lang, diri na lang bakla, diri na bakla. Sino kwa at kabangkalan? Hindi actually gina-invite pinato ni si General Bessas na mangin kaupo nato sa Olivia. Sa 106.1 rin sa Sudan sa Kabangkalan. Kaya, namin naman iya mga proyekto, project, program. Nagkatudlo ni sa kakatropang Win sa Facebook. Kung may ara ka balay, hindi plano ka. Tudloan niya ka para daw hindi mo na mabiktima sa flood control.
4: Mayroon na sa base mga resource speaker, sa mga problema sa flood control bla. Kag base makahatag man sa sang opinion niya kay do may plano ang kabangkalan nga kayuhon ang ila sudad kontra baha. Ti dako to na kwestiyon do 2 million tong tangon ko no. 2 billion, I'm sorry. Para pa with sundo la ka.
5: Eksperto niya sa pagpatpat, detalyado, halin sa costing, pasadto niya sa actual nga pag-ubra, katropang Win. Tawgi lang siya kung kinanglan mo sa nga pagpatag. Kaya, sige, gapon minahan, isa mo.
4: May plano tala dokumentaryo, pero sige lang, let-laton ta lang. I hope mangin part sa atong resource katropang Winston.
5: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Salamat, kid. Salamat, kid. So, upo kid natin sa sarakyan. Nagsakay lang ko din sa kaya nga akong guma. Sige sa iyo, sir, na lang nga. Akong guma. Baka sakay lang ko daw sa imo, ha. Engineer Jill Rixby sa San Dix Builders. Sa San Dix Builders. Kaya sa sudad sang Kabankalan. Para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas, sa katropang Winston, Torres Villanueva, XFM News, Kabankalan.
0: XFM Live Reports.
4: Oras mga katropa, alas 8:52 na sa paparagad natin sa atong platuntunan. Diri sa Bullseye, no? Gina-check na ito na sa mga latest development. Makon mo, 8 anyos ginilabtan sang ex-convict mo niya. We hope, Tani, no? Huwag man taghatag sang marain nga impresyon. Pero once nga nakagagwa ka na sa presuhan gani, siguraduhon mo na sa pamisaron mo. Nga baguhon mo na kuglingon mo. Tadlongon mo na dalan mo. No? O galing problema, ito, no? Anong kaproche? Ha? Nga may himo ka pa iya sa krimen? May himo ka pa iya kabalustugan? Ha? 8 anyos. No? Tingnan mo itong hambal. Pagkita is police pa buong buang sa. Ay, nako. Kapila na rin himo sa krimen, abot makwalify para sa paras mental disorder. Ha? May nahimo na ka krimen? May nahimo na ka mga hindi tsakto na priso? Ha? Kami ang mga kaso sa pagpangawat. Aray pag ino, ginilabdan niya 8 anyos kabata dito si Palay. Ano klase tao ni man? No? Ano klase tinuga niya? Ha? Kagi na priso, ginpetisyon na gani. Sang mga residente, naghimo pa kabulustugan siya. No? Ginhimuslan niya ang 8 anyos kabata. Amo na gusto na itong mga katropa nga ipanabots pumuruyo tabla nga aton bata. Feel ta daw komportable lang ta. Daw ka-okay lang sa aton. Feel ta daw matyagan ta daw. Why isang kontra tiyempo, why isang threat mga katropa. But this can happen in no time. No? Just like tabo ni sa bata sa Sipalaid, 8 anyos nga ginilabdan sang isa ka suspect dira katropa. I hope tani may ara sa hustisya. Nagapangayo kita sa aton nga mga government agency to focus on this. No? Kay not just kaso nga rape, nalantaw taman ang sitwasyon sa bata, ang puturo sa bata, nga maapiktuhan samtang nagdako siya. Para sa ginikanan ta, palihog, sa pupuhon ta bata ta, hindi ta papabayaan. Ha? As much as possible, ara kita sa tupad nila, pananawa nila, para hindi sila hinabdan sa mga malain nga ginhawa sa mga suspect, nagihimo sa mga krimen katulad sa mga katropa. And I hope sa aton nga kapulisan, please do something, no? Let justice reign sa kaso sang 8 anyos nga ginhimuslan sang inigsuspect. 8:55 mga katropa, makomersyal ko na eh. Barkanta nga itong pinaka ma-update na sa itong pagpakalaga diri sa Bullseye.
0: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
8: Vision Next, marami na ang natulungan.
9: Problema ko sir, yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
8: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyong di dyan, Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain.
13: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
0: XFM 103.9.
14: Ang sobra kang mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kung kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo. Hindi nga, nag-trust ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga, medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
3: Oras mga katropa, 9:08 na. Kaysa nagkatuan pila kapabalikta dito sa ano sa Felisa, katuan din yan ang mga proposal ng mga katropa no, sa mga pinakamang planters group dito sa Negros Occidental kag Negros Island mga katropa na tarawagan para amat-amato na patay himo pamaagi ang infestation dala sang RSSI. Now the problem is really what to do, ano ang pwede himuon kaiti as far as these planters are concerned, wala pa sang bulong nga pwede makatap na. Ang biocontrol, it will take longer days, longer month, which ang kinahanglan sa mga planters, bugnya mga katropa, subong na. No? Ang UNIFED mga katropa, may aras ang ginpresentar nga mga systemic nga pest control against RSSI. Gin-meeting, gin-tipo ng pinakamang alcaldes ng Negros Occidental, kag-ginhinyo for them to declare some state of calamity in their respective cities and municipalities, mga katropa. We have on the line, Arigron, ang chairman sang UNIFED. We have Sir Manuel Lamata. Sir, good morning. Welcome sa programa.
4: Ayong aga, Sir Win.
3: Sir, last Friday, we've nag-convene ang mga mayors. And all of us, and all of them are asking the SRA what to do to control the infestation, RSSI. And UNIFED has presented the bulong, systemic nga pest control, nga gin-proposed dito. So far, kumusta ang feedback? Kumusta ang ilang nga reaction sini Sir?
4: Well, nagpasalamat kita nga kay sa team ni Governor no. Nagtipon dito upod sa SRA, upod sa chemical supplier, kag upod sa tong pag-iyas ng spray plane. So they came up with a protocol na regarding sa rapid infestation sa RSSI.
3: Yes sir.
4: Ang SRA na ang madikta. Kung di ng heavy infestation, pwede ma-sprayan in seguida sa aeroplano.
3: But
4: okay. Sa UNIFED yung pananaw, na mamaning recommend sa UNIFED kay SRA kag sa kay Governor.
3: Yes sir.
4: Ang dapat unahon gid siyang spray plane ang gagmay ng mga planter. Ini mga tag 1 hectare, mga kluwa holders, kay wala gini sila inugbato. Bilang hindi ni sila kabakal sang bulong, hindi sila kapaspray. So dapat amo ni ang unahon. Kaya ang mga dlagko ng mga sindero, makasarang niya bakal ya sang spray. Kag makapian-pian at tanga maabtan man sila sang eroplano.
3: Sir Manuel, may mention ka mo to, amuling systemic nga chemicals nga magamiton. Is it safe, sir? Is it safe para sa mga pananom naton? Also sa mga arada nga mga crops man sa higad-higad nga maigo sang spray nga in case kin man.
4: Yes, sa study sa mga scientists, tatlo kabulong na systemic ang pwede mapilian. Ang napili isang task force to, ang pinaka less damaging sa mga gagmay ng mga insekto. Okay. It definitely hindi gaya harmful sa sapat, hindi harmful sa tao. Kag hindi magkabalaka ang pumuluyo, kaya ang patakaran gali isang spray plane, hindi ini sila mag-spray 200 metros kung may balay. Iwas sila, maiwas sila.
3: Mm-hmm.
4: Ang mabulos, mabulos sa spray,
3: mm-hmm,
4: lapit sa mga pamalay, ang drone. Or ang mga tao na may backpack.
3: Oo.
4: Para nga hindi maano ang mga pamalay, hindi. Actually, wala agad siya may matabo. Pero
3: oh, si,
4: balan mo naman ang kulbas ang tao kung mabasa ka na.
3: Mareklamo da yun.
4: Oo, reklamo da yun.
3: Oo.
4: Bisan wala siya may matabo, mareklamo sila kasi gusto lang nila ipalibre man ang sakit nila na parinti o mga tao. Kapalo ka naman.
3: Oo. Sir, since nga, if we talk about some airplane, aeroplano, and drone, this will cost our farmers a lot. And you've mentioned
4: dapat siya,
3: yes sir,
4: ang dapat siya ng gobyerno ganyan mabayad. Kasi we are in a catastrophe.
3: Aha.
4: Inanong siya so good,
3: mm-hmm,
4: sila ganyan dapat siya mabayad. That's why,
3: mm-hmm,
4: nanamihan ko ya sa gobyerno, mm-hmm, kaga mga mayors dito sa Oriental.
3: Oo.
4: Kaya dito ako kahapon nag-meeting sa ila.
3: Yes sir.
4: Automatic yan, may budget na.
3: Ah, okay.
4: So ang aeroplano, digto na mauna.
3: Oo.
4: Naspray. Kaya nga aton na rin, daway-waay, damo diskusyon, damo sugilanon, pero si gobernur daw, waay magagiyo, waay magaboy kwarta.
3: Hmm.
4: Iambot, ano matapo rin sa aton sa Occidental.
3: Oo.
4: Amo niya, dapat niyang mareklamo ang mga planter.
3: Mm-hmm.
4: May duso ang aton gobernador,
3: mm-hmm,
4: iduso ang mga mayor na magiyo na.
3: Oo.
4: Kaya di, ang punto tadi Sir Wayne, kinanlan salbahon tang aton crop ini nga Oktubre, masugod na tagaling.
3: Oho. Yes sir.
4: E kung hindi tani pagtap na o ng RSS ay before magsugod tagaling,
3: oho,
4: masiway tagalalingon.
3: Oho. Sir, but ang mga LGUs, they need to declare the state of calamity for them to mobilize the fund.
4: Yes, they have to state kalabiti ang ila lugar,
3: uh-huh,
4: ila city, ila town.
3: Uh-huh.
4: Ang Oriental yan, nag-declare na.
3: Oho.
4: Uh-huh. Tapos uh-huh, ng Tuslaya.
3: Oho. Uh-huh. Tanan nga may LGU sa Oriental, sir?
4: Hindi man tanan. Ang Kutob lang may tubo.
3: Ah.
4: Kasi uh-huh, pinsaron mo, ang Oriental,
3: uh-huh,
4: ang kadamoon nila ng tubo, ito is only 49,000 hectares.
3: Uh-huh.
4: Ang aton uh-huh, diya, mong 209 or something.
3: Uh-huh.
4: 1,000 hectares.
3: Oho. Uh-huh. May pamangkot di Sir Manuel. May if hindi mag-declare ang mga local government natin for state of calamity, can the SRA mobilize a fund to fund this project na ginapropose ng UNIFED?
4: Ang SRA ang iya kwarta siya na halin sa mga fees.
3: Aha.
4: SRA fees halin na sa mga central, halin na sa AMON.
3: Okay.
4: Hindi na ang kwarta sa SRA, hindi na yasang gobyerno.
3: Mm-hmm.
4: Private na corporation.
3: Okay.
4: Ang bilog ng sugar industry, amo ang naghatag sa ila kwarta para mapadlagan sa opisina nila. At mm-hmm, maghatag sa serbisyo para sa aton.
3: Aha.
4: Pero rest assured, nagsulat ako pag nagpangayo ako bulig,
3: mm-hmm,
4: kay Department of Agriculture Secretary Laurel,
3: mm-hmm,
4: na kung pwede, fundingan niya ni.
3: Okay. Oho.
4: Through the SRA.
3: Oho. Through private?
4: So far daw positive.
3: Okay.
4: Positive ang response.
3: Mm-hmm.
4: Kaya nga, maaari pagkaliran, ako nakibot.
3: Yes, sir. Go ahead, sir.
4: Very, very, concerned
3: uh-huh,
4: si Secretary Laurel. Kaya ang RSSI, hindi lang kay ginatake ang tubo.
3: Oho.
4: Sa Tarlac, nagsugod na atake kapalay.
3: Uy!
4: Ara na sa bugasta.
3: Oho. Makamutate sa gali.
4: Yes. It can hit any. Pinsara bala, Sir Wayne, ang linti ng insekto ni ara sa tanglad ta.
3: Oho.
4: Mas hindi natin ay kataon manok na may tanglad.
3: Pati mga amuning mga tanong, kaya niya iguon gali,
4: oh, yes,
3: sir?
4: Oh, yes.
3: Oho.
4: Hindi lang na. Mangga.
3: Oho.
4: Mga kaprutasan, paho,
3: mm-hmm,
4: inang santol.
3: Mm-hmm.
4: Tanan nga mga prutas na tamis.
3: Oho.
4: Piraon niya na.
3: Okay.
4: So first, hindi nila ulangong apiste, Sir Wayne.
3: Oho.
4: This is really, really bad.
3: Oho. So there's a long term, may ginmention to, nga long term, which the biocontrol project, and this is the spray using the drone and airplane nga gamiton. Sir, kumustang response sa aton probinsya with the proposal?
4: At yun, sila na ito napagwaas ang protocol.
3: Aha.
4: Ngayon, napagwaan ng probinsya protocol,
3: ang
4: rapid ng spray by plane or drone under the auspices of SRA.
3: Oo.
4: Tapos, sige man, long term, amo nang padamo sa labog-labog, kaya mo nang gusto ni Gob.
3: Mm-hmm.
4: Pero ang direksyon na sa Unicred, dalawa, no?
3: Mm-hmm.
4: Ang isa, rapid, amo ng aeroplano kag-drone. Ang long term, gusto na mo niya sundon ang iyasang SRA, which is aphid. Kung ano siya daw, bacteria. Eh, hapos din siya ihaboy sa kampo, kaya pwede mo ni ma-spray.
3: Uh-huh.
4: Okay. Ang guwaya sin eh,

0: kasi kung hindi kalupad ni Dasig ang atong labog-labog, kaya di po ka, ubos kini.
1: Mm-hmm.
0: So, pati labog-labog? Naman liwat labog-labog.
2: Pati labog-labog, tabog man ni sir.
0: Yes. So, ako nang ginakabalaka ko, it's easier to propagate fungi. Kag pwede mo niya ma-spray anytime.
2: Aha. How much it will cost the province or the SRA or the local government unit to have this project, sir?
0: Ang pag-spray lang ng bilog de negros, mga kinananong ta mga 300 million.
2: Mm-hmm.
0: Amona, isa lang na kapas, ha?
2: Aha.
0: And I am recommending dua kapas.
2: Aha.
0: So mga isa ka 600 to 700 million.
2: Aha.
0: Ang kinananong ta.
2: Ang ining chemical, sir, locally produced siya? Hindi man siya imported?
0: Imported niya.
2: Oh, okay.
0: Imported niya yung mga chemicals, yes.
2: Oho.
0: Amo nang mahal.
2: Oho.
0: Ang aeroplano, ginsuma namon,
2: uh-huh,
0: matupa lang sa 600 pesos per hectare.
2: Uh-huh.
0: Amo lang na. Uh-huh. Mas mahal ba gani na kung i-backpack sprayer mo? Mas mahal ang inabayad as tao?
2: Oho. Oho.
0: Okay, mas, ang chemical niya, no choice tada.
2: Oho.
0: Pwede, hindi na locally made, imported ni.
2: Oh. Sir, one question. Maybe this will be the last. If there's no state of calamity, wala sa support sa LGU, what will happen? Can it proceed to realize the project?
0: Well, ang backup plan sa UNIFED, istoryaw na mo ng amon association members, mabutang kamilin sa amon yung kalamay nga gina-produce.
2: Oo.
0: Mabutang igamilin sa kadwa, tatlo kapisos, lima kapisos, kada LKG. We will have to put up our own money.
2: Oo.
0: Kaya kung hindi, wala ta sugar industry.
2: Oo.
0: Our sugar plantation will collapse.
2: Oo.
0: But kinanan-upod man lang ikagugyon ang mga sugar mills.
2: Oo. But it would also cost you that much.
0: Definitely.
2: Oo. Hindi ito mag-epekto sa presyo ng kalamay by next year, sir?
0: The planter will earn less kasi mapayag kita kaglima kapisos kada bag na ginaproduce ta.
2: Mm-hmm.
0: But at least, masalbar ang aton mga plantation.
2: Oho.
0: Atong katubuan masalbar.
2: Oho. Kay amuneng ginahambal ta subong, amuneng pinakachimpos mertos natun subong. But if ini ma-realized, probably by next year, ma-mitigate natun yung impact with the low, looking at the low production because sa RRSI, may ara kita sa production sa kalamay by next year or by opening season, Sir Manuel.
0: Well, kung hindi ta nipag-tap na on subong, ang rapid response, definitely, ang atong production manahog na maliwat. Duwa na ni Katuhig na panahog, ba ulit, bald na giniguro. Ang bot lang mo, makatibawas pa ta next year.
2: Mm-hmm.
0: So, it's really bad. Uh-huh. Really bad.
2: Oh, uh-huh. All right. Sir, with this, sir, thank you. We hope may aras pagsapol pag inang probinsya and latest development for the state of calamity sa mga LGUs. Sir Manuel, thank you so much. Salamat kit sa oras ni mo, sir.
0: Maraming salamat, good na, sir Erwin.
3: Talakayan! One-on-one! Talakayan! One-on-one!
2: Inyo na pati ang mga katropa, ang chairman sa UNIFED, mga katropa, Mr. Manuel Lamata, ang proposal, may ara sang systemic nga chemical nga gamiton, but of course, medyo mataas-taas ang presyo. Ang problema lang, kahit we're looking at 300 million pesos and hindi lang na. May time period siya. So kinahanglan consistent man ang spraying. This will cost as much. This will cost the planters that much. And the SRA and the government kun magdigo ini mga katropa. But subong why choice eh. Why choice? Kabudlay. Tistingan ta bala si Mayor Batik Escalante, nag-okay siya para lang taon ta how feasible it is because presyo dako eh, no? Aeroplano ini, but they're urging that the government will spend for it, not for the big planters, but for the small planters, mga katropa, nga hindi kaya ya nga magasto sa ining chemical

0: nga ginambal sa Unifed nga makabulig sa aton nga mga planters dari sa Negros Occidental. Ang sadya na, di, Katie, amat-amat na mo, dako-dako na. I think though, may 30% ng area dari sa Negros Occidental nga napektuhan. We have on the line, mga katropa, Cadiz City Mayor. We have Mayor Bading Escalante. Sir, good morning. Welcome sa programa. Ako si Katropang Win.
1: Yes, Katropang
0: Win. Yes, Mayor, may proposal ang Unifed, ang systemic chemical, but medyo pricey, medyo costly, and to mobilize the fund, they're asking the state of calamity will be declared in the respective LGUs. Anong take mo? Anong sense mo, Mayor Sine?
1: Well, actually, it's not declared. Wala na kami kabalo sa
0: ngayon. Oho.
1: At least, ito lang. Kasi yun yung pwede yung tupo, ano yung sa atin.
0: Oho.
1: Na ma-present, no, sa ngayon.
0: Oho.
1: At so, yung declare ka lang, ito yung tupo, kasi makita. At the question is, ano nga?
0: Oh.
1: Ano na sabi, ano na sundon para ma-
0: Okay, ulat na itong tanay si Mayor Bading na sila. Oh, pasensya kay Mayor na...
2: Yes, ito, well,
0: Ang
2: importante na may nagsugod na wala, may nag-implement na.
0: Oho.
2: Okay, oh. Para masunod na mo. Kasi, you know, these are people's money. Hindi namong parta. Okay lang yung mga planters. Kasi they're using their own resources.
0: Oho.
2: But this time, yawan mag-declare na sa lahat ito.
0: Oho.
2: Government fund. No, di ko nilikan pitibo.
0: Oo.
2: Di local chief executive. No?
0: Basulon.
2: Oo. Panawak. Mm-hmm. Kasi gusto ko na.
0: Mm-hmm.
2: Ay kasiguro doon.
0: Oo.
2: At this stage na, katamo ng going ng mga principles na implement sa katong private, gusto na mo. That's why the more information, the better for us in the decision.
0: Oh. So ang meeting to last time, Mayor, dito sa Nature's, possibly pa rin masundan, because from your end, you are asking more scientific explanation and probably the creation protocol. And of course, pinaka-importante, di pundo, medyo nako-dako ni Mayor, 300 million as per mentioned, but this can blow up into a wave of spraying sa mga sugarcane plantation dari sa Negros Occidental, Mayor?
2: Yes. As we said, kung ma-spray kita, mas ma-pipahan, 500 per hectare para ito yung material.
0: Oho.
2: Pero plano.
0: Oho.
2: Dahil may multiplication ni Naklana from Davao.
0: Oho.
2: Pwede siya at siyempre. Ba't kung isip sa proposal ng partner, Davao ito something, no, corporation, 50,000
0: uh-huh.
2: 50,000 per hour.
0: for 50,000 per hour, ba?
2: Per hour. Oh. Isa ko. Makapray siya 100 hours.
0: Oh.
2: Oh. So, mm-hmm. Well, yes, right, eh. Dapat, i-protect sa lugar mo na ito. We have to consider may mga sapa, manu.
0: Oh.
2: You know?
0: Oh. Oh, yeah.
2: We have to consider it. They will be the thing.
0: Oh.
2: Recommendation is systemic. It's not a full.
0: Oh.
2: Careful. Malatayon.
0: Oh, yeah. Malatayon. Medyo delikado. Malatayon.
2: Manual spray na matubot.
0: Oh.
2: So, this is another problem was drone.
0: Oh, yes, sir.
2: Ang drone naman niya, a little bit expensive. So, ito one per hectare.
0: Mm-hmm.
2: Ang tubot sa mga drone.
0: Uh-huh.
2: 15 hectares
0: uh-huh.
2: per day.
0: Oh.
2: Per day.
0: Okay.
2: Siguro, depende mo na, no? Mm-hmm. More or less, depende mo na.
0: Mm-hmm.
2: But the information na nag-attack.
0: Mm-hmm.
2: Last Friday, nag-present ng dito DC Cruz.
0: Yes, sir. Yes, sir. Sila DC ning supplier Cruz. Ko na, eh.
2: Supplier, yes.
0: Mm-hmm.
2: Kemek. But there are four. the higher the percentage, the better.
0: Mm-hmm.
2: Of course, no, this is important. We will see
0: the uh-huh.
2: progress. Ang problem of the system passport submitted for the protocol Ariman Disactor. No?
0: Yes, sir.
2: Hopefully, what makapit ko na niya ang available protocols. I will call the police meeting.
0: Uh-huh. Okay.
2: No? But it was, in principle, agreed.
0: Okay.
2: Not in principle. Some people,
0: mm-hmm.
2: sa amon mga mayor,
0: mm-hmm.
2: na we attack per district.
0: Ah.
2: Per district, di masakot.
0: Uh-huh.
2: We can market. Hindi, maybe,
0: yes, sir. Sa ato na local government because the, looking at sa proseso sa kongresos mo medyo madugo po nisa i-sort out na lang sa mga pundo if ever good man sa mga LGU mayor
2: sa pundo yun I beg not to get we all our own
0: Oo. Uh-huh.
2: If the buck will for the pwede kung isipo mo tuloy. I hope react no ang national population. This matter. Nakabalok sa Secretary Lauren.
0: Oo. Naghatag sa intention niya.
2: But you know, intention ara kung is mukha ni Slink we don't material. About this material chemical carbon biocontrol at kami may implement ito siya hindi nga mo na sa ito ito
0: Naming statement ni Mayor Badingas Escalante because they gina present up. Yeah, Mayor present sa medyo ga ututo ng linya naman. Yes, go ahead, Mayor.
1: Ang istorya naman sa doon sa Mayor Secretary.
0: Oo.
1: And how to approach
0: this. Mm.
1: Sa guy is already very active ang ila sa
0: Oo.
1: Kasi kinaflare training, manual training.
0: You using the same systemic using the same chemical
1: the same there is a habit sa mga may araw na kami kita teleform biocontrol physical gain
0: productivity
1: na may 5 hectare
0: hindi
1: mo daw sample that's why they was great to work with hindi ko monitor
0: Oras na mga kaltor pa, 9:29. Mayor, Dulas Mayor. Arasa. Okay. Mayor, we will just wait for the development probably because the isa sa mga challenges na ito ng RSSIG, dinipestingin ni Idris Negros Hospital. Mayor, any message? Pumuluyo ta nga nagahulat si ni Mayor sa solusyon na probably mahimo sa gobyerno naton para kontra sa RSSI, Mayor?
1: Yes,
0: With this, Mayor, thank you so much. Salamat kinsa oras nimo. God bless, sir. Have a nicest day, sir.
1: Yes, thank you also. And
3: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
0: Mayor Bading Escalante, mga katropa sa Ciudad Sangkades, damo sa mga gina-explore possibilities to counter the infestation of RSSI, Idris Negros Occidental. But one thing for sure, we are searching out possibilities to end the infestation. Pinaka-importante. And there's that option nga ginahatag, nga ginahimo para matapos ng pamistik. No? What we are concerned about, mga katropa, is the result of infestation which will reduce the production sang kalamay Idris Negros Occidental. Gran Balta, kita ang sugar bowl of the Philippines. We're producing 60% sang sugar product. Nga distribute nato sa bilog nga Pilipinas, yet subong Negros Occidental is suffering. Kung may Tiempos Muertos, amo man ang Tiempos Muertos naton sumugod Marso, no? Pagkadto na Agosto, pagkadto Abriling, no? Ga dugo bulsa sang pila ka mga kuturanta because amo nga mga period mga katropa nag ano kita, gapananom kita. So may mga projection nga may ara sang pagnubo sang production sa karamay nga mag-epekto. Anong epekto sa mga katropa, no? Syempre, number one, kung low production naton, low of supply and demand, masaka ang presyo sa kalamay, maipiktuhan ang merkado ta. That will cost also our consumer that much nga ti mabudlayan sila cost of living nila, no? Sino ga consume kalamay, mga paktorya, balayta nagagamit man sang kalamay, no? Gapangapik na, no? Luwas kun Santon Gold Coffee Mix ginakapi mo, way ka na kalamay. Bulo barato, pero we are looking at the possibility of the increase of prices sang kalamay mga katropa. The most matabo is the government will import naman sang mga kalamay, no? Diri sa pungsod Pilipinas mga katropa, which hambal nila base mag-defeat sang purpose why may ara kita sa mga programs sa paglantaw hatag protection sa mga planters naton sa Negros Occidental. Ma problema, ma oversupply, madubo ang presyo, pero patay ang mga planters mga katropa. Isa to gani kilala ta, hambal nila nga ti amat-amat na kami nag silo sa iban nga cropping. Pero with the latest development mga katropa nga ang RSSI can mutate, can develop into something severe ang igo niya. Not just sa tubo, but sa mga humay. Kitin na makatuni, iguon niya tanan, no? Iguon niya pati pananom sang paho, ti paho, maglantaw ka, paho, panay area eh, no? Kaya mo na yung lagko nga producer man sang produkto sa mga paho. Mga katropa, kag ang palay naton, no? Among delikado kay ti manubo man ang aton nga production sang ano eh, sang bugas diri sa Negros Occidental. So ang mga planters mo to gani maglagko ya kuno kaya man nilay mo. Pero ang mga small planters mo problema kay ti dako na ya. We're looking at 300 million pesos, no? Nga ipahaboy naton, ipagasto naton for the first spraying sang sining systemic nga chemical nga posible ganito mga katropa para magpatay sa RSSI. Pabosan tayo naman, dasunan tayo naman kung may mga development mga katropa, amo na yung concern sa mga planters natin sa Negros Occidental mo. Hindi basta-basta magtanom ka tubos mong, no, gasto ka tao, patdan mo na, pagkatapos, maintinahor mo na, kung mag-ulan pa, tanawin mo naman, kung anong pag-sibri, cultivate mo na siya, no? Kung mag-init naman, irrigation ka, para masustain lang, para may ara ka sa dako ng production mga katropa. Ang problema, may infestation, gaari-ari ang mga tubo, dakong epekto, so ang imong output nag-gamay, nagasto ka. If you're a small planter, katropa, you better change your mode of cropping, no? Para malessen ang damage kag ang impact sang igo sang infestation, no? Para may income ka. Day bala? Oras naton 9:35 na sa pagpakaragad naton. May luhan to, katuan to be. Ang karon ang Barangay Felisa tanawon ta kung nagsugod na ginan sila. May dialogo abi sa Barangay Felisa opo mga stakeholders, barangay, committee environment, kag syudad, katropa para istoryahan ang epekto sang ining baho sa landfill dito sa Barangay Felisa. May ara sa mga documented videos mga katropa kag interviews sa pila ka mga pamilya nga apektado sang baho sa landfill. Ang isyu to bala sang haboy-haboy sang basura mga katropa. Hindi man lang to isyu sang ano mo, sang haboy sa basura. Okay man na, we can absorb that, no? Why problema? But ang representation, how was it naman para sa pila ka mga kuturanta nga haboyan kita basura? Basura na mo, it represents mga katropa sang basura sang iban ng ibutang sa syudad sa Bacolod mga katropa. But it was then again withdraw sang Victorias And here we go, another problem. Dira sa landfill, may reklamo ang pinaka-presidente. Sambaho, mismo ang Barangay Felisa, mga katropa ha. Testing yan, takaroon lang. 9:36, magbalik kita pagkatapos sa mga panumdom. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3.

0: Plus Gold. Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Ling, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katang-istang isman sa mga ordinaryo nga kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Pag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Pag-assist pain. Kalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM 103.9.
11: Win

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
0: nag-atras ang public opinion.
3: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Oras mga katropa, 9:14 na. This time check brought to us by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
0: Prangka, diretso. Bullseye.
5: Balik kita sa pagpanganagad ng mga katropa. Tingnan tayo niya. Kumalabota ang Barangay Felisa. May mga pila ka mga resident dito. Nagpalabot sa ilang reklamo. Pinsan ko, kaya na ng landfill ta. Pinsan ko, sanitary landfill na. Nagreklamo mga resident dito. Balila, may baho. May napatay, ha? Ha? Ang isa ka amay ko no to. May respiratory problem. May problema sa baga. Nagka-problema. Tapos nagtaliwan tungod sa ang isa ka-contributor ang baho sa basura sa landfill. So there's a filing sa AMB mga katropa sa mga reklamo sa mga residente. Mismo ang official sa aton barangay ang naghatag sa ilang complaint, no? For the inspection. This is in relation sa issuance sa ECC mga katropa sa aton nga landfill, no? So to take note mga katropa is may ang cell number 4 and cell number 5 wala pa naka-acquire sa ECC mga katropa mga, no? But we understand ang isa na lang atong isa na lang amo man Japan si Cap. Testing yan terrible mga katropa. Kahit may filing na naghinyo sa inspection today, may ara sang forum, I mean sang pag-istoryahan ay in between sang mga stakeholders kag sa mga residente yung nag-plabot sa reklamo nila tungkol sa baho ng basura dira sa Barangay Felisa, no? How severe it is, how damaging it is mga katropa sa mga residente dira sa Barangay Felisa, no? Ang syudad ta mamati ayan. Ang syudad ta mahatag man ayan sang ilang action sa problema nga ginaambal sang aton nga pila ka mga kulturan, pila ka mga residente sa Barangay Felisa. Hindi ba nila kambal mo, no? Nonetheless mga katropa, hindi ba nila kambal ang mga residente mo? Dapat may ara sa matuytoy sa ila. Mahatag sa ila sang bulik, no, para maka-echo sa ilang reklamo dito sa Barangay Felisa mga katropa, no. Ari kare sa linya naton si kagawad Melanie Binyas mga katropa kag mapatigayon sang subong sang daw dialogo, no. Kagawad mga aga.
6: Good morning, Sir Erwin.
5: Aha, thank you. We've tried to reach Captain Hilado pero medyo sako pa siguro, pero we opted to call you na lang. No, sir, ma'am, may dialogo subong sa mga residente kag sang syudad AMB angot sa problema sang baho sa basura dira sa Barangay Felisa.
6: Yes, sir. Thank you gid sa opportunity nga makapabalo man kami, no, kung ano nagakatabo diri subong sa Barangay Felisa. Bunga sang asud-asud namon nga reklamo kag ginkasugtan sang konseho nga magpasa sang isa ka resolution nga magayo sa syudad or mga natungdan nga agencies nga mag-conduct or mag-dialogo upod sa ila. Sa subong nga aga, ari diri subong ang aton nga City Health Office, ang collector sa ang sa collection sang ice cream, mga residents sang Barangay Felisa, mga principal sang duha ka eskwelahan, Coverto High School kag Felisa Elementary School, kagari man diri ang aton punong barangay, kag council. Angot ini sa problema sa aton sanitary landfill nga nahamtang diri sa aton barangay.
5: Ma'am, kagawad, ano ka severe ang baho nga nag-iigo dira sa mga residentes Barangay Felisa halin sa landfill? And sure ta ba lang sa landfill ni Halin?
6: Yes, sir. We are very much sure. Mm-hmm. Kay ma-identify mo man na, sir, ang sa pagpanimaho nga ang landfill nga baho kag ang halinda sa akong diin-diin nga baho nga ginagmay nga baho.
2: Mm-hmm.
6: Once nga ang landfill na magbaho, mm-hmm, tanan gid kami na apektado diri sa may Barangay Pilisa.
2: Oo.
6: Ang reklamo, hindi lang niya isa duwa.
2: Oo.
6: Kunti makita mo dayon ang massive na post sa social media.
2: Oo.
6: Especially sa taga Barangay Pilisa. Nga oo, nagbaho na naman.
2: Mm-hmm.
6: Oo.
2: Mm-hmm.
6: Plus pa ang kwan, ang tagas ang ila basura sa oo, Kabura Creek.
5: Ah, okay. Kabura is labot na Sbago, no?
6: Yes, ang lapos sina Sir Sumag River.
5: Oo, madumduman ko kapaligo pa kami iskabura da mo.
6: Di, subong, yes, sir, ano subong na, hindi nagid.
5: Oo, subong ano na, na contaminated ng tubig, may baho na.
6: Para sa akon, sir,
2: mm,
6: nang kay bago pa malang nagkuha water sampling ang aton DNRMB.
2: Mm-hmm.
6: Pero maskin lang tawon ta, sir, magsilingta contaminated or hindi contaminated.
2: Yeah.
6: Contaminated, gid basta tagas na sang basura ang mag-awa sa aton nga kasapaan.
5: Oho. Delikado. Pagkini ko mag-ulan, ma'am, no?
6: Yes, sir. Sobra.
5: Oh. Oh. Pero din na tanga level sa aton nga complaint ni na parapot na sa DNR ang inyong mga concern.
6: Ako, sir, personally, as Committee on Agriculture, nag-file na ako sang complaint sa DNR. Kaya ang una ko ginhimo, nagpasa ako sang inquiry.
2: Mm-hmm.
6: Kung bala ang aton nga sanitary landfill expansion cell number 4 and cell number 5 kung may ECC. So, mayo man kay nag-reply man outright si Sir Los Banyes nga nagahambal nga ang ECC is not yet available but on the process. Meaning,
2: okay,
6: wala siya ECC.
2: Uh-huh.
6: Sa amo sina nga sitwasyon, nag-raise na yon sa paminsaran kung amo ni wala gali ECC ang cell number 4 and cell number 5.
5: Oh, pero nag-operate na.
6: Inikabaho.
5: Oo. Oh, pero nag-operate na.
6: Yes, nag-operate kag nagmanugpuno ng cell number 4.
2: Uh-huh.
6: Kag nagasigi sila construction sa cell number 5.
2: Uh-huh.
6: RA 9003,
2: uh-huh,
6: you cannot operate or you cannot construct without securing an ECC.
2: Uh-huh.
5: Oh. So anyway, Arina, I believe ang issuance of this ECC, may ara matabo nga consultation, public hearing as to the project maybe, which will affect health and sanitation sa lugar. Pero why pa may natabo nga, amo na ma'am, kagawad, no? Nga so far consultation, gin-conduct sang atong syudad to check operation nila, gin-present nila sa inyo. Is there something, is there such thing amo na gin-presentar sang atong syudad sa inyo sa Barangay Felisa, kagawad?
6: Yes, sir. If I may recall,
2: mm-hmm,
6: sang time ni Mayor Alvi,
2: mm-hmm,
6: kag si Ms. Naping Tres Puentes patong naka-in-charge sa Benro, nagkandak sila public consultation sa cell number 4.
2: Oo.
6: Oo. Pero galing that time, gina-consume or ginagamit na gid nila ya ang cell number 4. So gin-question na kun,
2: mm-hmm,
6: nga nagkandak pa public consultation,
2: mm-hmm,
6: nga ang kamatuoran ginagamit nyo na ang cell number 4. So ang sagot, ang sabat to sa namo, ang sabat to ni Sir Piansay sa amon, ang engineer nga naka-in-charge that time sa IPM,
2: mm-hmm,
6: nga kun hindi nila paggamiton, mabaho ang syudad. Oo, ti amo to, in short, ang ginhimo nila nga public scoping that mm-hmm time sa cell number 4 is for compliance lang nga, ano, pero ginggamit na gid nila.
2: Uh-huh.
6: Pero after that, sir, wala man kami, wala naka-endorse ang council.
2: Uh-huh.
6: Kaya wala naman lang sila nangayo barangay endorsement. Oo, so amo na siyang natabo. Sa cell number 5, sir, wala gid ya public consultation, wala man barangay endorsement.
2: Oho.
6: RA 9003, you cannot construct as long ang ECC wala ga-exist.
5: Aha. Alright. So at least medyo klaro ni kagawad. So far, ang aton nga barangay, may bilog ni nga posisyon sa barangay, ang imo posisyon, kagawad?
6: Kung mag-session kami, so far tanan agreement.
5: Alright.
6: Oo, pero kahit at stake na di ang aton nga pumuluyo sa Barangay Felisa.
5: Correct.
6: When it comes sa baho kag sa tagas sang Kabura Creek.
5: Mm-mm.
6: No, pero ako personally, Nag-file gi kuya reklamo as committee on agriculture sa DNRMB kay tungod sang taga sang ilang basura sa sapa ang aton mangunguma sir nagareklamo na nga hindi nakapainom hindi naman makapatubog sang ila karabaw sa sapa ngayon.
5: Oho. Kagawad may diretso lang ko because if we will ask sa pila ka mga opisyal ta, this will just boil sa istorya politika, istorya sa may nagasugnod. This is nothing about politics.
6: Yes, sir. This is nothing about politics. As public servant, ang aton ang pumuluyo, anay. Kaya ang pumuluyo man niya ang nagbutang sa aton sa pwesto.
5: Aho.
6: Ang politiko, ginadangpanta na, kung may dalagko kita nga problema. So, this is not about politics. This is all about a health concern sang aton mga kabataan, ang aton mga livelihood. Ang aton nga komunidad kung paano ang pagsinalayo naton nga kada adlaw nagabaton kita diri sang basura ila binagid kay diri sila gaagi sa heart gid sang barangay Filisa diri sa may barangay hall upo gaagi sa may Filisa elementary school. Serbisyo ta anay sir antes ng politika.
5: And if we have some barangay and sakay sa mga official naton dira, how do you want the city government to react on your request and your complaint sa baho sa basura dira kagawad, anong action ginalauman mo sila?
6: Anong sir, gusto ko ihaboy ang reaction kag ang response una sa DNRAMB.
5: Aha.
6: Kay una sila ang nakabalo nga dapat sa sanitary landfill ta. Dapat may ECC since nga wala ECC. Ano ang ila action taken dali? Kay ang syudad ya sir ma-operate lang na. Kun pabayaan sila sang DNRAMB. Nga okay lang gali sang wala compliance. Pag-abot naman sa syudad, ginaayo namon, ginaapila namon kay Mayor Greg, ginaapila man namon sa Sanggunian, nga tani, insakto ng basura diri sa barangay Finisa. Tapoy na kami. Oo, mga 2008 pa na din.
5: So you want to stop, you want all of this operation to stop kagawad?
6: Yes, sir. Kung ako lang pamangkuton mo, ha?
5: Oho, yes, sir. Yes,
6: personal
5: ma'am.
6: Ko niya, ha? Wala yes, ko yung ginadala ang konseho.
5: Yes, oo.
6: Tungod na sa kalawigon nga pagsuprer sang pumuluyo sa barangay Filisa.
5: Oho.
6: Ginaayo namon nga kuntani, kuhaan nyo na lang dari ang basurahan sa barangay Filisa. Kaya hindi nyo man maintindihan ang amon nga hibubunot diri. Kaya kung maglabi kami sang amon nga hibubunot, mga reklamo, ang guwaya, hindi pa mga... Ano kayo, ang guwaya ni daw ka mga butigon sa amon, uneducated, mga ignorante. So kung hindi ka mo, kung para maintindihan nyo, dira nyo ibutang ang basurahan sa tubangan nyo.
5: Oo, para batyagan Manila eh.
6: Oo, sir. Eh, mabatsagan nilang agonia din namon sa barangay Filisa. Lawig na gidya, sir, ya. Wala man kami may ginabinipisyo dere. Kunti ang magsalo lang gid sang basura sang bilog nga Bacolod City, which is hindi man gani segregated.
5: We hope to reach out sa pinakamaopisyal natin sa sa syudad kagawad and echo this concern. Kagawad, thank you so much. Salamat gid sa oras nimo.
6: Thank you, sir. Sa liwat, ginaapila ko sa syudad, ginaapila ko sa DNRMB. This is not all about politics. Concern niya sang bilog nga Pilisanhon.
5: Kagawad, thank you. Have a nice day.
6: Thank you so much, man, sir.
0: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
5: Mag-istorya kita basura. Nag-istorya kita higko sang aton palibot. Nga ginatipo naton kagapangita kita sang habuyan. Gusto naton maglimpyo ng aton syudad, mga katropa. But kung ang paglimpyo sang aton syudad magresulta naman sa sakripisyo sa isa ka lugar sa mga residente nga ginahabuyan sang basura, minsan taan ay liwat. No? Importante compliance mga katropa, and exacto to mga punto nga may ara sang compliance with DENR, EMB naton to check the operation whether or harmful siya or naga-comply lang kita sa nagakaigo nga requisitos ginahambal sa atong DENR, no? And we wanted also to see those compliances from the local government unit so that ang mga residente ta maproteksyonan kontra sa baho. Okay, higo. Okay, basura. Tindo ang syudad. Pero may isa naman ka barangay apektado. May isa ka barangay kasakripisyo. Okay man sa inyo? No? This is more than politics, but it's health nga concern, which I think kinahanglan itong pamatian. And I hope ang aton pila ka mga officials kundi ano, magpamati man sini. Oras na itong mga katropa, 9:56 na sa aton para tuntunan. Wait, oras, buwas naman ta, no? Sa aton para tuntunan sa programa. Sa kay Jansky Gaspar, good morning. Watching live from Sitio Bunga, Barangay Urong, Abang Kalat, thank you. Randy Santisas, Ma'am Juvie Amudente, dapat ot doon ang stick joy niya. Akin nga ni sa ano ni sa sipalay ni nga kaso sang rape, ipabalik ang death penalty sa Pinas sa amuni nga klase sang kaso kaluoy sang bata. Jansky Gaspar niya, kun wala kita kaon makaon na lang ko di saging. Mga kutsa sa inyo, ay gita da, arad na. May radyo, matagaan ko rin sa daog. Post lang bla perme, para makita ka namon. Basta ikaw madaog sa radyo namon, no? Sir Epelie, good morning. Sa kay Ma'am Sol Julito, may aga. All the members of Ma'am Bacolo, mga Ma'am Shish, natun morning. Thank you, salamat. Jansky Gaspar, good morning. Pa-shout out da sa okay, Barangay Urong. Okay. Oh, wala kita da. Oh, Jansky. Oh, relax na. Albert Norbing, good morning. Salamat, Talisay, Zone 1, Zone 15, Negros Occidental. Thank you. May nga aga sa inyo. Thank you. Rihanna Justro, nga nakatutok man dira sa Kunalum sa Himamaylan, members ang class. Thank you. Mary Jane Balualio, nakatutok man, member man isang Moms Bakulot. Thank you. Elvira Gilogo, thank you so much. Ria Kabadkalan, thank you. Cheryl Karisma, good morning, watching Moms Across Philippines, Barangay 1 Chapter. Thank you. Si Lloyd Navales, na ang permigadurong sa Mundi Paho. Oh, may harap na. Thank you. Kapangita pa kami. Sir Lloyd Vincent Hebulario, may aga. Dan Share, ginaduso subong ang aerial spraying para sa insekto kuno. Yes. Thank you. Depende pa rin kung magsugot ang mga mayor. Kung hindi magsugot, sugot, proposal lang eh. Thank you. Shirley Arevalo, morning. Shout out diri sa akon BFF sa Villa Concha. Salamat, guys. Thank you. Muling atun mga kauturan na nga nag-upod sa program ta. Thank you, Gid. Salamat sa pag-upod, mga katropa. Tub-tubwa. Sa ngalan sa atun technical partner, mga katropa, katropang Jodery Villegano, sa atun station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atun CEO, President Dr. Rene Lito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas. Tub-tubwa. God bless. Have a nice day. Bullseye XFM 90.3.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinanaka, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
1: Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalos isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: kusugan, isa ka profesional boxer sa edad ng 3 years, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang 3 years.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: XFM 103.9. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag. Balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, balungay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Green Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagapakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0955-4150.
1: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
5: XFM 103.9.
6: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
7: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salak naging buhat mo. Patigan ka. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Sabihaksin na! Hindi ko mahimo nga kaugnan ka! Nga nabatas mga buhatan ini sa akon! Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma! Sa diin!
8: Endless Love.
9: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
8: Endless Love.
9: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: ang mga ginikanan mo? Wala ka bala sa mga utod?
1: Retired ng akon, amay. May mga utod ako. Mga lalaki. Apang may mga pamilya na sila. Eh, kwan, duha sa utod ko ang duha ang pamilya. Ang iban, may mga anak naman. Kagang kamanghura namon. Nakapabusong man kuno.
0: Pila ka tuig ng kamanghura ninyo?
1: 16 anyos. Kag high school pa lang. Akigani ako katama sa ginpuat niya eh.
0: Tindugan man bala niya ang iya responsibilidad sa babae?
1: Dapat lang. Ginimo nila ina eh. Dapat lang tindugan niya. Ang matuod, wala ko pa ng sugilanon liwat si Francis. Kay akig ako sa iya. Ay, sorry. Bago mo palang gani ako nakilala, kung ano-ano nang nahibalaan mo, base kung ma-turn off ka na.
0: Ano ka bala? Okay lang sa akon. At least, bago mo palang ako nakilala, nasugid mo ng privado mong akabuhi. Bot silingon, may salig ka sa akon.

pinta sa ni ko masugid, kundi ini ni maghalin. Kawala ko sa plano ng isugid sa ilang bayan kay Brian. Kibasi wala kong dimalaso na ko. Type ko pa naman nga daan si Brian. Isulod ko sa backpack ko ang mga bulak ngayon niya kamagpauli. Kay off ko na.

0: Ang? Akin ka pablagyapon sa akon?
1: Oo. Kag-disappointed ako katama, Francis.
0: Sorry na nga.
1: Ote, kamusta ng nobya mo?
0: Wala pa siya nangareport. May typhoid fever siya ko, no? At pang nakaibalwa ko, mabalibad lang niya ina. Para nga maka-absent siya sa madugay.
1: Francis, prangkaha ko ah. Nga ginbuhat mo ini. Nakibalo ka gid sa natabo sa mga magulang naton? Nga ginsunod mo pa?
0: Gusto mo ganyan may bala na matuod na?
1: Oo. Ang matuod ang gusto ko mabatian.
0: Ginahigugma ko gid sinadya nang? Isa pa, naghahalong man kami. Hindi ko gani may bala nung buhaton ko sang nakaibalo ako nga nagbusong siya. Nainalian man ako. Wala ko gayong na-expecta. Nagagamit man kami sang protection perme.
1: Oh my. Sangin sugiran ka niya nga nagbusong siya. Nag-away bala ka mo?
0: Unang. Matuod, nangin gagawa ko siya. Pang ginilunsulan ko na ito. Ugaling lang. Wala na niya ako ginasapak subong. Wala na siya nagapakigambal sa akon. Amo na nga hindi ako makasuri siya. Off-firming cellphone niya. Gusto ko man siya nakatuan sa ila balay. Apang hindi man ako pag-updan sa best friend niya. Pila ka bisis man ako nga nagbilin sa mensahe sa messenger niya. Apang wala man niya ginabasa. Gani ari. Napaminsar ko kung paano ko siya masugilanon liwat.
1: Gusto mo ba lang nga ukdan ko ikaw?
0: Kung wala na siguro ako sa mapinsaran niya pagi nang... Nang, sorry kita. Apang inapangako ko sa imo. Masugilanon ko lang liwat si Nadya. Kag matadlong ang tanan. Manginormal ng kabuhi ko. Gusto ko gitman nga sabto ng obligasyon ko sa iya nang. Nahinalian lang ako kag nahadlok sa primero. Apang hindi ko man pagpabayaan ng amon mangin anak. Pangako nang...

sa nabatian ko kay Francis. Nabuhi ang paglaom ko. May matarong pagidmanggali sa pamilya namon. Kargapate ako na ginahigog man niya si Nadia. Ugaling, bata pa siya. Kag si Brian, nakita ko sa iyang kinaiyas ang lalaki. Kag gusto ko makaupod sa kabuhi. Kag kabay na siya nang gintikana para sa akon.

sulod sa duha ka semana. Bisan wala ko man hatagan sing label ang ginabuhat ko. Matag naman siguro kay Donita nga nagapangaluyag ako sa iya. Bisan wala ko siya kinakantuan na daw-adlaw sa store. Apang adlaw-adlaw man kami nga nagasugilan nun sa cellphone niya antes magtulog. Duha ka bisis naman kami nagkuha. Naglanto kami sang sine sang last niya nga day off. Kagsasulod sa duha ka semana. Nangin perfect gentleman ako. Kutob lang kami sa holding hands. Pasimple ko siya nga ginaagpayan. Kaginagiyahan nga hindi makaagi sa madamo nga mga tao. Para hindi siya mabudlayan nga magutok. Kagduha ka bisis ko na siya, ganalokan sa kuya. Kunidulong ko siya sa ilabalay. Do may curfew. Kaya gigan siya sang iamay kung maglapaw alas 9 sang gabi nga arapas siya sa guwa. Kag ako, wala ako nagasulod sa compound sang ilabalay. Nagapanaog la ako sa akong salakyan. Kagidulong siya kutob lang sa gate. Kag-una nga bes pa lang na nagsubong ako sini. Ang mangin attentive sa babay. Kag-una man ini nga kahigayunan sa akon nga naglawig sa duha ka semana ang pagpangaluyag. Nga wala ako sa nga batyagan niya kataka sa kinabuhat ko. Kag wala ko naghahandong nga dalon sa next level ang relasyon namon. Apang naga-enjoy ako.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Legale, isa

0: walang pain. Fast and safe. Yes! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

0: Brian? Hello?
1: Hi. Kamusta?
0: I'm good. Nakatawag ka man?
1: Kwan, arib ako sa opisina. May emergency meeting kami. Sugatong ko lang ikaw tira sa inyo kung matapos na ako tira.
0: Okay lang. Maulat na ako diri sa imo ah. Just take your time.
1: Thanks. See you later.
0: Okay. Bye. Ay, kasiwit ka dyan kay Brian ah. Kagumpani, mangin official na ang relasyon namon. Hindi pareho sininga. MEO lang.

0: At last, natapos gid man ang meeting. Kay na pa ako bored. Dumano na ako nga masugat si Donita. Kaya ang mga buwang ko nga makaupo dire, ginasunlog nila ako. Kaya wala na sila kunong mabatian sa akon, kundi si Donita na lang. Masulod na ako sa opisina ko. Kuhaon ko ang akong bag, kaya maglakat.
1: Hi!
0: Hindi. Si Donita. Ari diri sa sulod sa opisina ko? Donita? Gin-surprise mo ako ah.
1: Ginpasulod ako sa sekretarya mo.
0: Amo pala? Kay ina ka pa? Kuntani, ginambala na niya ako kay ina pa. Para nga hindi ka naayawan sa hulat diri.
1: Okay lang. Wala pa man na ako dugay.
0: Sa din ka pala naghalin? Mayiging katuan ka pala kay ina? Antes ka naghapit diri?
1: Ah, wala. Sa balaya ko halin ah. Ginsugat ko na lang ikaw. I hope nga okay lang sa imo.
0: Aba, okay. Okay nga okay, kid. Tawagan ko pa kung tani ikaw para hambalon nga maghulat lang sa makadali. Kay may talapuson la ako sa makadali. Antes maghalin diri. Okay lang? Kung maghulat-hulat ka lang for a while?
1: Okay lang. Take your time.

0: Nagplano pala ako. Pilakabisis na ako nga nagsulit-sulit sang obra ko. Nagkasala-sala ako. Ano kay nagkadistract ako kay Donita nga nagapungko sa sofa nga nagabasa sang magazine? Simple lang ginasuksok niya. Nakamaong pants. Simple man ang puti nga blouse nga pares. Kag naka-sneakers ang iya buhok. Napunite lang. Kag wala sang makeup. Apang nakuha niya ang gusto ko sa babae, nga ginadamgo ko.
1: Brian?
0: Yes?
1: Birthday sa inyo na blouse ko sa Sabado. Gusto ko unta ni ikaw nga imbitahon. Free ka bala?
0: Hinali lang ng hapdi ang sulok-sulok ko. Makilala ko ang nagpabusong sa utod ko.
1: Okay lang sa imo?
0: Sigurado ka? Ngayon ipakilala mo ako sa pamilya mo?
1: Oo naman.
0: Okay. Matambong ako.

0: Nabusogin ako sa ginpanyapo naton. Ikaw?
1: Okay lang ako. Wala ko nagkakaon sa madamo kong gabi eh.
0: Kinanglan nga matunaw yun yung kinaon ko. Gusto ko nga magpangapi.
1: Ay, pwede ka man magka-order sang kape diri?
0: No. May paborito ako nga ginaimnan sang kape. Masaylo kita dito. Okay lang sa imo?
1: Ah, sure. Apang, hindi ako magpangapi. Masunday lang ako ah.
0: No problem. Let's go.

0: maayo man. Kaya kina-acknowledge man sa mga magulang mo ang ilang mga anak sa iba niya babae, no?
1: Ay, amo lang ang ginapasalamatan ko. Tungod, ginasakdag Manila. Ikaw, wala ka ba na sang anak sa mga nangin chicks mo?
0: Pilya ka. Apang sigurado ako, wala ko sang anak sa pagkasultero.
1: Himalin mo ah. Paano kung may napabusong kagali? Apang wala ginasugod sang babae sa imo?
0: Nagahalong ako permeno.
1: Pero paano gani? Hindi ba nang garantisado nga safe kung magkondom ka, hindi bala? Pwede na nga mabuslot kag mag-leak. Paano kung isa kaadlaw sina? Hinali lang nga minagtawag sa imo. Ex mo gali. Kag magsilinga. Nakadumdum ka sa isa kagabisad to na nag-upod kita kag nalipat sa aton kaugalingon. Surprise! Maginbilin ka sa akon. Ari na siya, oh. 5 years old na siya.
0: Grabe ka dyang imahinasyon mo, no? Pero kung matabuhin na, bisan ano ka imposible?
1: Imposible lang, ina. Kung virgin ka. Ay, anay ka. Base kung virgin ka pa matuod?
0: No. Oh. I'm sorry to disappoint you. Abang hindi na ako virgin.
1: Ate, kundi hindi imposible na may anak ka na.
0: Fine. Kung may anak matuod ako sa pagkasultero nga hinali lang nga ipakilala sa akon sang isa sa mga ex ko. Kundi ba to nun? Ina ko matuod nga anak ko siya. Ha? Pwede, hindi man niya sala kung ginbunag siya diri sa kalibutan. Wala niya ginpangayo nga matawo siya. Hindi fair para sa akon mga anak ang masilutan. Tungod wala naghalong ang iyang mga ginikanan. Isa pa, anak ko siya. Sigurado nga makalilingaw siya kag magahatag sang kalipay sa akon.

0: 103.9.
1: Yes, to hell!
2: The secrets of hell.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ang iban sini nagkata ng tiyan, kay dirin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gindiri sa tiyan, nagahubag na sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid,
4: kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pang masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Santo Plus Gold. The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iya sini mga joints, posibleng mabalda. Ang iya sini nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Radiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sini nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sini nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sang prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sini nga prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dang isoflavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababaihan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabulig nato sa nga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sa ninyo klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly, carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kaya pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
5: Santhon Plus Gold.
6: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
5: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Sister Pain! Ako si Danny, isa ka ba stress?

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: XFM 103.9.
4: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
5: Kumain ka rin sa sentro. Come sa Bullseye.
6: Department of Agriculture. Kamusta ka?
7: Hayong hapon.
3: 103.9 XFM.
8: XFM Network Philippines.
9: Mga katropa,

Pagdetalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang

0: FM News Central. X7 time, alas 10:44 na. May nga kasyudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsin ka man sa bunga bayan sang kalibutan. Welcome. Nadiri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan ang Sentro. Sentro. Mga katropad, lao kita subong sang Lunes. Hulyo 13, tuig 2026. Kag subong agang inyo diri kaupod si katropang Franz Andro Burgos. Sentro. Mga katropa, kita rin mag-inup na nai humali na last 10:30 to balas 12:00 udto. Agot sa pila ka mga importante nga mga issues nga aton diri tutukan. Talakayon mga katropa kag diskusyonan sini nga na. Sentro. Sa mga naga-monitor dira subong sa aton. Humaling kay ina pa nagaupod na sa aton sa pagumpisa pa o sa pagumpisa sang Lunes. Tamyawon ta sila blanay sang good morning dira. Maing aga.
1: Di na kamo?
2: Sentro.
0: Mga katropa, may nga galiwat sa inyo. Pero sa mga nag-monitor dira sa radyo, mga katropa, mabatian ninyo kami dira, no? Sa radyo, sa FM band kita, mga katropa. Sa radio frequencies, ang XFM Bacolod sa radio frequency nga 103.9 at kag 96.7. Sa norte nga bahay naman sa probinsya, mga katropa, babadian nyo kami sa XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5, kag sa sur nga bahay sa probinsya, XFM Cabancalan City. Sa radio frequency naman nga 106.1, kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City naman, mga katropa. Sa radio frequency naman nga 101.7. Samtang sa social media, malantaw nyo kami dira mga katropang agbabatian sa aton nga Facebook. Facebook na to, namuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Sa liwat mga katropa, XFM Bacolod News and Public Service Authority mga katropa, kag sa YouTube naman, amuning ang XFM 90.3 Bacolod. Sa liwat no, XFM 90.3 Bacolod YouTube channel tana. Kag mga katropa, mas ginpahapos pagid para sa inyo ang pag-access sang tanay nga istasyon sang XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Bangol mga katropa, inyo ma-download nga libre sa inyo nga mga Android phone sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Mabati andra ninyo mga katropa ang kapin 60 ka mga on-air stations sang XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Sentro. Kag sa mga naga pamati sa aton bi sa radyo, kung gusto nyo bi mag-message o kung magpadala sa mensahe ninyo through text, meron kita mga tropa sa ginatawag nga text line o kon hotline sang XFM Bacolod. Ari aton nga text line mga katropa, muning 0915-628-7926. Sentro. Sa liwat mga katropa, muning 0915-628-7926. Kag subong aga mga katropa, ano ba lang makaundahan sa aton nga mga talakayan? Aton dapat tutukan kag diskusyonan. Siningadlaw sang Lunes. Diri lang sa aton nga palatuntunan ng Sentro.
2: XFM News.
3: Sentro sa mga balita.
2: Sentro sa mga impormasyon.
3: Sentro.
0: Tinguan na karoon mga katropa ang makapakigangot kita with Councilor Homer Baez. Angot rin mga katropa sa mga reklamo sa mga pumuluyo dito sa Barangay Felisa about sa basura. No? This is another issue or case naman mga katropa. May kang tanan sa sininga sa sininga bagay. Kay bangod mga katropa, ang Barangay Felisa naman. Kabalo naman kita no, nga muna di ang drainading landfill sang Bacolod, no? Kung sinindri mga katropa ang mga pumuloy nga nag-file sang reklamo dito sa EMB, no? Para sa petisyon ni mga katropa angot sang basura dras Barangay Felisa. Mga katropa, no, kay titubtob sa karon ga anong mga tawo duga antos, oh? Ga batsyag sang mabaho nga hangin mga katropa nga ali mismo dito sa gatinumpok gabukid nga basura. Not imaginable mga katropa, hindi ba lang maghabot barangay nyo bilog nga basura sa Bacolod di dira ipanghaboy. Tigalingan mo naman na yung punto na rin, no? Ariyo, Nagapangabay ang pila ka mga individual dito sa Barangay Felisa. No, nga kinanglan gini kuntani nga issue tani ang cease and desist order. Nga hulat sila no ang EMB NIR makatropa nga kinanglan ini maka-issue tani sa CDO para untaton ang tanan nga waste disposal operations dira sa cell number 4 mga katropa. Kaydo guys, cell number 4 buta na nimo. Oh, ang cell number 5 ongoing pa to. Te ang punto bala mga katropa, direta ibalik. Kung ginsugtan nyo to nga ipadayon mga katropa ang pag-aboy sa basura from Victoria dira sa Barangay Felisa. Even though nga muna ning sitwasyon sa cell number 4, te ano na lang ginaya na matabo dira?
2: Sentro.
0: Oh, hindi na siling mga katropa ang mga basura daan niya nga mga nasala bla nga basura. Kaya hindi nutuyo tadaan yung mga tropang basura nga ihaboy dira sa Barangay Felisa from Victorias, mga residual waste. Oh? Amo na nang bot silingon dira mga residual waste. Oh? Kaya ang basura ginsala. Di ang mga sinala, amo na nang ipanghaboy dira sa Atons, Bacolod. Pero mga tropa, pasalamat kita kay napinsaran man tito ni Mayor John B. Bantog sa siyudad sa Victorias nga ti hindi na lang
2: Oo
0: eh. Kay kung patayuno mo to Mayor, namo agad damo gabi masunggod sa imo. Oh, may man kay napinsaran man ni Mayor John B. Ginadayaw tas Mayor nagligad to kasmana nga napinsaran niya nga may inisyatibo sa ngayon gali no? Nakita yung epekto dira sa Bacolod. Napinsaran niya man kay ito yung mga tao dito sa Barangay Felisa ga reklamo ho. No, amo na ni subong mga katropa nga ginapangabay sa mga pumuluyo. Nga nagfile sila sang or nagpadala sila sang sulat sa EMB NIR mga katropa para mahatagan giniinis ang italo pango dira. And also issue a notice violation kag administrative fines, no? Kung tani mga katropa ang maximum legal fines ang Presidential Decree 15786 o kung na muning pag-operate without ECC. Nga na paidalo mini mga katropa sa ni naman niya nga layi sa Republic Act 9275 kung namuning water pollution due to leakage mga katropa. Oh? Kagang Republic Act 9003 open dumping practice against sa siyudad sa Bacolod kag sa private contractor. Oh? Te ang duga, pasensya sa mga nagakaon ha. Ang duga sa basura mutong ginmensyon ta naligligad mo. Oh? Amo nang ginanticipar ta. Ang duga sang basura mailig sa mga gamay nga creek diretso na mga katropa sa mga main water source ta which is mangin kontaminado na sa ulihi hindi kita nga pakot dira oh diba si mga katropa ang ina nga mga duga na mailig dito mga katropa padulong sa ano padulong dito sa mga main water source tas Bacolod na di amo nang mabudlay sa karon
2: sentro
0: tun-an na. No? Kaya basi kung makapakigangot, kita bladugidugay mga katropa with Councilor Homer Baez angot sa sining bagay naman. No? Kagtinguan ta makaroon si Councilor, I mean si Congressman Dino Yulo, mga katropa, no? Sang 5th District, angot rin sa isyo sang Red Stripe Soft Scale Insects or RSSI, mga katropa, nga gidugi na pangabay ini sang pila ka mga grupo. Angot mga katropa nga ipaidalom na sa sa state of calamity ang katagsa kabanwa kag syudad nga apektado sang RSSI mga katropa. Kag ibang pagid nga mga topiko kag talakayan aton karong padulungan
2: sa
0: isa hunta diri lang sa tuha pa lang tuntunan ng sentro.
2: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 10:52 na mga katropa. Ipakilala ko na sa inyo produkto sang Yes to Health, no? Ang ultimate trio sang Yes to Health mga katropa. Ini ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3 mga katropa. No? Ang Santon Gold di mo naman ini sa mangosteen, amargoso, malunggay, aos kag spirulina. Itingo bini mga katropa sa isa ka kapsula gud nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man ina ko malignant. Mataas imong sugar level kag ang imong blood pressure mga katropa. And also mga katropa, sugar level mo bigkag blood pressure mo doon na palang lapaw man. O, muna nang sabat sa inyong problema ang Santon Gold Herbal Capsule. Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat ka noon pagiging mga balatian nga do inyo da sumubing nga doon ginabatsyag sa tagsakadlaw. Amo na ni, no? tumaray nyo bala, make it a habit na pagtumarsin ni everyday, Sang Santon Gold Herbal Capsule mga katropa. Meron makita Sang Santon Vitamin C, alkaline base ng vitamin C. Imo naman ini mga katropa sa mangosteen, spirulina, ka mga prutas ka magkaranon gid sa vitamin C. No? Makapaboost sa atong immune system, mga katropa. Makabulig sa aton pangadlaw, protection batok sa mga kung ano nga mga pagpamaog sa aton nga ikayong lawas naman. Mangiprotektado kita. Magtumar everyday sang Santon Vitamin C. Mayara magkita mga katropa sa ginatawag na Premium D3 Soft Gel Capsule, ha? Ang ikatatlong member sa Ultimate Trio, Premium D3 Soft Gel Capsule. Made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Mga tropa, makabulig ini protekta sa aton nga mga makapahealthy sa cells ta, makapabakod sa aton nga katulanan, kag mga katropa, makapaano man sa aton, makapa healthy sa aton nga mga cells kag also malikaw kita sa mga infections nga kausa bacteria kag viruses, mga katropa. Ang ini nga mga produkto mabakal tanan sa Yes to Health Wellness Center. Nga namtang dira sa dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, ka don't forget na sa online, sa Shopee, inyo ining mabakal. Alas 10:55 na, mga katropa, no? Kamusta na kamodera? Ang ibang kabalugi ko, nagka-preparar na nisang ilang pala niyang gahon, no?
2: Sentro!
0: O nagpanghimos na da, kahit dugi-dugay, tigpala niya ganaman. Samtang kamo dira mga katropa nagahikot, nagaupo diri sa amon sa XFM 103.9 Bacolod. Mga katropa, idulo to planay sa inyong pinakauli ng lakas ng panahon. Update ni mga katropa. No? Kay kamusta na kay do may mga information kita nga na receive. Bao pila ka mga low pressure area from the Pacific Ocean mga katropa. Do nagasinundan nay.
2: Sentro.
0: Bago lang kita to nakagrabing ulan sa Bernes, no? Batyagan nyo to. Gabi sa Bernes, bilog ng loob sa Bernes ulan. Hasta pagka oras ng gabi ba mga katropang ulan do kaladlukan, no? Bimundo ay katapusan nga ulan. Di mga katropa mo ginabasta ma-impluensyahan sang bagyo ang habagat. Tayo, tingin dulo nga niya kita to sang perting bubo sang ulan do akigit sa aton. Do akigit to sa aton ng chimpo perting bubo sang ulan but mailang kay ibang nato nga mga kauturan. Mailang kay luwas, no? Duhay gitsang dakong evacuation bangod sa pagbinaha mga katropa at bangod ang water level monitoring is ongoing man sa pila ka mga flood prone areas diri sa aton sa probinsya sang Negros. So di mga katropa, magulo aligmat kita, bulubantay naman kay posible nga base na son sima ng low pressure area niyo kung daso ng mga inadlaw hindi kita kapakot base mga katropa mag liwat naman ng iyang timplada ni mas mainit kung matunaw balantayan kung maging bagyo. Check na mga katropa ang PDMPD. Basta makahatag sa aton sa dugang pagiging mga updates and details sa sining monitoring mga katropa. Sa lakas ng panahon, sining adlaw naman sang Lunes. Makaupo na ito sa piyakalinya, si Sir Dave Quahaw.
1: XFM weather update.
0: Sir Dave, may aga. Welcome sa XFM. Kaupod mo subong sir si katropang Andrew, sir.
4: Yes, sir Andrew.
0: May aga, sir.
4: Pero nga sa lakas ng panahon, may lukas sa Japan sa Luton, padahal nga sa Luton, ang ating nga bagyo, sa ating nga par, pero may low pressure sa Tanguwa, sa ating nga par, kagaling siya, di natin lupan pa, ating makayara sa ating nga exact location, 1,480 kilometers, but at least not eastern sa Mindanao. So may coordinates niya at 10.0 degrees north and 133.0 degrees east. Kaniling mag-apikto sa atin kasi makakawag na mga isa kung hindi mag-chase ang weather. Susubong nag-dita na ito nga sa Southwest Monsoon kaga ito ma-untak malalihan kasi ang mga domain na subong sa ato niya yung ato nga ang mga domain subong sa ato niya na mga externist more or less mga tudo kung nga dito sa Pilipinas. Ang ato niya nag-resentral kung nasa sa Pakolod o maka-experience at yung lasa na sa tangan tugtog mga gulugan ilong kalimutan at inipag-updan sa niyak na kung ipakmulan was the Indian General Stream kala naman iniagaling ang ginatawag natin na localized thunderstorm. Tantang niya nga ito niya kagatan mangin sa sarangan at may tinuong nga magbulubalot at wala man tayo sa bilyan. So sa subukan mo na si Andrew ang ating weather.
0: Okay. Sir Dave, do may mga monitoring since previous ng gid nga inadlaw, do sunod-sunod ang mga low pressure areas, Sir Dave, nga nakita, no?
4: Oo. Pero wala man ni Sir Dave. Pero ang usun si Bong, di na magkapit sa sunod sa lukun niya, so siya mga experience sa pagtutakang
0: gamit. Okay.
4: Pero may mga katapakan
0: doon. Oo, sir.
4: Kung mga regarding sa mga nag-dialog
0: sa
4: nanigan.
0: Oo. Okay, lang ito sa Brian Ayana. Ah, oo. Sige. Oo. Pero Sir Dave, ano ning atoy nga balantayan ang ining low pressure area? Ano gini? Maka ano gini siya?
4: Wala niya. Oo. Wala naman siya yan, bro. Ang ining low pressure. Mag-turn naman lang kaya ko. Mag-turn sa going Japan.
0: Ah, okay. Sige. Okay. Sir Dave, thank you gada sa sining update. Do. Oo, salamat gid. Do sako gid kamo.
4: Gani. Sorry mo.
0: Oh, do pay mo yung ning iban sa aton. Why na ne? Ano no?
4: Wala yo technical comment din mali din lang kamo takot tawa.
0: Ah, okay. Okay, ikaw na yan mo, ano ah, weatherman ah.
4: Oo, kay ito medyo kong paway, malukan na patay si Bayan Mataya.
0: Ay, condolence da kay ano? Condolence da sa iya?
4: Hindi pa lupaway, ano?
0: Ay, sige. Sir Dave, thank you, good. May nga agad ah. God bless, sir. Sige, salamat, good.
1: XFM weather update. Sentro.
0: Mga katropa, ito nabatian si Sir Dave Quahaw sang PDMPD sa pinakauling update sa lakas ng panahon, mga katropa, eh, no? And check tang fee, folks, kung available man sila, mga katropa. Batayan taman ang lakas sang sitwasyon ni Bulkan Canlaon. Kaya nagligad ito nga mga simana, mga katropa. Oh, sumigabong naman siya, no?
1: Sentro.
0: Dungan man sang pagbobo sang ulan. Dungan man ang pagtupa sang abo nga may dala nga bato halin sa Bulkan Canlaon. Check na ni mga katropa from Fivox. Makaupod naton. Update sila ning mga observations, monitorings bangod sa activity or ginapabatsyag naman ni Canlaon. Matapos ang iyan nga nagligad nga paglubok naman mga katropa. Nga naglabotong iyang ashfall dito sa may probinsya sang Cebu, no? Ilang ka mga LGUs to, siya sang Toledo to. Nalabutan to sang abong nagresulta sa pagsuspende man sang klase sa mga bulutuan. Ito sang ashfall mga katropa. Check na, available sila. O, dalang-alang pa. Sige, no problem.
1: Sentro.
0: Alas 11, mga, ako na alas 11 na mga katropa. Drake kita, no? Talakayon, taniblang mga katropa, kay isa ni sa karon sa mga interest sa publiko. Ti mga katropa, not only just for this barangay, maybe sa ibang pagid ng mga barangay, mga katropa. Oh? Kay ti siyempre, basta basurang istoryahan, isa ini sa pinakadako mga problema. Karon, the proper disposal sa solid waste, mga katropa. Isa ini sa mga concerns. Oh? Nalakip sa mga concerns sa kada lugar, kada LGU. And also mga katropa, siyempre, pumuluyo. Dito sa Barangay Felisa, pumuloyo, nagapangita na gid sang pamaagi, nagapangabay na gid mga katropa. Nga mahatagan na ni dapat sang ano sang gobyerno, no? Sang Iktalopangod kay ang ining problema mga katropa. Ginpangabay na ni gani ang nagpadala na sang sulat ng mga pumuloyo sa sining problema. Ginakwa nilang atensyon sang Environmental Management Bureau. Sa idalom sang Department of Environment and Natural Resources o kung DENR para mga katropa padalaan to kuno sang cease and desist order ang nasambiting operation dira mismo sang landfill sa Barangay Felisa, mga katropa, especially dira sa cell number 4. Oh, paano to kasuloy kay ginabalabagan ta? Hindi naman makita no sitwasyon subog sang cell number 4. Kay mga katropa, tinalikdan nga tuig, kung hindi ko magsala, do a year ago na. Nakasulod kami da sa amon nga servisyong katropa. Maging katuan kita dira mga katropa nga isa ka residente dito sa sulod sang landfill to. Ano pa to sa una? Ano to ganay sa unang aton nga ano? Nalipat ko? Aton bala na-collect sa basura? Oo. Nalipat ko ah. Subong kay ice cream na mo. IPM! Oh, IPM gali, no? Kaysa unang ga-manage ng mga tropa sa before mag-start ang ining administration. Nag-manage pa na isang una, IPM CDC. Amo ng pinakalawig mga tropa nga nagapangulikta sa basura sa syudad sa Bacolod. Okay, for how many years mga tropa na drisla sa aton? Tigaling, ti nakalusot to, nakita tayong sitwasyon sa cell number 4 mga tropa. Taas na to. Pila na to kasampaw sang basura nga ginpang dala dito. Tigaling mga katropa, samtang nagalakat ang tinuig, adlaw-adlaw bala mga katropa, pila ka to nilada nga basura makolekta sang mga garbage trucks naton each barangay. We have 61 barangays mga katropa. Dari sa atin sa syudad sa Bacolod, ano lang nakaroon? Tipuno ng tanay nga basura. Ang ibang ganun, hindi pa masipot mo. Tanong pagkatayin ko, masipot, gibla tanay nga basura. Diba sing ibang ganun, gurugin na pang lubong na lang na. Kaya yung mga pumuloy, nag-initiate nga, total biodegradable man ini, ilubong ta, o kumobra ta sang compost pit. Baga, mga basura, tanga madunot, drata ipanghaboy, kaya nga, magamit na pa abuno para sa tanong. Ang ina nga compost pit, matamnan ta. Kaya bangod nga mga madunot nga mga basura drata magamit sang tanom. Mga nutrients sa duta. Tay mga katropa, how about ya ang problema sa ano? Problema sa hindi madunot. Tay kinang lang gina mga katropa sang husto nga disposal. Proper waste disposal ina. Tay galing ang punto dire ano sa karon ang pamaagi. Paano ini mga tropa maglala ang sitwasyon kay ang duga pasensya sa nagakaon no kay duka damak pamatian no
1: sentro
0: amo na kon pag describe mo duga sang basura
1: sentro
0: gailig sa magagmay nga mga sapa mga streams mga katropa ti mailig na siya sa tion sang magulan tigululan. Ano na mo ng balblan nila? Patay nga suba. Muna bala. Sa tion siyang tigululan, gabuhi siya kay gayin agyan sa tubig. Kung sa tion naman siyang tigililinit o kung hindi tigululan, alagyan. Masili ko, alagyan ba? Gali, ano na sa sapa na nga. Damo ka namin makita mga tropa, especially sa may nabukid o kung sa may mga umanga porsyon. Pero galing punto na rin mga tropa, gatiner dira ang duga sang basura. Sa tion nga magulan, dalon ginaisang baha. Sa tubig. Diretso dito sa mga main water source ta. Which is ang water sources na to mga tropa. Kadamo, diretso ang main water source ta daan eh. Kung hindi ta na iya maprotektahan, mga katropa, balik na iapon sa ato.
1: Sentro!
0: Ting punto, diretso, husto nga pag-dispose. Ano pagin ang iban nga mga pamaagi para para hindi na maglapad kag malikawan ang pagdako sa problema bangod sa disposal sa basura. Kaya sa karong mga tropa, subong adlaw at ito si Councilor Homer Baez dito sa Barangay Felisa. Doon may mga hinon-anon to sila. Te, are, check tabi. Basi ko na available man siya kahit doon nag-ugyon to siya sa aton nga mag-interview siya this morning. Tingnan natin si Councilor Homer Baez, chairman sa Committee on Environment sa Sangguniang Panglungsod. No? Kasako sang committee ba ni Councilor Baez, subong? Kasi makatag siya sa aton sa ngining panahon, matalakay tan eh, para mabalaan ta to, ano tong resulta sa pagpakiginunanon. Kaya ang pila ka mga residente dito, mga tropa sa Barangay Felisa, ilabi na gid ning barangang kagawad, no? Nga nagpadala sa sulat sa Environmental Management Bureau sa DNR para mapadala ni sa cease and desist order ang nasambit ning nag-operate dira mga tropa o kung nag-maintain sang basura dira mismo sa Barangay Felisa
1: Sentro.
0: Kadako mga katropa sang sininga bagay. Kung hindi ni siya mga katropa matalupang dan, kung hindi ni siya mahatagan gid bala sang husto nga ano no, nga pag bisan paano problema katropa atipanon tani. Kinanglan sang husto nga pagatipan. Pagtataps palibot ta. Kahit siyempre, balik man tani, balikan man tani Solimo.
1: Sentro.
0: Ang ulol ba, Andre, mga tropa, ang Balatian, the first place Balatian. Oh. Tika da dapya da niya sang hangin dito sa Barangay Filisa. Pila ka na gani ka kilometros, mga katropa, away from the more than isa ka kilometros. Gano na kita, mga katropa? No? O ka baho na?
1: Sentro.
0: Dito kita yung lapit ka to. Ari, check na ni mga katropa, no? Si Councilor Romer Baez, ang chairman sang Committee on Environment sang Sangguniang Panglungsod sa siyudad sa Bacolod, mga katropa. Angot na rin sa sining paghinunanon yaman tos pumuloyo sa Barangay Felisa sa sitwasyon dara sa cell number 4, mga katropa. Mas maining ma... Okay, sige. Okay lang.
1: Sentro.
0: Kasi kung makatagman siya sa aton sang chimpo yan. Siguro kung nangyay ito nga signal blaw. Sige lang. Purang tinag-commit siya sa aton nga mag-istorya sa aton today. Ah.
1: Sige, Sentro.
0: Sige. Iba sekundo, busy pa siya blaw. Okay, sige lang. Kayo nag-meeting pa to. Okay lang. Sige ah. Supunan tani karon mga katropa, para mabalaan tani kung ano pagidang iya itong stand angot sa sining pag atubang sa mga pumuloy dito sa Barangay Filisa, no? Testingan ko di siya sa akon. Testingan ko di siya, ha? Para basi pa lang malaw kung makaano siya, makaligwa siya. Sige lang, kay tingwan ta si Councilor para ma-istorya tato sa gusto. Kay kondo lang alang pa. Try the busy kapitan paran karon. Sang Barangay Filisa man. May number ka mo din ni Kapitan Paran? Ay, hindi siya makontak. O, sige lang. Try ta lang sa liwata. At least ginaparingan ta lang sa. Sige do lang alam mo di sa Councilor, try si Kapitan be. Para makapabat siya lang ta kay Kapitan nga nagapanawag kita, no? Para mas maayo, gini nga si Kapitan makuanta man sang bahin kahit ti do kalaw ay manakaroon nga puro lang sa piya kabahin nakaroon siya interview hunta. Si Kapitan do ay gidbati ah. No?
1: Sentro!
0: Kasi punta niya mga katropa, iya pa ni iya ni dapat ano mo. Iya ganda ni dapat nga tuka mo. No? Sige, kundo ay sa kasabat, walang alang man. Ah, okay. Cannot be rich, Kapitan. Katuon ka na lang nanamon kape. Para ma-rich ka namon, ah. Sige, ano? Diba si Dos Sako, pagin sila bala. Ma-pause na lang ko ani for a while. Balikan ta lang ni Karon. Timing gini. Nga makaligwa kita sa ila. Para ma-discuss na ni isang gusto ang issue dira sa Barangay Filisa, ano? Basi Karon makabalik naman si Councilor, makaligwa na siya. Mga katropa, standby lang kay supunan tani karon nato ang mga talakayan kag topiko angot diri sa problema sa basura dira sa landfill sa Barangay Filisa. Standby, magabli pang sentro.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9 Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
6: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
5: Marami na akong narinig
6: na testimonya
5: tungkol sa

0: kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Legale is

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog, gag na gwapa ka pa. Zantan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: XFM 103.9.
2: Mga produkto ni Doc Kiko. Kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sa sistema sa atong lawas. Kag Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe ang timpla, saburoso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika. Centro,
3: come sa Bullseye.
4: Department of Agriculture. Kamusta ka? Hayong
1: hapon. 103.9 XFM.
5: The Secrets of Health.
6: Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
7: Gusto

0: Isa sini nga posible nga mga resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sen nga depensa batok sa nagkarinla inyo balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sen nga lawas. Sunthon Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthon Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthon Plus Coffee Mix, a Sunthon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagdating ng ilas nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sining Sunthon Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pag inyong mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pag yin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9, XFM, XFM 103.9.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
9: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM.
3: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
6: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
10: Centro.
11: XFM News
12: Centro.
13: XFM Time last 11:24 na mga katropa ng gabalik na ito kapala tuntunan ng Centro.
12: Centro.
13: Balikanta na ang aton ng mga talawgan. Si ikaw si Loro Merbaez, ba si makasabat na? Kundo walang alang siya, doon naka-standby man linya ni Councilor Wilson Gamboa. Kundi na makasabat, drata. Kasi si Kapitan Parana, no? Okay na, doon hindi na busy. Okay na.
12: Centro.
13: Kasi maka-chimpo na si Councilor Romer Baez para sa ato na, no? Mga tropa, pamatianta, no? Ang aton nga talakayan. Doon lang nga lang sa si Kapitan Paran, try to be. Oh. Last of shot na si Councilor Gamboa. Wilson Gamboa Jr.

0: Basis kapitan, hindi man pwede. Sentro. Sige lang. Proceda kay Councilor Gamboa, kung nalang alang ah. Kay Councilor Gamboa ta. Last option to si Councilor Gamboa, no? Sentro. Mention diyan ni sila kahit ipuro ni Slatanan masako ng mga tao. Sentro. Nag-isa pati dumay mga ginatalakay ni sila nga isa ni sa mga pinaka-importante man. Oh, importante ma-discuss ni sa ustob la. Mga tropa. Ah, si Councilor Wilson Gamboa nakasambat sa ato na. Oh, si Councilor, okay, siya ginag nagdaog sa aton nga rapol. Councilor, good morning. Kaupod mo sa mong sir si Katropang Andrew. Councilor, good morning.
1: Sentro. Ito sa rapol niyo.
0: Tatlo kit ka tawo, tawgan. Ikaw ay katatlo, ikaw ang maswerte nga nagsambat, Councilor.
1: Okay.
0: Councilor, ang aton bala topic bala for today, Councilor. Kiti ibangod sa Barangay Felisa, dra bala. Ang issue dra regarding sa gapang abay yung pila ka mga pumulo yung sa pakon sa EMB ang dapat padala ang kunukuntanis ng cease and desist para mauntat dira ang kay ang cell number 4 do problema na kay ti kabalo naman ko councilor si councilor Romer Baez do naghinun-anon man to pero ti do lang alang gid ang linya subong councilor pero councilor may ano ka man ni subong may anong stand mo man ni subong dira sir sa Barangay Felisa may councilor bisi may ara ka man.
1: Alin sa susuna,
0: Andrew? Okay. Councilor, matawag kami blaliwat para ma-plastar na mo ng imodra nga signal. Sige, balikan ta siya. Paliwag lang ko. Mga katropa, noot doon tayo makadaling linya ni Councilor Wilson Gamboa Jr. para makadulong siya sa aton sang maayong, ano drabla, maayong kaklarong pahayag yan. Sa sining issue dra sa may Barangay Felisa. Sentro. Balikanta siya, no? Para maplastar tayo sa gusto, mga katropa, ang diskasyon natin si Councilor. Sir?
2: Yes.
0: Okay na, salamat gid Councilor Liwat sa mga time. Sir, balikan ta to ang sa bayan sa Barangay Felisa nung standard ra sa karon, sir.
2: Dugay ko na naiyagi na pausisa ang inang sanitary landfill.
0: Okay.
2: Iti tuod gid man sa Randro nga damoy na da sila ito sa violation.
0: Mm-hmm.
2: Wala sa payan abi nga gintagaan ina sa DNR sang compliance pero ti klaro kayo na at sa tub-tub subong, may mga pagkulang ang ina ng sanitary landfill. Nakita ko na nga ang lisay na da nila nga nagasala abis ang duga, ang basura, is non-functional. Kadua, amun ako nga ang inatagwa lang na nila sa sapa. Kaya tungod na wala ina ya nagafunction sang matutod din. Kadua, continuous ina ya nagapati kita nga open dam site ina.
0: Mm-hmm.
2: So damo pa siling ko ang kalayuhon at kagkorehiran sang sina nga sanitary landfill. Rason kung banwa nga nagaupod ako ya sa reklamo sa mga taga Barangay Felisa.
0: Mm-hmm.
2: Tingwaan din na ton, alin sa una, hindi na nga kuyang daan ka o yun, na butang inada ang basura dira sa sinang lugar. Isa ako sa tuanay, nag-auponer sa sinang pag-ula sa dira sa nga lugar. Kasi kung ara na na, siling ko, kanon ta, paspasan ta, kaya tira-tirahan ta nga makayo, ina, nga manging compliant na ina. Siya, rason kong gani. Unaan, nag-upod ako sa waste to energy, kaya ang solusyon lang na da sa bukid ng mga basura, kundi sunugon na naton.
0: Okay.
2: So amoy na yan tindog. So nag-upod ako sa mga panawagan, kagka mga reklamo sa mga taga-Barangay, Barangay Felisa.
0: Okay. Pero Councilor, ti dapat nagid man na da taga nagid sang ano no, solusyon dira ang cell number 4. Kay kung lang taong ni Councilor, do buta na ning cell number 4 sa raw. Buta na ni.
2: Yes, buta na naya kayo. Kagang sa nahibalan ko, wala inaya ECC. So, binatinawaan pa na nila Kasi compliant dapat mo.
0: Oh,
2: may go na dang DNR, kung tagaan nila ang isusi nga hindi pa compliant.
0: Gani man.
2: So, yeah, dapat din man tayuhon na lang naton, tagtuturon na lang na naton para masolbar ang hinanga problema.
0: Correct na. Kay Councilor, do ka na ano, damo pagali sang waay na complying ng mga kinanglanon nga ati gin paboran o kung gin sugta na nga i-operate dira. Ti ang iSWIM nga ni isa ni sa karon sa mga dako nga pala mga kotanon man dira sa ila, Councilor?
2: Yes, well, dawa ka din suburan na nangadaan natin siyang sala. So, ang mahimo na lang na naton, kundi hagan-haganan na lang na naton na halit ang mahatag sa sina nga sanitary landfill. But, di na tinguan man ang atong gobyerno sa subong, kapag siling ko, tinguan pagid naton, kagpaspasan pagid ni naton. Now, although, siling ko abing ang waste energy, may mga environmentalist na da nga nag-upon. Eh, puti ako yan, siling ko wala nakita sa may mahimo pa. Kundi, pasudlo na lang naton para masunog na naton ang imong basura. Kagtayohon na lang naton sa matamat, I hope mahimo na naton.
0: Gani man.
2: Sa matamat, rason ko nga nagpasar ako gani sa isa sa ordinansya, inilang. Ang inilang na bulan naging pasar namon. Nga ang ordinansya mo ini ang circular economy nga tinguan ta nga ma-reduce ini nato nang aton basura by more than 60%. Nga kun sa din ang matag na dan nato nga basura hindi pa hindi na magadugang pagit sang nagtambak nga daan ng mga basura.
0: Okay. Councilor, ang aton diri subong nga ginabantayan is kay bangod ang iban nga mga liquid balas ang basura is nagadiretso da sa mga tubig mo. Which is, isa ina sa mga concerns ang pumuluyo, dira kag makahalit man sa palibot. And also, siyempre, balik sa aton kung makalabot balas sa mga water sources. Tabla, Councilor? Sir?
2: Yes, correct na siya ang observation ng imo, Sir Andrew. Pinablang duga nga nag-aap, hindi lang na ginapagawa nga nila sa papa.
0: Itom na blaw, babaho pa na mo.
2: O wala nga na siling poguluan.
0: Oo.
2: Hindi nag-aap na napanaog sa aton nga water aquifer. Amo na siling pobla, sulit-sulit nga may lima na dakitang ng mga deep well pang basiwa nga half o kung bahin sang sur nga mga konsumidor sa basiwa, amuna ang ginasalidan nila. Ang isa ganyan, ginpasarana nila, ginkontaminar na, kontaminado na. So, pwerteng halit inada sa sinang basura. Now, labi na gig na wala man sa insakto ng lisipan para sa laon ang ina na tubig sa tuga sa basura. Kundi, ang himo inada nila, klaro kayo, nakita ko na nga ginapatagas na nila, kaginapagawa na nila. Sa gagabihon ha, para hindi sila madakpan, kadira na nila ginapaawas sa sapa sa barangay Pilisa. Na pwerte ang halit na da, kagindibo, tumanggani ng purok. Patay ng ang mga tanan na da nga bubon na ginasaligan sa tuwan na isang pumuluyo sa Pilisa, hindi na nila maasar. Baho na, kagigko na kayo. Ang sapa ay nagday, so ready, patay naman. Tungod sa sang basura. So, kabay pang tinguan naton sa gobyerno nga mga sulbar na kag maganadang kag masulbar na suli ang among basura.
0: Correct. Councilor, ti galing amo ni bala no. San unahan naman dara nga mapangitaan sang solusyon ang cell number 4 kay ti siling sang iban posible nga hindi na pwede magamit. Pero galing ting cell number 5, doon nagmando mo ito ganun si Mayor Greg last time nga gingagawa ng cell number 5 para magamit na, Councilor?
2: Oo, actually, ginatinguan na subong ang cell number 5, puno na kayo ang 4. Amula na siling ko, Sir Andrew, the damage has been done.
0: Okay.
2: Nasuguran na naton sa tuanay pa, sang chimpo pa na 10 years ago. Ang ina nga sa nga landfill, yung sanitary landfill. Hindi na naton basta-basta gilayon masulbar ang ina nga reklamo. Apang amat-amaton naton. So siling kong labi nga double time na ton ang pagkayo. Rason ton nga siling ko nga ang hindi nga 4.0 billion nga projects ang DOE kag sang DNR siguran na na naton kabay pa nga mayo nga teknolohiya nga kung sa diin hindi man makahagalit ang ilang aso sa aton nga sangin nga ginahaklop man dyan nila. So kung ako lang yan para pamangkutun mo Sir Andrew.
0: Yes sir.
2: Pwerte ni ka bugat pwerte ni ka bug, pagtabudlay na problema nga
0: yan man
2: sulbaron ni naton tamat-amat bulig man sang aton gobyerno kag sang pumuluyo sang barangay Silisa. Amuna ko nga an nagapanginunan na kuya nagaupo da ko sinada siling ko atubang sang mga reklamo nila kun dalon na ang reklamo sa ako ni kagawad Dingyas. Akong ginablang naton ang kaginapamatian pero solusyon ang ginapangita ko na sa ila solusyon din.
0: Oo sige pero Councilor Roleton tani kay kinangala na gid man ni taga dodalian na gid ko nublao kay ang sitwasyon dira doon na samtang nagadugay doon nagalain man bla Councilor
2: tungod sa tigululan subong dito doon nublang nga kumagulan kundi ang usbong sang baho sang basura kung impunan mo gani isang tubig kundi kalaway di ka kabaho di diya kayo. No, so problema gid na ida kayo siling ko ako ya naka mabatsyagan ko ang reklamo kag mabatsyagan ko kung ano kadako ang problema inada niyo natubang sa barangay Silisa. Rason ko nga dapat tingwaan man nato kag paspasan man ni nato sang gobyerno na masulbar matamat ang ina nga problema.
0: Sige. Councilor, with this, thank you very much for your time, sir. Salamat. Gid may nga agad ra, Councilor.
2: May nga agad man, Sir Andrew. Ha? Kagpabuton ko nga ako nga kwan, ha? Raffle? Lagyaglat.
0: Salamat. Ikaw gid ang amon nga natakpan.
2: Ako gid. Bawa naman nga swerte nga akon.
0: Oo, may naman. Sige, Councilor, thank you, gid ha? Oo, may nga agad.
2: Salamat.
0: God bless you, sir.
3: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na ba tayo si Councilor Wilson Gamboa Jr. nga nakatagsaton sa ngayon nga tiyempo angot sa problema dira sa basura na ginareklamo na sa mga pumulo. Ito actually ito mga katropa dugay na dira. Magaling doon may concern lang ang pila ka mga opisyal sa barangay. Ito dapat nang initalo pang doon sa nagakaigo nga departamento sa husto nga departamento sa gobyerno. Ang DNR, especially Environmental Management Bureau, dira kay nga mga katropa. Nag-operate lang na gali dira, pero wala sang environmental compliance certificate o ECC mga katropa. Amo isang pinakakulang permi mo, no? Amo gining pinakadako permi nga kakulangan ang ECC nga ni. Sa data mga katropa nga issue to angot sa duta, angot sa palibot, ECC ang kulang permi. Di ano na man? To? May budlagi na tayong i-comply ako. Hindi man ako illegal operasyon ta nga do budlagi na i-kwao na ako kag do budlagi na i-comply.
3: Centro.
0: Para ma-way na kamudabla problema, padayon. Sulhay ang, operasyon kag ang pagtrabaho, dira. Padayon. Hindi pisar may isisi, dabla tuod mga katropa, pero gina-require na da mga lang taon tabi kung ano sa pumuloyo, munabla, may mga balasihan. O kung kinanglan nga sundon ng mga dokumento o kung mga mga ideal bing mga bagay at dapat ikaw sa mga pumuluyo dira mga katropa. Alas 11:39 na. Padulungan ko kung available si Congressman Dino Yulo. Dire kita sa istorya sa Tubo.
3: Sentro.
0: Mga kita sang tiempo man ni Congressman Dino Yulo. Ang otro mga katropa sa mando sa pila ka mga grupo nga ipaidalom sa state of calamity. Pila ka mga LGUs nga piktado sang sininga RSSI mga katropa. Kasi ko makatag lang sa aton sang ligwa si Congressman Dino Yulo sa 5th District mga katropa. Para matalakay niyo ma-discuss ni sang gusto kung ano ni ang stance sa pila ka mga kongresista naton diri sa probinsya angot sa issue sa peste sa Tubo. Sige, kondola nga lang man si Congressman kay Winnie, ta? Right, si Mr. Winnie Sancho? Oo. para mahibaluan ta man ko ano ang panindugan sa ibang nga grupo kay tingi concert sa ibang dira to diba si Dako Bla. Dako naman ang magasto, dako naman ang mapagwa ang kwarta para sa sini mga tropa nga problema sa karon sa sugar industry labi na gining nga ginigo naman sa peste.
3: Sentro.
0: Samtang galakat ang tiempo, mga tropa galakat ang panahon, galapad nga galapad ang halit sang arrest sa ay. Abi nyo lang. Di niya siling hello glaho gang ining peste ha.
3: Sentro.
0: Wala labot sa ratay sa sapat, may peste man sa katubuan na nagatag sang kabudlayan sa aton nga mga mangunguma diri sa Negros Occidental. Kabalo na makita daan na Sugar Bowl of the Philippines kita. Negros Occidental. Kay ti diri ang pinakadako nga production sang kalamay sa bugos nga pungsod Pilipinas. Bisan din kita diri mga tropa puro tubo ang duta di.
3: Sentro.
0: Pero galing ang concern naman based sa mga pagtuon sang pila ka mga eksperto nagamat-amat gamay mga tropa ang ano ang pila ka mga hektaryas bangod sa ginahimo industrial residential kung ano pagitabi mga katropa ang mapangitaan sa plangabuyan o kung manginigosyo no? Para kahit lapad rin sa aton duta mo makita ta pila ka hektaryas tridaan yung mga tropa more than how many thousands of hectares dire yung isla dan sa Negros 200,000 plus hectares kita so half sang probinsya sa Negros Occidental puro tanan mga katubuhan. Okay? Lapad ang katubuhan diri sa aton. Kapin 100,000 hectares ang aton diri nga mga sugar farms ta.
3: Sentro.
0: Okay. Walang alang gid. Sige, kuha ko na lang ni balita ni pasudlong lang si Sir Mitch dito. Nakakuha ni siya sang interview kay ano former Governor Lito Cosculuela ang doon yung mga tropa sa pila ka mga planters nga nagka-question sa aerial spraying approach for RSSI kag dako nga pundong kinanglan diri ko, no?
3: Sentro!
0: Gina-question ina, no? Dugang tanin nga mga balita sa Capitol. Makaupo na to na itong station manager with Sir Mitch Lipa.
3: Sentro!
0: Sir Mitch, maing udto, please come in.
2: Yes, sa katabangan doon sa nagligyan niya Diyarnes, naniwala na doon, ang grupo sa UNITED, tuwad man ng taga-asal, ay nag-ingan nito ka ng mga mayors niya isa-isa, no? I-localize ang pag-tigarasa ng state of calamity, agot ay makakain, gilayon sa pondo, kung magamit, gilayon ang pondo, no? But ini katabangan doon, hindi galing na kapormihan sa kanan niya grupo man sa mga planters, no? Kasi may mga planters din ang natalilain yung mga asosasyon mo. Pero sa nag-asosyental, kabahin din rin, siyempre may Unified kita, may Contact kita, may NNSP kita, may Panay Group man, may Oriental Group man nga. Sumunod sa kay former Governor Lito Cosculuela sa Contact, daw ako nga pala ang kutanong para sa ila, ginahin niya sa iba na grupo na pinagan dali-dali na mag-declare ng state of calamity ang ating mga mayors, 21 on 31 LGUs. Ito mo na yung tipa mga kabatang pa naman ko tanon. Sa anong matabo kung magpatigyan sa ginatawag na aerial na spray? Nangod ang wind factor sa kabagay eh, hindi masabat kung sa tingin doon matapa ang spray himoon at sa pasarana ay tumunta na kusang gastoon sa spraying operation ngayon. That's why may pilat ng mga grupo sa karong hindi walang alang pa apprehensive ang mga plano sa ibang grupo pag magamuhin yung sitwasyon ng katumahan doon na sila mismo sa mga sugar planters doon kailangan ng ilang mga satihiya, pamagi, kung paano na yung masagbar ang RSSI na mahimbo matugayan pa rin yung problema. No? Kaya nag-daalong pag nag-lawig yung problema, nag-resulta yung isang manubong production sa kalamay sa next na cropping kag kung magnubo naman ang production sa kalamay sa bilog ng Pilipinas, hindi malibod nga mag-import naman ang bungsod. Kaya kung mag-import naman ang bungsod, wangal naman ang atod mga sugar planters kaya di, siyempre pa siling ka-imported sugar para rato na yan. Para sa atong nga, ito kalbulus. Pamatihan sa rato mga doon pahayag ni former Governor Lito Cosculuela, kailan pag-ilan tao sila yung proposal sa pinakagrupo sa planters.
4: it sounds good, no? But lantaon ta practicality niya. Kung matuod nga ang aton affected area sa Negros is 18,000 hectares, may estimate gani nga supra sina, no? But let's look at that figure as the minimum target, no? 18,000 hectares, if it is true as reported in the news nga ang kapasidad sa aeroplano is 33 hectares a day, it will take 545 days to complete the operation, okay, with one plane. In order to, or kwanta na, hindi manatanan nga 18,000 hectares ang pwede masprayan, no? So let's say 20% of the target area, that's 3,600 hectares, divided by 33, you still need 109 days to complete.
2: Yes, ilang kabahin lang sa bayag na ni former Governor Lito Cosuela sa issues ang RSSI. Kaya subong naman din sa SMX Convention Center na katabo ang kinapatigayan niya Power Forum. Ito mga lubangod na luyang diba noon sa nagkalimay niya mga stakeholders like business, ang bila sa mga siyante man kaga sa akadin. Ano yung mga status na nga niya, yellow and red alert status to. Sa delikatong sa Negros particular at sa Negros Island region. So, ginahibalo pa. Ginapahibalo naman nila ang kayo na katulungan doon sa Negros Power na after nga nabatagan pa increase last June 25 na billing ta na nagsaka by 2.42 plus, no? Per kilowatt hour. Nababalo ng daan ang Negros Power nga by July 25 nga billing na doon may another 2.32 ato mga doon nga sa per kilowatt hour. So, pila na? Makatro, malima na.
0: Malima na.
2: Taga pa lang kabulan. So, amun ang balantayan kaya nga na nga noon kang pumuluyo kay pihin ka na epekto na sa mahal mo nga ginabakal na kurente sa Negros Power sa Wisen. Kagang siyempre ang isa ka factor dari ang mapasupresyo sa diesel na among mayor na gamit sa atong mga planta yung produce ang power sa tabahando. So yun ang balita dari sa Provincial Capital, Mitch Lipa, XFN News.
0: Sentro. Salamat sa kay Katropang Mitch Lipa sa mga update, mga katropa, dito sa Provincial Capital. Angot sa pila ka mga grupo, no? Gina-question ang nasambit ning aerial spraying. Ito mga katropa nga ano, nga apat gamito ng aerial spraying, and the point pagidari is uyang lang natuod. Kaya nga based sa description sa aton, pagsugid sa aton nagligay to ni Sir Manuel Amata, nabatean nyo to nga ang RSSI mga katropa, ang peste, why niya si ibabaw sa dahon nagatungtong ara na sila mismo mga katropa sa idalom sa dahon, dara sila mismo nagapalipod, dara sila mismo nagapanago. Tapos mga tropa, ang ina ng RSSI, perte man kaalam, gagmay lang pro kaalam, kaya nga, matiner sila sa dahon sang tubo. No? Mga katropa, ang dahon sang tubo, dara sila makuha sang source nila, sang pagkaon. Higupo na nila ang juice sang tubo. Gali mga katropa, for their own transport, ha, gamiton ang subay. Isabwag na nila ang mga pag ma-excrete sila makatropa or masabwag na sila sang juice, duga, ali mismo sang tubo para amagon sang subay kay matamis mo, no? Katuo na sang subay, gali ang subay makatropa, grabe, ila nga sakyan. Sentro. Masakay sila sa subay, tapos sa subay makatuon din na itong area, kag dito naman sila makatropa mga take sang tanom nga tubo. Sentro. Eh mo na dang pointer ah. Tito uyang nas kwarta ng real spraying mo. Kay ng real spraying mga tropa sa babaw lang na yang tupa sang bulong. Te ang mga sapat yang resisay liliun mo na tuki mo nang down sa tubo ara des sa dalom. Sentro. Imo na sa makita sa babaw pang tuki abal ang galuyloy ng mga daon sang tubo ara na sa latanan sa dalom. Sentro. Tito uyang nas sa kwarta. Te kanugon. Millions, hundreds of millions ang inistorya, Andre, para matap ng ininga peste. Mga tropa, kung ang taning duga, pagiging mga updates naman sa syudad sa Bacolod, kaupo naman natin, subong nos, piya kalinya, si Katropang Wendell Balinario. XFM Live Centro. Katropang Wendell, please come in.
5: Yes, Katropang Franz, no, sa Gipalikan, sa Monica Ginas sa France, may atutot si Mayor Greg Aguinpagot sa mga ano no, mga empleyado sa Katapang France, mga empleyado sa Baga, kung sa Katapang France, na may atutot dito si Mayor Greg na dapat wala ginagamit sa mga regular nga empleyado dira ang kagirang ng mga posisyon agod ka. Natin, for example, pag pag-position, agod ka pa sa pang-position ka na ang mayro at sinabi na na sa like, party-party sila dahil sang syudado kung sang uniforme sang syudad si kay ti likas na sa tao nga ti ano ino para lingaw-lingaw rewind kada abi mapa-relax sa inom-inom pero ang balya ay make sure lang at wala ikaw draga sa loob sa uniforme sang syudad kag tapos na imo yung responsibilidad ako tapos na imo yung duty hours at the same time nga dapat ikaw bala ang ano na daw naga ano ka na naga ikaw na gidbra bilang ordinaryo kada nga ano ino nga consumer ako na consumer ako nga nagabakal dira sa ano no sa inaabi nga business kat apan kay tituhod nga nangibaluan nga mayra sang pila ka mga empleyado kat kompanya no posible nga naglapot kay mayor na ti inabulang dimension sa di mga bar to ilimnan no tapos sa pagabot sang bill dito hindi ko magbayad amo to nga nag nagpakilala ati empleyado sa syudad Katapang France that's why nga ining si Mayor Greg na nagpahanumdong kanina nga dapat ano no nga kung magdamugid ka muna magdamugid abi hindi na kamo magpakilala pa bilang empleyado sa syudad kasi bayad darong kung magabot ang bill kag hindi pa gamiton ang posisyon.
0: Correct.
5: So, kung ano ka man da, kasi empleyado sa syudad, regular ka da, head ka da, or ano man da, imo yung, ano, na posisyon ka to pang France. Kaya, sunod sa iya, tumadak pa niya, kag tumatapos niya ang investigasyon, si hindi na siya ka to pang France, sunod sa iya, nga magpa-sensya, babala, kung nagpadugyan na siya, nga hindi na pag-iwaton, kay tungkol, hindi mo namin, no? In the name of the city, ka to pang France. Kasi, yeah, isang yaman mas mismo, mo, sa pananaw natin ka to pang France, kaya muna tabi, si kay Mayor Greg did man magabalik ka tumong France kaya muna talimang empleyado. Pero nagambal siya nga dapat na wala siyang ako nagkakatabo na wala siyang libre, wala siyang isang discount. Kaya tayo kung empleyado ka dahil itasin niya mayara ka na pala siyang tabaw sa iba niya nga ikaw ya, hindi ka na magbayad o kung may discount kaya dahil titungod niya empleyado ka sa syudad na muna ka tumong France. No? Agit pa lang po niya kanina nga tigil kampiya mismo yan. Flag ceremony kat mga branch ko sabi ng mga empleyado sa syudad ka ang muna niya naging payag no? Meron kita na isang iya payag at mga branch may angot yung siding iya pangalumdum sa mga empleyado sa syudad.
0: Sige.
6: We're just finalizing some details. I think this is a long overdue briefing sa mga regular empleyado sa syudad to just make the announcement. Okay na lang ito ma-melts now. Number two, there's nothing wrong sa mga empleyado kung mag-adto sa ilimnan. Inyo na diretso. Kung mag-relax ka mo, okay na. There's nothing wrong with it. Kasi inyo na yata buhay. Sir Arman, pwede ka pwede kayo doon. Kung huwag ka lang luhoy sa mga aratan sa lingkod. Kasi mag-relax. Ito ay mga tsura. Ito ay dugdiki kamahal magpa- sila ni Puso. Gina, pangabay ko lang, ngayon hindi lang para sa kaya. Once makompleto ko lang ang dokumento, sinisya na kita. Okay? Una na nga, kung hindi nga pangal. Dede, it's unfair sa mga negosyante sa sudan sa Bacolod. They are paying their taxes. Gabayad sila sa ila empleyado. Kapital sila. Hindi nila libre ang ila
0: ginabalik. Okay, sige. Oh, Katropang Wendel, Mayna, kay mismo si Mayor Greg nagpanawag na sa Ilada kung sino man na si Ilada. Purante, matapna na na. Kahit siyempre, balikan man na si Mayor sa ginobrana nila.
5: Yes,
0: Okay. Sige. Katropang Wendel, thank you, Ged.
5: Katropang Wendel, thank you, Ged. Katropang Wendel, thank you, Ged. Katropang Wendel, thank you, Ged. Katropang Wendel, thank you, Ged. Katropang Wendel, thank you, Ged. Katropang Wendel, thank you, Ged. Katropang Wendel, thank you, Ged. Katropang Wendel, thank you, Ged. Katropang Wendel, thank you, Ged. Katropang Wendel, thank you, Ged. Katropang Wendel, thank you, Ged. Katropang Wendel, thank you, Ged. Katropang Wendel, thank you, Ged. Katropang Wendel, thank you, Ged. Katropang Wendel, thank you, Ged.
0: Sentro. At ano batian mga katropang balita gikan sa syudad? Kagalas 11:58 na mga katropa sang udto, no? Oras ko do ginako labos na pro mga katropa standby lang kamo dira kay magabulos ng XFM Network News. Mga produkto sa Yes to Health mapakal ni gihapon sa Yes to Health Wellness Center nga na fundraiser sa Dalan Liza Reyes Barangay 39 syudad sang Bacolod. Kaya sa mga leading drugstores nationwide mga katropa. Tambay ka magabulos ng XFN Network News, mga katropa sa liwat. Inyo ang korban si Katropang Franz Sandro Burgos. Nagpasalamat gayon may ngudto and God bless us all, mga katropa.
7: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
8: XFM 103.9.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
11: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
14: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani ganun ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado, git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
10: Mabili sa mga butika.
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
13: System Pain.
17: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sista Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
13: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Santone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko ng Santone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
13: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: XFM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, namiang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos, so, namin, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Kaka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9.
5: Verge Fiber Source Justin Arana inaasahang makasama sa susunod na Gilas Pilipinas Pool.
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: Katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Lunes, 13 sa buwan po ng July 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Pao.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita, muling nakapagtala katropa ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng tinatawag po na pyroclastic density current o mas kilala bilang uson. Sa Mayon Volcano sa Albay kaninang alas 9.36 ng umaga. Sa ngayon, nasa 189 na magkakasunod na araw na ng effusive eruption ang nararanasan ng vulkan na nagdudulot ng umaagos na lava, uson at mga paguho ng bato. Dahil dito ay nananatili ang alert level 3 sa Mayon Volcano. Ipinapaalala na mahigpit pa rin pinagbabawal ng PBOX ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng mapanganib na aktibidad ng vulkan.
2: XFM News Nationwide.
1: NBI agent Jeremy Lotok sasalang sa witness stand sa day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report.
2: Report.
1: Sasalang sa witness stand ngayong Lunes, July 13, si NBI Senior Agent Jeremy Lotok para sa ikaapat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipagpapatuloy ng impeachment court ang pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y assassination plot, grave threats, and inciting to sedition against the President. Ayon kay House Prosecutor at Takbayan Representative Chel Jocno, magbibigay si Lotok ng karagdagang detalye mula sa investigasyon ng NBI kaugnay ng umano'y pagbabanta ng Vice Presidente. Si Attorney Verhil Liguta naman ang magsasagawa ng examination kay Lotok habang si Iloilo Representative Lawrence Defensor ang mananatiling lead public prosecutor para sa naturang artikulo ng impeachment complaint. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, inirekomenda ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Yis Escudero ang pagbabago po mga katropa sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang podcast na Chismwiz, iminungkahi ni Escudero ang isagawa ang paglilitis mula alas 9 daw na umaga hanggang alas 2 ng hapon, tuwing Lunes hanggang Miyerkules. Anya, ipatutupad ang bagong schedule sa pagsisimula ng second regular session ng 20th Congress sa July 27 o matapos ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong PBBM. Pagkatapos sa impeachment proceeding, susunod naman ang regular session ng Senado mula alas 3 ng hapon tuwing Lunes hanggang Miyerkules rin.
2: XFM News Nationwide.
1: Inanunsyo naman ni Senate President Win Gatchalian na maaari na ma-access ng publiko sa online ng mga dokumento kaugnay na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, layunin itong hikayatin ng publiko na makilahok sa proseso sa pamamagitan ng pagbabasa, pagsusuri at pag-unawa sa mga dokumento at ebidensyang inihain sa kaso. Makikita ang mga naturang dokumento sa impeachment tab ng official website ng Senado. Hinimok din ng Senate President ang publiko na gamitin ang online access bilang paraan upang maging mas bukas at transparent ang impeachment proceedings laban sa ikalawang pangulo.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Sa kaugnay pong balita, mga katropa, ibinaba na ng National Capital Region Police Office, NCRPO, sa heightened alert status ang seguridad sa Metro Manila sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, epektibo ang pagbabago alas 12 ng madaling araw noong Sabado matapos manatiling maayos naman at mapayapa ang sitwasyon. Sinabi rin ni Abirin na kalmado ang paligid ng Senado ngayong ikapat na araw ng paglilitis kahit nabawasan ang police deployment sa lugar. Gayunpaman, nanatiling mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad at inspeksyon sa lahat po ng pumapasok pa rin sa Senado.
2: Max FM News Nationwide.
1: Maaari nang ilipat sa detention facility si Senador Dante Marcoleta matapos ang kanyang antibiotic treatment ayon sa Philippine National Police General Hospital. Batay sa medical assessment ng PNP General Hospital, sapat na ang kondisyon ng senador upang mailipat sa detention facility matapos makumpleto ang inirisetang gamot. Wala pang ibinigay na eksaktong petsa kung kailan isasagawa ang paglipat ng senador. Patuloy namang susundin ng mga otoridad ang itinakdang medical protocols kaugnay ng kalagayan ni Marcoleta bago isagawa ang kanyang paglipat. Nauna nang sinabi ng mga otoridad na walang mangyayaring special treatment kay Senador Marcoleta.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Pangulong Marcos, mga katropa, muli po iginiit ang paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award. Katropa natin sa balita, Derdy Guzman, XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matatag na paninindigan ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award sa pagunita ng 10th anibersaryo nito. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi magbabago ang posisyon ng bansa sa pagtatanggol sa mga karapatan nito sa West Philippine Sea. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang paninindigan ito ay hindi lamang tungkol sa tama at batas, kundi para na rin sa proteksyon ng buhay, kabuhayan at kinabukasan ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, patuloy na isusunod tulong ng Pilipinas ang kapayapaang nakabatay sa katarungan, paggalang sa international law at respeto sa isa't isa. Pinagtibay ng 2016 Arbitral Award ang sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito sa West Philippine Sea at idirect na lang walang legal na batayan ang malawak na maritime claims ng China. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. na dapat seryosohin ang pahayag ng ilang Chinese academics na nagsasabing bahagi umano ng Taiwan ang Batanes na pareho umanong pag-aari ng China. Ayon kay Teodoro, bagamat hindi ito opisyal na pahayag ng pamahalaan ng China, maaari itong ituring na quasi-statement o quasi-state statement dahil sa istruktura ng sistema sa China kung saan ang mga pahayag ng mga akademiko ay maaaring sumasalamin sa posisyon ng Estado. Tinawag naman ang kalihim na ridiculous o katawa-tawa ang naturang pag-aangkin, ngunit iginit na hindi ito dapat baliwalain dahil maaari itong maging bahagi ng information campaign ng China. Samantala, sinabi naman ng Philippine Coast Guard Rear Admiral J. Tariela na mahalagang kondenahin ang ganitong mga pahayag upang hindi ito manormalized, habang hinimok din niya ang Chinese Embassy na linawin kung wala talagang balak ang China na angkinin ang Batanes.
2: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si Professor Rene De Castro, International Security Analyst at professor po sa La Salle University, na hindi dapat baliwalain ang pag-aangkin ng ilang Chinese scholars na bahagi mano ng mas malawak pa na strategy ng Beijing. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na maaaring may kaugnayan na nasabing pahayag sa tumitinding tensyon sa Taiwan Strait, lalo na sa layunin ng China na palakasin na impluensya nila sa rehiyon bago ang target nilang timeline sa 2027. Dinagdag po niya, mga katropa, na mahalagay pagpatuloy ng Pilipinas ang pagpapalakas ng kakayahan sa sandatang lakas dahil mas mataas ang defense spending ng China at maging ng ilang karatig bansa gaya po ng Japan at Vietnam. Iginit din ni De Castro sa interview na bukod sa pagbili ng makabagong kagamitang pandepensa, dapat ding pagtunan ng pansin ng Pilipinas ang maintenance, pagsasanay ng mga tauhan at pagpapaunlad ng mga shipyard upang maging handa sa pangmatagal ng pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, iginit ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Professor sa De La Salle University, na patuloy na ipinatutupad ng Pilipinas ang 2016 Arbitral Award sa pamamagitan ng pagpapalakas ng maritime cooperation kasama ang mga kaliadong bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni De Castro na malinaw na idineklara ng Arbitral Tribunal na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China, kaya't patuloy itong ginagamit ang Pilipinas bilang sandigan sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Gayunman, sinabi ni De Castro na patuloy umanong binabaliwala ng China ang naging desisyon ng Arbitral Tribunal at ipinagpapatuloy ang pag

0: yung kanyang urgence.
1: Mm-hmm.
0: Kasi talagang nananakop siya, force papalagan natin.
1: Mm-hmm.
0: Ang nananakop na bansa.
2: Yan ang tinig ni Professor Rene De Castro, International Security Analyst at Professor sa De La Salle University.
3: XFM News Nationwide.
4: Muli namang kinilala ang Pilipinas bilang naunang tagapag-supply ng mga marino sa buong mundo. Ayon po ito sa Seafarer Workforce Report 2026 batay sa datos na ibinahagi ng Maritime Industry Authority o Marina. Ayon sa ulat, may tinatayang nasa 203,179 na Filipino officers na nagtatrabaho sa pandaigdigang merchant fleet, mas mataas kumpara sa India, China, Russia at Indonesia. Buo-buo ang limang bansang ito na mayigit sa 56% ng kabuuang seafarer workforce sa buong mundo. Nanguna rin ang mga Pilipino sa parehong officer at rating categories ng mga seafarers na sertipikado sa ilalim ng Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers o yung tinatawag nila na STCW. Ayon sa Marina, mga katropa, patuloy nilang pinapalakas ang maritime education, training, assessment at certification systems para mapanatiling globally competitive at pasok sa international standards ang mga Filipino seafarers.
3: XFM News Nationwide.
2: Nilinaw ng Department of Education na septic shock na dulot ng impeksyon ang paunang natukoy o initial findings na sanhi ng pagkamatay ng grade 4 learner ng Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires City, Cavite. Matapos itong ma-hospital kasunod ng sinasagawang deworming activity sa kanilang paaralan. Ayon sa DepEd, isinagawa ang routine deworming noong July 2 sa pakikipagtulungan ng City Health Office. Kinabukasan, isinugod sa ospital ang mag-aaral matapos makaranas ng pagsusuka. Sinabi ng ahensya na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa mga health authorities upang matukoy ang buong detalye ng insidente habang isinasagawa rin ang pagsusuri sa umiiral na health at safety protocol sa mga paaralan. Tiniyak din ng DepEd ang pagbibigay ng emotional, psychological at iba pang kinakailangan suporta sa pamilya ng bata kasabay ng panawagan sa publiko na umasa lamang sa beripikadong impormasyon mula sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
3: XFM News Nationwide.
4: Balita muna tayo dyan sa Malabon. Nasa 3,000 na residente po nakatanggap ng bigas sa paipagtulungan ng lokal na pamahalaan. Kaya hindi po ng national government. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Pinayap ng Malabon City Mayor Dennis Sandoval ang patuloy na pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan matapos pangunahan ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang pamamahagi ng bigas para sa 3,000 Malabueño sa ilalim ng programang Hapag Sigurado Rice Distribution para sa Malabueño. Nakatanggap ng 10 kilo ng bigas ang mga beneficiaryo kabilang ang mga persons with disabilities at iba pang sektor na nangangailangan ng tulong. Ayon kay Mayor Sandoval, malaki suporta hangatid ang national government upang mapalawak ang mga programa ng lungsod para sa food security at kapangalan ng mga residente. Bahagi ang programa ng bawat bayan makikinabang program sa ilalim ng local government support fund. Sa ngayon, nasa 15,799 rice packs na ang may pamahagi ng Malabon City mula sa target na 20,629 beneficiaryo sa unang bahagi. Patuloy naman ang distribution upang matiyak na mas maraming pamilyang Malabueño ang makakatanggap ng tulong. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News!
3: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.

Mga katropa, ang XFM News Nationwide, sabayin din po na live na napapahinggan sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7. XFM Palawan sa 104.7 at sa XFM Gel Santos sa 95.9.

0: Regional.
1: Diretso tayo sa bahagi po ng Davao City. Si Bagyong Inday at Habagat nag-iwan ng trahedya dyan. Sa Davao Occidental, 3 yung patay, 6 ang nawawala. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM, Davao.
2: Malala ang bilang ng mga biktima ng matinding pagbaha sa Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos kumpirmahin ni Municipal Mayor Jason John Joyce na umakyat na sa 3 ang bilang ng mga nasawi. Batay sa pinakahuling ulat, 6 katao pa ang nananatiling nawawala at patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad habang isa ang matagumpay na naisalba at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sa panayam ng XFM Davao kay Office of the Civil Defense Region 11 Director Edna Dayanghirang, sinabi nito nga umabot na sa 13 barangay ang naapektuhan ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Pinakamabigat ang pinsala sa barangay Tanuman kung saan naitala ang mga nasawi at mga nawawalang residente. Ayon kay Dayanghirang, ang malawakang pagbaha ay dulot ng southwest monsoon o habagat na lalo pang pinalakas ng bagyong Inday. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang search, rescue at clearing operations kabilang ang paglilinis sa mga baradong ilog at mga kalsadang natabunan ng landslide. Samantala, nagsagawa na rin ng Rapid Damage and Needs Assessment o RDANA ang mga Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga apektadong lokal na pamahalaan sa Davao Occidental upang matukoy ang kabuuang lawak ng pinsalang iniwan ng kalabidad. Samantala, matapos ang trahedya, ikinagulat ng mga residente ng Barangay Butuan, Jose Abad Santos, ang umano'y paglutang ng isang orfish matapos ang matinding pagulan. Marami ang naniniwalang isa itong masamang senyales, bagamat wala namang siyentipikong ebidensyang nagpapatunay na may kaugnayan ang paglitaw ng naturang isda sa mga sakuna o kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: 2 lalaki tinangay ng baha, patuloy na pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
3: Pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang 2 residente ng Sampuang at Arusur na tinangay ng lumaragasang baha dulot ng walang tigil na pagulan sa lalawigan. Kinilala ang nawawala na sina King Amer Montila na inanod ng baha sa barangay Dalapang Labangan at Joel Umpok na tinangay ng malakas na agos sa barangay Baklay Tukuran nitong lalawigan. Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa natagpuan ang 2. Nagpapatuloy pa rin ang sinagawang retrieval operations sa pag-asang matagpuan sila sa lalong madaling panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM 89.5 Pagadian, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
1: Motor rider nasawi sa Bangaan, lalaki patay po sa Pamaril, at pasintabi may pugot na ulo yung natagpuan din sa Basurahan. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
4: Kahiwalay na kaso ng pagkamatay ang inimbestigahan ng mga otoridad sa Cebu kabilang ang isang aksidente sa kalsada, pamamaril at magkakatagpo sa isang pugot na ulo. Nasawi ang 27 anyos na si Jigar Jaime matapos mabangga ng kasalubong na Toyota Hilux sa Transcentral Highway, Barangay Cantipla, Cebu City pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Cebu City Police Office, patungong Cebu City ang Toyota Hilux na minamaneho ni Ramil Dico, 42 anyos, habang pababa naman ang balamban ang Yamaha N-Max ni Jaime. Umano'y lumihis sa kabilang linya ang motorsiklo sa kurbadang bahagi ng kalsada at bumangga sa pickup truck. Tumilapo ng rider at namatay sa matinding pinsala sa ulo at katawan. Samantalang isang 28 anyos na lalaki na alias Jojo, ang residente ng Barangay Buaya, Lapu-Lapu City, Cebu, ang nasawi matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa sitio Bangkal, Barangay Ibabaw, Cordova, Cebu. Ayon sa pulisya, kapwa umano sangkot sa illegal na droga ang biktima at mga suspek. Tinitingnang motibo ang hinalang itinuring siyang police informant matapos mahuli ang ilan nilang kasamahan. Na patuloy naman ang investigasyon sa pagkakakilanlan na babae na tagpo ang pugot ang ulo sa Dawis Road, Barangay Kansoong, Talisay City, Cebu. Kaugnay nito, nagpa-DNA test ang pamilya ng 48 anyos na missing na live-in caregiver na si Pilar Basilio, kilala rin bilang Kafa sa Avidra, o pamatukoy kung siya natagpo ang biktima. Huling nakausap ng pamilya si Basilio noong Hulyo 4 at iniulat na nawawala noong Hulyo 8. Hindi pa kinukumpirma ng pulisya ang pagkakakilanlan ng labi habang hinihintay ang resulta ng forensic examination at DNA. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhon na Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Patay na isda nagsilutangan sa Ilog Cagayan sa Santa Maria dahil sa pagbaba ng level ng tubig. Ginawang daing ng mga residente. Ulan patuloy na inaasahan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
2: Sinutangan ang ilang patay na isda sa Ilog Cagayan na dumadanoy sa bayan ng Santa Maria Isabela nitong mga nakarang araw kasunod ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Ilog Cagayan. Kwento ng mga residente sa bayang pag-init ng tubig at matinding init ng panahon kaya maraming isda o manok ang hindi nakayanan ang kondisyon na tamatay. Dahil dito, kinawang daing naman ng mga residente ang mga isdang lumulutang sa Ilog Cagayan bilang ulam upang hindi anila ito masayang. Dagdag pa nila, hindi mo nito ordinaryong pangyayari dahil hindi pa umano ito nararanasan sa mga nakaraang taon. Kapansin-pansin umano ang pagbabago ng klima taon-taon at kung magtutuloy-tuloy ay posible na madagdagan pa ang mga patay na isda sa Ilog Cagayan. Bukod sa mga patay na isda, marami rin ang palutang-lutang at tila nangihina dahil sa sobrang init ng tubig. Nakakabahalaan nila sa mga mangingisda. Samantala, hindi lang pangingisda ang epektado kung saan pinangangambahan din ng mga magsasakang kanilang mga pananim na unti-unti nang nalalanta dahil sa tagtuyot at wala pang malakas na ulan na makakatulong para madiligan ang mga sakahan. Dahil dito, umaasa na lamang ang mga residente sa pag-ulan upang muling tumaas ang level ng tubig sa ilog at makatulong sa mga pananim ng mga magsasaka. Anila, malaking kinahawang ulan para sa ilog at kabuhayan nila. Sa ngayon, patuloy ang pagmamonitor ng mga residente sa kalagayan ng Ilog Cagayan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
1: At panghuli katropa, meron pong lalaking patay matapos makuryente sa bayan ng Toboso, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa Sitio Kanangkaan, Barangay General Luna, bayan ng Toboso, Negros Occidental, noong hapon ng Hulyo 11. Kinilala ang biktima sa alias na Bitoy, 20 anyos, empleyado ng isang construction company at residente ng Barangay Buena Vista, lungsod ng Himamaylan sa Negros Occidental. Batay sa investigasyon ng Toboso Municipal Police Station, kukunin sana ng biktima ang kanyang cylinder molding ng aksidente o ano nitong nadikitan ang isang live wire na naging sanhi ng kanyang pagkakuryente. Agad pang isunugod sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itong dead on arrival ng doktor. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na isang aksidente ang nangyari. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Wendell Balinario, XFM News.
1: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa malaking bahagi ng Luzon kung saan pwedeng makaranas sa mga kalat-kalat na pagkulog at kidlat ulan, thunderstorms din ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera at Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro at Oriental, Mindoro at Palawan.
0: Katropang Bati, habang localized thunderstorms naman ang magdadala ng kaparehong lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao.
1: Sinabi po ng PAGASA, mga katropa, sa pamagitan ni Weather Specialist Aldzar Aurelio, na hindi na makaapekto ang habagat bukas at sa susunod pang araw dahil hihira na siya at maging dominant weather system na po ng bansa yung Easterlies.
0: Samantala, patuloy pa rin binabantayan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may medium chance na maging bagyo sa loob ng 24 oras.
1: Sumikat ang araw, katropa, 6 or 5:34 ng umaga at lulubog mamaya 6:30 ng gabi.
5: Showbiz News!
6: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santhon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagmalaki ni Judy Ana, Santos Agoncillo ang kanyang anak na si Juan Luis Agoncillo o mas kilala bilang Lucho matapos itong hiranging player of the match sa isang international football tournament sa Spain. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ng aktres ang mga larawan ni Lucho habang naglalaro at sinabi niyang labis niyang ipinagmamalaki ang dedikasyon at pagsisikap ng anak sa football. Ayon kay Judy Ann, bukod sa pagkilala bilang player of the match, nagtapos din sa 16th place ang koponan ni Lucho mula sa mahigit 70 international teams na lumahok sa torneo. Tiniyak naman nilang mag-asawang si Ryan Agoncillo ang patuloy na pagsuporta sa mga pangarap ng kanilang anak. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Excited!
5: XFM News Nationwide. Balitang International.
1: Atib sa atin ang Santon Gold katropa, abot na sa 27 katao ang namatay, 63 ang nasugatan, kabilang ang 22 critical na nasa kondisyon ngayon matapos sumiklab ang sunog sa isang bar sa Bangkok, Thailand nitong Sunday ng gabi. Ayon po sa otoridad, mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa kisame ng establishment habang pininiwalang makapal na usok din ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng maraming biktima. Iniimbestigahan na kung may harang sa fire exit matapos matagpuang malapit dito ang ilan sa mga nasawi. Batay sa paunang impormasyon, napansin umano ng mga musikero sa bar ang usok mula sa isang circuit breaker malapit sa entablado bago mawala ng kuryente at magkaroon ng pagsabog.
5: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports sa tinamaan sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Umaasa po si Converge Fiber Sixers head coach Delta Pineda. Matatanggap ng tawag si Justine Aranya para makasama sa susunod na pool ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ayon kay Pineda, matapos mapasama si Juan Gomez Dilianio at Justin Baltazar sa national team, panahon na rin para mabigyan ng pagkakataon si Aranya na magsuot ng Gilas jersey. Malaki po ang kumpiyansa ni Pineda kay Aranya matapos itong magdala ng 14 points, 5 rebounds at 3 assists sa panalo ng Converge contra Titan Ultra. Usan kinilala rin siya na player of the game.
5: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide ngayon pong Monday, July 13, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa o si Badio Vera.
0: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas. Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.

0: SFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit dala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika. Gusto

0: mabuti ka. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kutuban ni Lilo.

Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
4: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Mati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila akong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM.
11: Patropa mo!
9: Exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki naton nga mga tagpramati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita si Sa Edisyon sa ato sininga pagparagad sininga programa sa pagtalakay sa mga nagakadapat ato sininga himuon na gudto nga makalikaw kita sa mga malala nga pamalatian. Ang ato sininga pamalatian nagahalin man lang ini numero uno gid kakulang sa nutrisyon sa ato sininga lawas. Ikaduha ang ato sininga lifestyle. Katulad na bisang permilang kulang sa tulog. Damo ka sang bisyo, gainom, gapanigarilyo, kag mahilig sa mga matamis nga mga ilimnon bala. Pagkatapos, ang hilig ta bala sa mga pagkaon nga hindi man makadalagid sa madamo nga nutrients sa lawas ta sa baylo, damo sa mga komplikasyon nga madala niya. Pariyo sa bisang pagkahilig ta magkaon sang litson, ang paaton pagkahilig sa sobrang panginaon sa mga pastries. Mga bakery products bla katulad sang cakes, pagkatapos ice cream. Ang pagkaon sina sa panalagsa lang kag sa kontrolado sini nga kadamuon. Actually hindi gid man maka palain sa ato sini nga lawas. So ni data nagasupot lang na sa lawas ta. Sa mga no pabla sa tubig pablang lagtok na support sa ato sini nga lawas. Nagadamo kag pagabot sang malawig ka panahon nga pagsupot. Dinikada kon kaysa amoning nga nagapagwa ang lawas ta sa mga symptoms. Ambal masami kon magpa-check up kita sa may simptoma ng imo sini nga balatian. Imayad lang kon kaysa kon matabangan ka pero kon hindi bala. Mapunggan ta ang paglala sa ato sini nga mga pamalatian or hindi kita mag-suffer sa malala nga mga balatian kun insaktong pagtipig ta sa aton ikayong lawas pagkaon sa mga masustansya nga mga pagkaon. Live ang programa The Secrets of Health sa tanan sa ninyo mga XFM station sa Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Basikon may mga concerns kamoda, may mga pamangkot, parte sa inyo sa ikayong lawas, labi na gin sa ato sa ninyo mga produkto, kung ano nagkakadapat ninyo sa ninyo himuon, ano ka... saan o ninyo dapat sini imnon, kung may ginabatsyag ka mo, anong nagkabagay sa ato sining mga produkto. Labi na gid sa mga wife at may ginabatsyag, ang ato sining mga produkto ang tinutuyo sini, mapunggan ang pag-set in sa mga malala nga balatian. Katulad na sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Amo na ginatawag na ito sining Ultimate Trios ang Yes to Health Incorporated. Kag sa ato sa ring pagparagad sa gihapon upod ta ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you Sir Josiel, kag welcome man sa aton sa ring pagpangalagad upod man sa aton sa ring mga suki nga mga tagpalamati. Di man kamo nahamtang ano sa nagaupod sa aton sa ring pagpangalagad. Welcome gid sa aton sa ring programa, sa ring edisyon. Isa na naman ka topic ko. Ang amon sini pag istoryahan, ululupod kita tanan ano, kag libre man kamo maka-share sa inyo sa ring mga opinion dira or kun may ang termino sa kilala naton Sir Josiel ka ko. Kun maripahan ba lang sakit mo? Pwede ka man ka pamangkot. Kung gusto mo, kilibre man lang.
0: Oo. Kag, ang mga aton sinay nga tinutuyo gidya sa mga kauturan, tabala nga vulnerable ng edad, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kag ang ila sinay nga mga ginabatsyag bala daw mahulog sa malala sinay nga balatian. Sa timprano pa, ang aton sinay pwede mahimo dira is mahatagan na ito sa nagkakaigo ng supplementation.
1: Correct, Sir Josiel. Bala na may hambalan nun, kita actually biblical nino, nagambal, blang, there's a way that seems right to a man, but the end is the way of death.
0: Mm-hmm.
1: Ang punto sila Sir Josiel, may mga pangginawi kita nga nami sa aton subong, daw kahapos man lang, daw ka nayanaya man lang, daw kasulhay man lang. Pero dapat Sir Josiel, tinguhaon gid naton kag siguruhon naton inibala ang aton pamatyag, ang aton gana, ang aton nauyunan, sigurado bala nga makahatag sang kaayuhan o kon makahatag sinisang perwisyo kon kapahamakan.
0: Ang hambal nila liwat Dok Leo, pinandigan ta aton bala niya kasulatan ha.
1: Mm-hmm.
0: Mahapos ko nung dalan pa kadto sa impyerno mo.
1: Lapad ko na mo.
0: Kita na niya katuntuhan ni mo, alam bala kay buhi ka pa ginhambalan niya. Sila galagaw kanoy, buhi ka pa, sila pro kalagbo to na sa impyerno.
1: Sakit-sakit ba?
0: Oo, so amo man akon kay Isabela Doc Leo sa aton lawas. Galakat ka matuod kay gahulag, mahambal nga siya walking time bomb na, anytime niya matumba na sila niya dido na.
1: Correct.
0: Ina, bangod kay, balanta na gid niya, gamasakit na kita. Hala, pagkita ka pasaway, mahambal, ti may bulong man ah.
1: Correct. Pero isagid sa halungan aton Sir Josil, may mga silent disease and silent organs kita. Amo nang alandaman naton, ano balay ng mga sakit, ano balay ng mga organs naton. Tokibo naton, kaupod kay Sir Josil, kagupod man siyempre sa inyo, dari sa aton sa rin pagpangalagan.
0: Abi, istoryahan tang inyo sa rin mga habits, balang inyo sa rin nakagawian. Kung kaysa tigamay-gamay malana, mahambal nga... Ah, mapreparan lang ko isa kaputos sa tinapay siya, igula na, tapos pa niya, pon siling niya, hasta magtagtulog, isa kaputos tinapay, maubos siya. Mm-hmm. And that's additional consumption sa imo siling alawas, wherein ang inhabit na ni mo nga kadagabi, hindi ka katulog yan kung kausap tinapay, even though bago ka kapanyapon, hindi man naguro magwa sa gluttony, no? Which is a, ano bala, tawag na ito, sinimortal sin Doc Leo.
1: Tiko ng habit mo, Sir Josil, hindi nasuno sa imo sininga ika ayong lawas, kapin pa pag-abot yas pagkaon, hindi uman kinahanglan, pero sa kagyapon kaon, partly, Sir Josil, may kabahin din yung ginatawag na gluttony dere. Magluwas iya sa iban, yang nga daw, ginasiling bala nga termino na ito, no? Kaysa nga daw, dalok, gidbla. Nga hindi iyawan blasang Panginaon kapin pa bisan nabalaan nga pinakadelikado galing nga oras o kontak na sa pagpanginaon sa tiun sang kagabihon. Pero sige lang gihapon Sir Josil, problema daw gid na isa kasala nga nahimo naton sa aton tugalingon, amo ang pagpabaya sa aton ikaing lawas sa piyak na balaan na naton nga salain na
0: ginasaway lang hanikon kay isang siling niya ba siling niya na ano man ang imo batasan siling niya daw gamama kalang iya mo permi kay kada kita sa iya, may ginausang lang permi Doc Leo.
1: Mabal ganit sa kilala ko sa Doc, kanding ganit. Huwag pa huwag usam niya. Oo, usang niya.
0: Sige, usang-usang niya. Pero mga magagmay na ito, sila nga man ang kagawian bala, muna kon kaisa, nagasululupot, kagkibot ka lang kon kaisa, lala nang imo sila nga pamatsyagan. Nabi isa sa honta, Doc Leo, lifestyle. Anong masaming, mambal, gamay-gamay mala ni, ano mala, talagsa malang ni. Pero masupot, Doc Leo, nga mga nakagawian anta or habit or vice or vices Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, gagini mga magagmay, kumpiyansa lang kita kati nami gani aton sini pamatyag. Kada mo sa mga bagay Sir Josil gani himo naton nga manami para sa aton nung kaisa masunggod pa kita kon sawayon kita kay mahilabtan ng aton sini nga enjoyment.
0: Oho.
1: Kaisa nagasunggod-sunggod pa kita pero aton to kibon nga ang intention gali posible sa nagahambal sa aton tungod lang sa kabalaka sa aton sini.
0: Ang habit gali Doc Leo naga develop lang sa tao. In short, why man tagin bunag gabing kada gabi may mausap kay mo pag tinapay tapos mapanyapon no. In short, sinigin ginbunag kita na tao kita nga dapat kun tani kay balo na kita samtang nagadako kita ka makapaminsar sang habit o ko nakagawian ta. Ang iban sini na hambal ti naan na don ako mo. Why is it nga na doon nyo, abing akong mga pika mo, dumdumon nyo, gini dapat Santon Gold Coffee Mix or nigani Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo?
1: Tungod Sir Josil nga kung maanad kita, sosto sa nga mga ilim nun, health ang ato sa nga maani o kung beneficyo. Ang punto ka lang sa nidari Sir Josil, pag-abot sa paanad-anad kag sa ugali, tuman ka dako ang papel sang ginikanan sa kabataan.
0: Oh, kay parehas lang ni paggamit sang habon na Bedo Clay no. Ang Clear Skin na herbal soap kag ang aton nga Santon Plus herbal soap Doc Leo. Mahambal sila ti amo na nang naanda namon kay amo nang ginabakal ni nanay kag ni tatay amo nang ginapadala sang akon sining pamilya halinto sa abroad o kon ginapadala dari sa akon nga supply sang habon ti pamangkuton mo sang una no na panghabon mo haw sining ti amo malang ni ti sila naanda don ako abi panada nyo balang inyo sining lawas bala kon mang habon kamo Clear Skin na herbal soap kag Santon Plus herbal soap ma and there is a bar product so maginom kamo for example ay kuya gapangapi gapang tea lang ako ti Santon Plus Gold Herbal Tea, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josil. Yung pinakapunto mo lang sa ni maayo man o kundi maayo, depende sa nandan naton, either binipiso o konperwiso ang aton sa nga anihon. Pero yung pinakapunto lang, Sir Josil, since yung bagay ni Sir Josil, masapos, iya mo, magkadto sa Balaan nyo na kung di na padulong ah.
0: Oh, sana ka, daba-daba nga kalago.
1: Ang balasang kilala ko sana sa Ibanez Station niya, itagbong kagid sa linaw nga kalayo.
0: Ang hambal sa Ibanez na dokleyan, balaan mo ka na no?
1: Mm.
0: Si ano, litson baka. Kati ka daba-daba ang kalayo, antes mo litson no ng baka mo.
1: O konhornuhan man. Ano. Ang pinaka-point lang nato sa ni Sir Josil, kinanglan gid man sa medyo pagka maid-id, kag pagka mauti-uti pag-abot sa ton ikaing lawas, pero sigurado kita Sir Josil na kung husto ang aton sa didalan na gina subay pagkanto sa ikaayong lawas. Hindi kita maanad sa mahapos lang.
0: Mm.
1: Kaya ang mabudlay Sir Josil ang makapaayos sa aton sa lingalawas, eventually mangin mahapos para sa aton kung ma-practice na aton. Kag siyempre, makaugalian na aton kinaanad na kita dira.
0: Ari lang pinaka-basic kidi ang implo sa tao, Dok Leo. Why is it yung pagkatapos naton pupo nga ginahugasan ta?
1: Mm-hmm.
0: Is because nga nangin ways na naton. Nangin, ano na naton, reaction.
1: Mm-hmm.
0: Tinga binga gambalan lawas ta bikaon ka man masustansya, tinga ang hindi kid masustansya imo kaon no nabipili a masustansya bisan pa kon kaisa nga sa primero masulo sa gapragid man pero kon maanad ka ti okay man parehas li implo lang ha ang mga vegetarian ken non-vegetarian pagkatilaw iya sang non-vegetarian sa vegetarian foods ni hindi takok sa ho.
1: Mm-hmm.
0: Tinga na sauan man sa mga vegetarians. Ang iban sini hindi man primero vegetarian, nag-shift sa vegetarian na sauan Manila. It's because nga gin disiplina ang kaugalingon, kag gin paanad ang kaugalingon, Dok Leo. So amo maning sa mga ma, ano naton, nutritious nga mga pagkaon. Panadon ta kay amo ganing hambal naton sini. Tama kahapos ang dalan pagkadto sa linaw sang kalayo, pero mabudlay ko no pagkadto sa lugar ko no may everlasting life eh.
1: Mm-hmm.
0: It's just like ano ko no eh baka nga magi sa tanog bala sang dagom ang pag-agi.
1: Mm-hmm. Kamilyo
0: mm-hmm. Ti kabudlay so amo man na anadon ta ko galingon ta bangod kay parius ni pagpanigarilyo nga agin bun agita sup-sup da kita ka upos kas garilyo kada man Dok Leo
1: nabun agita Sir Josil nga empty. Kumbaga, sudlan pang aton sining painuino.
0: Mm.
1: Aton sining ginatawag utok. Ang termino, Blessar Josil, nga kung ano makita mo, ginatudlo mo, nagakintal na sa'yo mo sining paminsaron. Kasubong sang bisyo. Kadamon, Sir Josil, sa primero, gaubo-ubo, galingin ulo.
0: Mm.
1: Kasuka-suka pag gani, maghitit sa garilyo.
0: No.
1: Pero, sa kadamo, sining Sir Josil, nga mga rason, barkada, para ma-in sa grupo, para nga doon di man maulihi. Gintuloy-tuloy na lang Sir Josil hasta nga naanad kag ginapangita na sang ginhawa.
0: Okay, ginapangita sang ginhawa, ginapangitaan na lang sang rason.
1: Mm-hmm.
0: Ambal nga ti, naandaan ko na ni, kung di panigililid, lawas ko siya, ti panigililid lang ako, ti, alang-alang pa, bi, ano himuon mo siya na, kay ginadipinsahan niya ng bisyo yan, Dok Leo?
1: Kag na ko, nakapital sa Imandra, budlay na. Total na, kung ano, na, naasik-asikan ka nagibad lang, kung nabasa ka nagibad lang, paligo ka na lubos-lubos.
0: Oo, kag, ti may sabat man dira, Dok, ang may bisyo mo.
1: Mm-hmm.
0: Seling sang way bisyo, seling niya ang gin sigarilyo mo na, gin support mo, subong seling niya, kapatindog ka na balay.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Seling niya, timo, may balay ka, way, niya way, niya panigarilyo ka, way, niya way, ti, way gani, niya patindog siya sa balay, way ka magpanigarilyo.
1: Sigarilyo ka na lang.
0: So, tinuri kita sa mga lifestyle and mga pamalatian nga na apid sa ato sa nga lifestyle. Amo rin mention na isa pagpanigarilyo, Dok Leo, pagamay-gamay lang sa primero, asa sa ulihi, gamay lang chimpong huwag sa kapanigarilyo.
1: Correct, Sir Josil. Pero ari, isa lang ka-tip, Sir Josil, sa mga smokers, especially sa mga heavy. Pero, base sa pagtuon, Sir Josil, whether one stick or one pack ang masigarilyo mo sa isa kadlaw, para sa lang gyapon na may negative effect sa ito sa ringa lawas. Isa ka-tip nga mahatag ko sa inyo, ha, sa mga tagparamatiin na ito, especially sa mga smokers. Aman gi kamo permi kung andam o kung reserve kamo permi, dapat sa bulsa nyo, sa inyo, sa ringa pantry, dira, may aray kamo sa isang Santhon Vitamin C.
0: Oh.
1: Nga man, compared sa non-smokers, mas manubo, akag mas madasig, magnubo ang vitamin C level sang tao nga nagapanigarilyo kumpara sa wala. So dapat may araig mo pirme sang vitamin C, especially Sanson vitamin C sa inyo sa inyo nga panimalay o kung balon-balon nyo sa inyo nga sling bags, shoulder bags. Kung smokers kamo kay kinanglan nyo gid ang alalay sang vitamin C bisan paano man lang. Though hindi sa Sir Josiel maka-reverse ako na naman yung damage dira, pero bisan paano mapalawig-lawig man lang ang imo sa inyo pagkahutay kag ang defensa sa lawas bisan paano kumpara nga naganubo na nga daan imo vitamin C kasagarilyo kapag indugangan o pagid nga uay ka malang sing dugang-dugang bisan paano Sir Josiel.
0: So morning problema sa panigarilyo kay nga kung magsuyop ka sa sigarilyo ay ka kay balo kung anong atuto sa sulod basi kung kibot ka lang bala mambal nga bulaga galing mo kay lala na lugar siya magpabalo ang lawas ta. Kay daw na anad ka naman lang kon kaysa sang mga sinyalis siya. Natural gina kay naga edad na. Dala na malamla kon kaysa sa kolumoron sa baba nga ti may edad na. Pero again, ang pagpanigilyo contributing sang madamo sini nga mga komplikasyon sa sakit sa korason, sakit sa baga, Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel, kagari lang ha. Palihog lang ini talang pag-normalized. Ang ginatawag maginabatsag na ito nga symptoms sa lawas tungod sa pag-edad, bangod sa aton sa ni bad habits. Hindi na ito dapat pag-iangot, ina. Kaya nga aman, kung nagbatsag kasang amo sina nagluya imo baga, nagluya imo korason tungod nga nagpanigarilyo ka, hindi mo lang pag-normalize na tungod nga nag-edad ka. Why mo gipamangkot to galingon mo? Anong lifestyle mo? Kaya nga man, may iban nga napatay man lang, balon talaga man literal ha, no. Napatay man lang, why man sa nga amos na? Tungod sa ila sa lifestyle, may nakong factor tungod dira.
0: Amo ning problema kay ti bisyo na ganing pagpanigarilyo. Di na painan ta sa inog bakal sang sigarilyo. Nga hindi kita kapain para magbakal sa Sanson Plus Gold Capsule or Premium D3 Softgel Capsule kag Sanson Vitamin C, Doc Leo. Nga mahal pa ganing isa ka stick sa sigarilyo subong sa kapsula sa Sanson Plus Gold Capsule Premium D3 Softgel Capsule kag Sanson Vitamin C.
1: Actually, Sir Josiel, kadamo sa nakilala ko sini.
0: Oh.
1: Kargado sa bisyo, pero kargado man sa ton sa nga Ultimate Trio. Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Sanson Vitamin C. Kargado, adlaw-adlaw, nag-inom. Tisko, tiyanano na lang ng inyo, bay. Tibli mo kung anong ilang rason. At least, malam saan pa, nadok may palawig-lawig, ang may pulupaliwansan lang lawas, at nung kasi sa puro lang bisyo, though ay kita nag-encourage, tagi na hambalo ko, ito nang gubli lang gasto nyo. Punto, Sir Joseph, kasi may kasarang man sila, kasangkol man sila sa pag-bakal sina, hindi man naton sila mapunggan sa pagbisyo. At the same time, hindi man natin sila mapunggan sa pagbakal sa Sanson Plus Gold, Premium D3, kag Sanson Vitamin C.
0: As always, ulihin pag hinulsol, tandaan tagin na firme. Kaya kung mag-abot ganing tiyempo, kung sa diin nag-delirio ka na. Amun ang hambal naton, may pagkabastos ini, pero tell me if it's wrong. Amun ang hambal ko, no, kinatawa lang sa makako, hindi mo mention na nga idawat, kagbuligi ako, buhi alam ko, subong kinulsulan ko, natanan ko sa ladok layo mo.
1: Inaya, kung sabi, bi ka na Sir Josiel, sang tuman ka apike, kagini mayo, sa nga sitwasyon, kagkondisyon sa lawas.
0: Tingaw la ton tapabi na, kay ti anywhere, pwede ka mo kabakal Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, ka Sanson Vitamin C, Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel, kagkada adlaw nga nagabugtaw kita oportunidad, ginatagaan kita tsansa sa pagbago, pagkayo sa ton sa nga lifestyle, especially pagabot sa ton ni kaing lawas.
0: Tike pareho sini Doc Leo, pwede ka kainom before meal, pwede ka inom after meal. Tinga after meal nga sigarilyo gid ya permi bitbiton mo magpahubot to sa sagwa kun din ka to manigarilyo. Nga hindi ka magbitbit abisang food supplement just like Sanson Plus Gold Capsule kag mag kanto to sagwa mahambala nga lipatan ko ni karon imnon ko na lang.
1: Ari Sir Josiel, depende ina sa aton sini nga mindset. Pero kun aton sini nga gidatuag pinaka target gid kaayuhan sa aton lawas, especially kung halin kita sa bisyo, gusto na aton yung magbago sa aton togalingon, hindi lamang sa aton togalingon, especially sa aton mga palangga sa kaboy, family members na to, like sa komunidad sa pangkabirugan, kag sa nasyon na to ni, kaya healthy, kung na Sir Josiel nga nation, ginakompose na isang healthy nga citizen. Kag mabalaan mo ang panggobyerno sa isang katao, kung na medyo mahina, kung na Sir Josiel, pag-abot siya sa nga citizen, kung ilay kayong lawas ni, mahina manangin mo sa nga pagtalupangod. Galing individual na lang naton ni ginapanawagan Sir Josiel, hindi responsable ang gobyerno naton sa aton sini nga ikaing lawas kundi aton mismo ko galingon kay nga man kita man yang magpili ara available sa butika, Sir Josiel, tama kahapos baklon sang Santon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule ng Santon Vitamin C, especially kung halin ka sa bisyo na gusto mo, Sir Josiel, sa transition, paguntat sa bisyo, pagkanto sa bago, Sir Josiel, sa ninyo kabuhi.
0: Oh, tina, panagiliyo pa lang. Ang isaman niya, sige kakatawag ka Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule ng Santon Vitamin C, ining mahilig lang lang maghalaka pungko ka maghiwad-hiwad bala even after meal, Dok Leo.
1: Ari Sir Josiel, no, amo maning matawag na to no, kung kita ka ba lumagbalanse, may bentaha kag disbentaha. Sa unang nga panahon, tanan na lang halos kinang langgid, Sir Josiel, manual. Bisak sang kahoy, sagob sang tubi.
0: Panglabak, uso, pagkagpakang.
1: Correct, Sir Josiel. Iban sa niyo kung nag-init ulo, linas. Oh, ginalinas nila. Pero kalabanan, pakanggin, Sir Josiel. Pagtapos, antes ka magpakang-pakang, sina, alin sa'yo mo balay yung kaysa lukdohon, no, pasan ang linabador kung sinako pagkatusuba kung sa sapa. At part na, Sir Josiel, sa ato, sinang pag-exercise. Nga, which is, ang abis ang iban sang una, Sir Josiel, budlay ang aton sa ninyo kabuhi. Pero may binipiso gali sa aton ikayang lawas. Kaya kinanglang kita maghulag, kaya gintuga kita para maghulag, ni para magsigil ang kaligid bilog hadlaw. Ang isa naman kadisbinta sa teknolohiya na aton sa mga Sir Josiel. Ultimo, magsaylo ka sa channel sa mo sa ninyo TV.
0: Remote na.
1: Remote control.
0: Sa una, lubag-lubag na eh.
1: Na,
0: Pagkatapos mo lang tao, siraduhan mo pa na kay may arap pa na sa sang... Ano na ganit, daw roll up, roll down, pero side by side la.
1: Correct, Sir Josiel. Maglaba ka subong, pagpindot mo, iset mo lang, matulog na lang kung matapos na. Kagmala na, Sir Josiel. May aragan iba niya, nakapiod na. Amuning disbintaha, kay na-deprive na to ng aton tugalingon sa nagkaigo, Sir Josiel, nga paghulag. Ano bala ang disbintaha sina sa aton organs, ukon sa aton sa nga sistema? Ang kulang sa paghulag, Sir Josiel. Ang kakulang sa exercise, ginaangot, Sir Josiel. O kung nagaresulta, eventually sa cardiovascular disease. Of course, isa lang na, way palabot sa aton sa nga unhealthy, Sir Josiel, nga lifestyle pag-abot sa pag kaon, te ang gamay sa nga paghulag, ang kakulang sa hulag, ang katamad sa paghulag, nagakontribuer sa high blood pressure, mataas ang kolesterol, poor circulation. Ara, Sir Josiel, cardiovascular palang ina.
0: Kagkagasto, gidyakon, why kagahulag, gidbaladok layo, buta ba doon sini, kulang ang imo sa nga physical activity, kaya tinambo ka, abin mo kung anong galastuhan, daradok layo, mahal subong dilargo kagbayo, pati brief.
1: Kapin ba, Sir Josiel, kung kaisa, why ka na sa may mabakal, blang igo si mo, magpahungod tagad, kisa, iban nga sa strig, kapapresyo man.
0: Ambal sa stribaw, siling nga hindi ko katabo, sila isang hawa ko.
1: Pero may kilala ko, Sir Josiel, nga sa stream, may edad-edad na. Pero tanda, gyapon mag-shoot sa gamay nga buho.
0: Dagom.
1: Sa dagom. Kaghilo. Sikreto niya, bimo kong nano, Visionex Plus adlaw-adlaw. Twice daily, gina. Adlaw-adlaw, gina. Basta kay masiling ka, Sir Josiel, paano, no? Magluwas nga na, andad na saya. Pero, why sa antipara? Kundi... tanda lang sa gyapon, Sir Josiel, kaya tinaw ang yasin ni Panulok, maintenado niya ang Visionex Plus soft gel capsule.
0: Abin niyo kung maguba ang mata niyo, sino ang gaganan siya? Number one, optometrist, ophthalmologist. Kaya nga, kanto ka sa optalristahan niya ka. Kanto ka sa opto, at ilaban-laban sila niya, kinanglan mo dagin sila niya, antipara. Te, after all, pilab lang inabayad mo para magpatakod sa antipara.
1: Pero ara, Sir Josiel, baliwala ina. Kung kaysa, bisan waiwaay ka, gusto mo masalbar, panulok mo, mapangitaan hindi ang kwarta mo. Ang problema kung mabulag ka.
0: Amo nang pinakamasakit sa tanan, kaya bisan correct. Milyonaryo ka na, kung bulag ka, ati waigid pulos.
1: Budlaigid, Sir Josiel.
0: Ang problema o galing kay, parehos na bilasan na kagawian nato sa una, kung nagkapakang pati mo magpanglabah, mabalpigado, gisi kwantos, niyaway ka bakal washing machine. Ang washing machine, sa, halin sa una, pag guwayagid ha, do status symbol na kung may washing machine ka, magranon kay imo mo.
1: Iban ganit sa una component lang, Sir Josiel eh.
0: Oo.
1: Nga naka-CD pa na ah. Bisan pa sa una, ganit ang walang kilala ko. Ibig sabi, may bitamak ka lang ganit.
0: So, that's it ah. Ang kakulang sang pag-exercise. Isa na. Muna nga sa una, ambal ni Dok Leo, manual ang tanan. Huwag ka mo kay balong ang paglakat mo, halins balay nyo, pagkatos bubon kay maligo, kapag dala mo sang isa ka, balde nga tubig pa, balik sa balay nyo. That's a form of ba na exercise?
1: Correct.
0: Sunod pagid ang, tiyan mo na yung poor diet na ito, huwag pili bala sa aton, sino nga ginabangal bala, Dok Leo?
1: Madamo, sini Sir Josiel ang na biktima. Anong rason? tungod nga manamit, Sir Josiel, sa aton sarili nga panamit lukon panabor.
0: Tiyan mo man ako nung alagyan pagkanto sa linaw sang kalayo, Dok Leo. Mm-hmm. Hama kahapos. Mm-hmm. Daw highway, kuno mo daw 8 lanes highway. Mm-hmm. Pero kung magkanto ka kuno gani sa Himaya to, at tiyan mo nang hambal nila nga tanan nga karagimuot kuno kag tanan nga ka nga discomfort magyani mo. Pero pag-abot mo dito sa inangan niya, alayhay ng pangabuhi.
1: At sa punto, Sir Josiel, kung nara ka pa sa proses, sapnot ko no tunlon, marguso mo.
0: Mm-hmm.
1: Sapnot ko no tunlon ang daon sa kulitis, daon sa malunggay mo.
0: Oh.
1: Para hambal man sa isa, di may madanlog man, may okra makatugabang.
0: So, tiyan mo ni sa poor diet, at anong bisan ano na lang ibang alta sa ato, sa nga ingod-ingod, balalabi na ginama manamit, kaya mga... Ay, kung kaysa hindi friendly sa ato ni kayong lawas, amo patong manamit ang mga damo sa sustansya kitang makuha, pamatsyaga naton bala, daw hilo.
1: Correct, Sir Josiel. Pero, why bala ka mo nag-question sa inyo kogalingon? Why bala ka mo matingala? Nga nga madamo, subong ang may ara sa mga type 2 diabetes. Nga madamo, subong ang may problema balatian sa korason. In fact, sa mga Pilipino, Sir Josiel, hindi na sabihin ng kalibutan, ha? Sa mga Pilipino, ang nagpanguna nga kausa sa kamataan sa mga Pilipino, cardiovascular disease.
0: Mm-hmm.
1: Why bala ka mo nag-question sa inyo kogalingon? May mga fatty liver disease. Iban masiling, why man ko nag-inom sa makahulubong nga nimnon?
0: Oh.
1: Nakibot na pagpacheck nga ang may FDL kung fatty liver disease nga non-alcoholic nga ang may cancer si nanay nga ang may cancer ang akon sa nga utod nga may cancer nga akon sa nga kakilala nga daw kabuot man siya dog pililion man ang iya sa nga ginapasulod siya sa nga lawas dog ka stricto gani siya pag-abot sa pagkaon. Nag-question bala ka mo ang advance ni pag-abot sina kun nga kadamo sa mga balatian nga sang una daw ay manigani binati-bati, Sir Josiel.
0: Oh, ang natawag nato sini nga poor diet lang mahina nato nga choices sa pagkaon kay mayara na Dok Leo nga kinulbaan siya.
1: Mm-hmm.
0: Kay bataya nagtulog.
1: Mm.
0: Pagkatapos naglaway bala sa sobrang katulugon niya bala namuka niya katulog.
1: Mm-hmm.
0: Sus lugar magwa abisang nanay siling nano siling niya. Nagwa sila nga patay nga dugo sa baba sang bata kuhaw.
1: Mm-hmm.
0: Nakatulog.
1: Mm-hmm.
0: Way sa kabalo gali nga tsokolate may matulog. Kita mo lang.
1: Nagdelikado na Sir Josiel kaya sumangal sa tutunlan ha.
0: Oo. Uh-huh.
1: Makablock yun na sa alagyan sang hangin. Amo na balang mga konsiderasyon kung dapat na ton huna-hunaon bla Sir Josiel. Ito imagine bala ginakatulugan na lang sang bata ay ang ginakaon niya.
0: Mm.
1: Ito balon may mga dapat kita i-correct sa ton sa ninyo kogalingon especially pag-abot sa pangginawi na ton especially pag-abot sa mga ginakaon na ton sa mga mahilig sa mga matamis added sugar mga makalamay mga maasin dira processed kag ultra processed food ginaangot Sir Josiel kay nagaresulta sa heart disease kay nga man cholesterol na ton gakadula sa balance. Ang yasa rin nga level kag range ang blood pressure na to namuman, nagatinaas man, nagadugang pagin sa irritation, nag-inflammation. Kag ara man Sir Josiel sa niya ang ginatawag pag-react sa aton sa nga liver tungod sa excess calories. Kapin pa sa mga mahilig sa junk foods, refined carbohydrates, nga nanging kamangdanan sang fat build up sa liver. Kag isa man Sir Josiel sang balubantayan dira ha, ang pagiging overweight sang isa katao, kag kung hindi mapunggan Sir Josiel pagkato sa obesity and poor dietary patterns is or associated with increased risk of several cancers.
0: Amo niya kon ikaw damo kasang mga bad habits labi na gid sa choices nimo sa pagkaon. Amo nang inahambal nga okay subong ga enjoy ka dako sweldo mo kay gobra ka lugar mag-retire ka kulang pa gani bakal mo maintenance.
1: Yeah, correct Sir Josiel. May hambalan nun balaan kita sa Ingles pero hiligan yun nun ko lang no. May mga tao kunong nagatinguha sa ila tinguha sa pagpangita sang kwarta kun sa pagpadamo sang kwarta naapektuhan Sir Josiel kung ginabaliwala ang ila sa nga ikayong lawas. Pagabot sang panahon nga madamo na sila sang kwarta didto nila gastuhon man Sir Josiel para mabawi nilang ila sa nga ikaayong lawas.
0: Amo ni amo nang ginasiling nila nga sige mo katipon ng kwarta mo subong hasta nga nang masakit kang tinipon mong kwarta kulang pagasto mo masakit mo naghambal ka lang tani nga hay ko nabalaan ko lang amo nang dangtan so tani gin enjoy ko lang ko.
1: Mayara mga na iban Sir Josiel nga panginpos lang ko na kung patay ibal nang pulos awayan pa
0: alaban. isa pagid ka mga makonsider na ton mga magigagmay malani nga mga nagakatabo sa ton kaginahimo takon kaysa slawas ta pero kay balo ka mo gahibi ang ato sini nga korason, pagkatapos nagabangiris si diabetes, kag hambal sa inyo sini nga bilbil ay patalon ta lang bilbil ang inyo bilang love handle da sa nga welcome to the club. Ang kakulang sang insakto sini nga pagtulog, Doc Leo.
1: Kadamo sang mga Pilipino subong Sir Josil ano nga halos may amogid sini nga sitwasyon, kakulang sa tulog. Anong rason? Kadamo sang factor Sir Josil, magluwas sa mga trabaho sini nga panggabi. Ang gadget gid naton Sir Josil isa gid nga epekto sa aton.
0: No.
1: Ginaagawan kag ginadalukan nato ng aton tugalingon sa kaigo nga pagtulog. Kadira sa pagtulog panahon sa pag-repair kag pag-recharge yung tani sa aton sa lawas. Pero ano ginahimo ta? Gatanaw kita sa aton sa gadget nag-emit sa blue light na absorb sa aton mata, nagapastress sa aton mata, kakulang kita sa nutrisyon tungod nagahina absorption, apektado ang aton sa nga tiyan, apektado ang aton sa nga blood circulation, even ang aton sa nga melatonin hormone nga kun tani nagapabatyag sa aton kita sa matuyo, madisturbo Sir Josil tungod sa sige na to natubang sa aton sir nga gadget nga suppose 1 or 2 hours before bedtime why na kita nag-atubang sa aton cellphone, why na kita kung tani nag-atubang sa aton sir mga laptop or desktop or hindi magani ko nag-atulog kita Sir Josil sa sulod sa kwarto as much as possible lang aton sir mga gadget tani dito sa gwa medyo distansya sa aton. Ang kakulang sa tulog kung nagasigi-sigi bisan ginagmay lang, in fact sulod sa pagtuon Sir Josil, bisan isa lang ko oras ka nakulangan sang tulog isa katao sa isa kagabi sang husto nga pagtulog Sir Josila or labi pagid kun isa kagabi ngaway halos matulogan ng isa katao nag-aaffecto ina saya sini nga insulin sensitivity nga nagaresulta sa pre-diabetes kag full-blown type 2 diabetes. Amo ning damo diabetes Sir Josil isa sang maangot sina dirang kakulang.

0: baby. Pagkatapos wala sila abis ang nani o kontimbang sa balay, sila ang masikaso sang bata kon gabi, so kinanglan mo gid magpulaw. What you're saying is, samtang nagahimo ka mo sina, suplementuhan tang lawas ta. Agud to nga bastante kita sa supply sang vitamins and minerals. Kaya after all, ang vitamins kag minerals makabulig para mababalik ang normal nga cycle sa nga to sila nga lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero sa mga nagapulaw, ano, nga tungod iya sa lihitimo nga mga kabangdanan, Sir Josil, di lamang tungod sa pleasure nila. Tido, ano bala? Hindi ka bala magsaludo sa mga nanay nga nagapulaw bugtaw para sila sa mga lapsag? Hindi na mahapos, Sir Josil. Kag sa mga nagapulaw sa BPO, tungod nga nagacater sila sa mga client nila dito sa pihak sa niya kalibutan, nagapulaw sila kahit may lihitimo sila o kung kinanglanon, gin, Sir Josil. Ano? Ara ya, intindihon man nato na, pero sa pihak man nga bahin, hindi man na, Sir Josil. Maka-discount o kung makapalikaw sa aton sa resulta sa kakulang sa tulog. That's why nga bali, Sir Josil, kinanglan na lang naton na supplement tuhan. Kag tipagabot sa panahon nga daw may tsansa, try ta nga mag-reset sa aton jogolingon. Pinaagi sa paglikaw sang hindi pagin makapaayo sa lawas. Hindi nga nagpulaw ka na tapos unhealthy gyapon ang imo sini mga choices pagabot, especially sa pagkaon.
0: Kay labi na gid sa mga areas nga damo kag younger generation na nag-start, Dok Leo. Ang mga tiyangi bala nagabaligya pagkaon, mga karinderiya or ang mga refreshment. Panilagan mo bala nagakapanos up to the extent nga mapanos ha kay white may nagabakal utan.
1: Correct, Sir Josil.
0: Pero ang fried amo na nga nahambal nga sila nga timang nga 15 minutes pa ni sa tihulaton ko.
1: Ang fried, ang mga pasta, instant noodles. Aray, Sir Josil, kisagi na kulang pa gani.
0: Pero kung utan nga ni Mahambal, ay, may nabilin kong utan siya, paamahan natin ka utan niya, hindi lang, away, matmay makaon na to sa balay.
1: Kagang masami, Sir Josil, ginapangayo, sari nga sabaw bala, pag-abot sa niya sa mga kalanan, instead niya sabaw sa linapuhan, sabaw sa nilaga, sabaw sa kung ano nga mga meat-based nga mga pagkaon, which is, why man problem, Sir Josil, as long na makakaya, pangimo sa nga lawa, sa pagbulo-balanse, sa nadira, pero kung may mga health concern ka na, mas manami, kung tani, try taman abi, tutu kan ang mga utanon.
0: Oo. Utanon, kung hindi ka mo sa utanon, namuning gina-remind ginaton ka mo, Santon Plus Gold Capsule, pwede ka mo nakakuha sa madamo sining mga nutrients because may mangustin ang palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Panamingta naman sa mga infections dalaya sang viruses, bacteria, fungi, premium D3 soft gel capsule because of the prices of virgin coconut oil plus may malunggay oil kag may vitamin D3 and our ultimate source ang vitamin C, ang Santon Vitamin C. Kay pareho sini, kakulang sa pagtulog, delikado kita sa mga heart diseases, delikado kita sa diabetes, kag laban-laban manambok gid kamo. Bangod kay ti ang cravings dinyo bala kon tuyo kamo, kulang amo sa pagtulog, laban-laban mabatsyag sina ang inyo sininga sulok-sulok mambaldo gutom ko ha bike daskanta pero daskan mo ti gamay-gamay ya ti daw busog naman ako dugay-dugay hilab naman daskan mo naman ti gamay-gamay asta nga nagdamo nga nagdamo ang imo sini in between meals.
1: Yeah, correct, Sir Josil. May tani ikaw no kapulaw ka ang imo sini nga higupon kag pamasawan dira is linapuhan sininga balunggay. May ampalaya abi, may okra abi, kag iban pa gid nya masustansya nga mga utanon. Saan paano, Sir Josel, makabawi-bawi ka pa sinaya?
0: Tuloy na puhan nga dahon ka, kamuti, kaginbutangan mo lang sang kamatis kagbumbay?
1: Correct, Sir Josel.
0: Oo. Oh.
1: Kagbutangan mo pagid sang ahos bala. Kaya may ara, kapagid sa isang phytobiotic, yung kon antibiotic nga natural, makabulig papabakod si mo resistensya.
0: O galing kiti, nambal nga. May lang, tamara, kung nga mag-imo siya, natuyo pa ako siya, matulog, anay siya lang niya. Order lang to kron siya sa grabo ah.
1: Yeah, pero para sa kapusan nyo, arin na lang, tumarin nyo lang sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3, Santon Vitamin C.
0: Pwede pa masulod sa bulsa, anywhere you are, pwede ka makainom.
1: Correct.
0: Ang isa pa gid, chronic stress as always. Amo ning hambal naton. Dita kung kisay ni Maria Lizar nga under stress, gali kita, magluwas na kung nagakaguba na nga ton, sini nga mudo bala. Pero ining adlaw-adlaw na lang ang tanan, panatsyagan mo bala daw gasunod timo sa kay Atlas. Buta malusin ang paligban mo kung nga ginabit-bit ka, ginalukdo ni Atlas yung globe. Mas na-stress pa ko kay Atlas. sa atlas sa physical stress lang imo.

0: Maya, grabe yung astar sa lawas. Napanumdum, nga, ginapasaan yung bilog ng globe. So if we speak about chronic stress, na muna yung pabalik-balik, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josel. Pabalik-balik, yung padayon, bala. Kaya yung problema, saan natin ginaproblemahan mo yan si Atlas. Tapos masadyag, list Atlas, list Turya lang. Chronic stress. Ginaangot, Sir Josel, kung nagasigisigi ni high blood pressure. Kag problema sa aton sa nga kurason. Sinuoba lang, Sir Josel, blood pressure nga magkalma sa kung masami ka stressed. Always mataas yung blood pressure. Ang imo sa nga cortisol, Sir Josel, hindi mapahamtang stress hormones. Or anxiety, or depression nagalala, Sir Josel, kung ikaw sa nga masami nagka-stress. Pati imo sa nga tiyan, Sir Josel, affectado man. Arang irritable bowel syndrome, akong IBS. Ara ang pagbatyag mo, Sir Josel, sa paghilab, sa sulok-sulok, pagsak kit kag pagpinot siya mo sa nga dughan nga nagainit tungod sa acid reflux sa symptoms kag nagapahina man sang aton sa nga immune system.
0: Again, ini nga mga komplikasyon bala or balatian nga ginatumod naton. Actually, mapahagan-hagan tayo ni or if not mapunggan ta mag-set in kung ang lawas ta may bastante nga galamiton nga gatong. Mm-hmm. Anong gatong sa aton lawas? Nutrients, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Vitamina, minerals, bioactive compounds, sari sa tanom, mga antioxidants para nga maprotektahan kita, masuportahan kita, mahatagan kita sa nagkakaigong mga material para nga magamit sa aton sa nga cellula, aton sa nga organs, kag systems sa padayon nga pagtrabaho sa ilang obra para mapabilin man, Sir Josel, ang kabakod sa lawas.
0: Tanawan nyo bala mga tao nga kulang sa nutrients nga nagtigulang? May edad 60, 70, 80, be. Nga kulang na sa nutrients from the very start. Pagkatapos, ti damo na may ginabatsyag subong. Pamangkuton mo bala? Mambalka, iyay, tiyo, itindog, be. Anay, sinibo, sakit siling yung akon, siling yung alawas. Kaya pamatsyagan ko siya halin sa panit, pagkadustulan niya, nagkapalanakit.
1: May ara, ganito, Sir Josel, sa nga termino, nga halin ko no sa punta, sa nga siling buhok. Pagkato sa punta sa nga kuko sa tiil, nagabatyag sa sang discomfort kag daw gangilo, kag daw gapananakit nga hindi nyo maintindihan. Tungod din na, Sir Josel, sa madamo nga nagasobra kag mga kakulangan man sa lawas, resulta sang ginatawag bad habits. Nga masiling, Sir Josel, nga ginagmay man lang to sang una. Galing na supot kag subong ng resulta.
0: Okay. Sa sining mga bad habits naton, kundi naibaluan nyo naman kung ano ang mga organs naton at risk. Bangod sa ato sining mga bad habits. Ti istoryahan ta naman nabi ari. Kung hindi man kamo iya makainom dayon sa Santon Plus Gold Capsule, Premium Detox of Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Diri kita sa mga ingrediente nga ini para nga malikawan naton nga maglala ang aton mga balatian because of our small magagmay nga mga ginahimo classified to be bad habits hindi manami para sa ato ni kayong lawas. Anong may ara, Dok Leo, for example, or ano ang pwede nato sining makaon? Makita nta sa aton lang sining sulod bala idlapugan ara man sa ato sining Santon Plus Gold Capsule gani kay Premium Detox of Gel Capsule, Dok Leo, nga makahatag sang dugang nga resistensya sa lawas ta kag nutrients sa Dok Leo.
1: Antes sina Sir Josel, may isa lang ako ka masiling man nga kabigo naton nga bad habit man, Sir Josel. Kung hindi naton intentional nga mahimo ini sa aton tugalingon ang pagpabaya sa pagpa-check up, Sir Josel, kay waay kita sa may ginabatyag. Bad habit or good? Bad habit. Nga man, may mga ginabatyag kita nga sa primero way sa resulta. That's yung encourage na ton sa kada program na lang na ton, Sir Josel. Total libre man ang konsultasyon. Ang ibang gina-worry, balan, Sir Josel, nga hindi makapakonsulta kay ang ginauna panumdom, kag paminsar, ang consultation fee. Pero kung kadto bala ka mudra, siguro ang iban na gabalik-balik naman dira. Kay sigurado ko may mga suki na gimana dira, Sir Josel. Pero sa mga baguhan ba lang, ang worry nyo is consultation fee. Paano ko makapakonsulta? Kagini manigar ang kamaturan nila, Sir Josel. Pero dira sa Yes to Health Wellness Center, libre ang konsultasyon. Kay dira ang aton sa ring alternative medicine consultant nga nagahatag sa ring libre nga serbisyo. Pag-abot sa kung ano nga concern nyo sa inyo sa ring ikaing lawas, especially pag-abot, Sir Josel, sa nutrition, mga dapat kag hindi dapat mo kaunon, mga dapat kag hindi mo dapat sining himuon sa imo kagalingon pag-abot sa lifestyle para masuportahan ni mo kagalingon para madasig ka mag maulian sa imo, Sir, kada batyan nga baratian.
0: So tidira tudloan sang insakto bala sining dapat manginhabit naton to maintain niya sang healthy living, hindi pag-maintinar sa masakit. So, kadto lang mo sa clinic da sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City. Dari sa siyudad sa Iloilo. Ini siya bukas from 9 o'clock in the morning, may consultant kita dira nga magagiya kung ano nagkakadapat ng himuon. Pero kung sa produkto inyo ginapangita actually, sa Bacolod City may Yes to Health Store man kita. Why dira consultation, pero may mga products kita dira kompleto. Ini tanan quality products sa Yes to Health Incorporated, approved sa Food and Drug Administration. Yes to Health Store ang pangalan sini sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City in front sang Marayo Bank. Tiyo mga produkto na pang-mention na naman ni Doc Leo, pwede nyo ni mabakal sa suki nyo sa mga butika. Pamangkot lang mo. Basta siguraduhin ninyo nga may tatak Yes to Health, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagari bala. Gaan talang gamay niya, Sister Josil. The biggest silent damage diseases. Kung nga kinang lang kita, Sir Josel, mangin intentional sa aton sa nga ikaing lawas, hindi nga magkumpiyansa kita, huwag kita sa maginabatyag sa nga San Tomas. Ano ni mga dalagko nga silent damage diseases? Nga ginatawag na ton. High blood pressure, often, no symptoms, until damage occurs. Type 2 diabetes, sino ba lang may diabetes nga nagbatyag na yun, Sir Josel, how? Amat-amat ni siya. Heart disease, stroke, fatty liver disease, cancer, kidney disease. Kadamo, Sir Josel, sa nabalaan na ton nga nagkakibot sila. Pagpa-check na lang nila nga amunan ni gali ang may problema sa lawas. Rason nga nagkakatingalang ibang sinik. Kaya ay mangko sa may nabatsyagan nga sintomas. That's why pinakamanami gid ang ginatawag pagpa-check up regularly. Kagdira sa Yes to Health Wellness Center, pwede ka mo makapamasyar dira. Libre man lang ang consultation, check up dira. Kag pag-abot, Sir Josel, ano, sa aton sa ninyo lifestyle, may ara magali kita ginatawag, Sir Josel, nga body protection strategy. Kung may ara kita sa imperwisyo nga makuha sa mga pagpabaya naton, may mga strategiya magali, Sir Josel, para maproteksyonan naton ng aton lawas.
0: Oh, kaya lawas na mismo has its own strategy.
1: Correct.
0: All you have to do is hatagan talang niya sang galamiton kag supply or gatong. Para sa blasang salakyan, may kagalingon siya ang mekanismo. Tughungi lang bala kag pandara, kay masigisigilan na sa kandar. Basta nila pagpabaying. Kung may manunitisyohan ka gani, nga daw sinyalis, nga may guba, pakaayo na yun.
1: Correct, Sir Josel. Kag hindi lang, Sir Josel, manunitisyohan mo nga may guba. Ah. Kung importante, gada ang preventive maintenance. Nga samtang wala pa, maagapan ang adaan kay posible dito ang padulong niya sina. Kung makita sa mga eksperto, Sir Josel. Amun nga gina-encourage, gina mo ni Sir Josel, nga kinanglangin na to ng pag-exercise adlaw-adlaw kay mga pundasyon ini sang healthy lifestyle. Kinahanglan kita magtulog 7 tubtob 8 ka oras kun kaya kag malabot lang naton mas bintaha gid kag hindi kita magsiling, Sir Josel, ha, nga samtang nagaedad kita nagadyutay ang pagtulog ta. Kinahanglan ta gid nagay kayo nga pagtulog bisan nagaedad kita kag ilabi na gid ko nagaedad kita. Kay hindi na nagabago nga aton sa ringa lawas, kinanglan sa nagkakaigaw nga pagpahuway kag repair. Kag, of course, ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C, may mga pamaagi ini sila nga mabuligan, ha, pahagan-hagan, ang madasig sa ringa pagkaguba, pagka-damage nga aton sa ringa lawas, tungod sa ila sa ringa nutrients sa gidaangkon sa mga sangkap nga nagabugos sa ringa aton Ultimate Trio.
0: Actually, is a myth ka kung nagamalam ka o nagalipot ang inura sa ima sinigin na tulog. Actually, kung sandigan tayo ni sa uma, gamay gin man ang pagtulog, ang oras sa ginatulog sa mga malam. Number one, labi na gin sa may mga obligasyon niya, Dok Leo. Sa uma, noob lang obligasyon, no, start sa 3 o'clock in the morning. Mabugtaw ka, mainit ka, mga pika, Santhon Plus Gold Capsule, Premium Liters of Gel Capsule, kay available na subong. Sang una, mapapanakaluya, pagkatapos, ilagaon. Hindi gani kape man. Mga pisya, and that's good for 30 minutes, 3:30. Dala na sunad sang tinigang. Para nga pag alas 4, luto ng tinigang. At 4 o'clock, makuha sang karabaw niya. Pagkatapos, mapaharab. At 5:30 in the morning up to 6 o'clock in the morning, ara na sa tunga sang araduhan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, no? Which is, Dok Adamo na Sir Josel, hindi makarelate sa nasubong?
0: At iway na kainchindi ganing iban kung paano ginarado sa unang talamnanan, Dok Leo.
1: Kagway man ganing kainchindi, Sir Josel, eh. Kung nga nagkabalatian sa kurason.
0: Oo.
1: Kung nga nagkabalatian sa sabaga. Nga nag-damage nga sila nga kidneys. Pero kadamo sa mga testimonya, Sir Josel, nga mabatian naton, nga kung pamangkuton mo nga naguba imo kidneys. Nga nga may kidney failure or CKD ka. Abi mo kung anong masami nga sabat tungod sa iyan lifestyle sang una. Kagang masami man, Sir Josel, sila nga ila, sila nga mapanugyan, kun mahimo palang baguhan nyo ang inyong sili nga pangginaway samtang mas temprano pa.
0: Ang masakit din siya nangyari, ang mga uppers ba lang ang ginainom ta.
1: Mm-hmm.
0: Just like sa mga energy boosting drinks, nga why unod ang ato siya nga tiyan, kagway kita tinulugan, because tanawon ninyong component siya na tama kataas ang caffeine content, hindi ka mo pagpatulugon.
1: Correct.
0: Pagkatapos may tawag nato siya ni upper booster nga papagsiyon yung lawas nyo. Ang lawas nyo gambal, papahuwayan ako. Pero hindi ka man makapahuway kaya hindi ka katulog, it's because of the ingredients nga ra dira. So ang tendency sa lawas naton will break itself. Butamal siya ni maguba na lang gid ang lawas, tama ang balawas na hindi ko na ni kaya i-repair. So sorry gid. May balatian ka na.
1: Correct, Sir Josiel. Tungod nga nasagad na nato ng threshold siya nga ito ang siring alawas, ang yan siring tolerance, tungod nga ginapilit na ito, bisan kinanglanon pa sa ang ginatawag pahuway. Pero arable, Sir Josiel, isa nga masuggest na ito sa ila. Kapin pagid matintar ang isa katao, Sir Josiel mo, kunway sa bala ubra, more sa pungko, ako yung literally, may natarangid ko ha. Basi masiling ka mo sa nangyay kung ano ha. Wag kita nagahilabot sa personal, sa nangyay preferences sa tao. Pero kung tani, manang maghulag-hulag kita. Kaya ko yung may naobserbarahan kita kuya. Pagaling ko sa balay, pagkanto sa lubrahan, nagapungko. Pagbalik ko, nagapungko. Kag sigurado man ako, nga te, sabi nung adlaw, dalos nagapungko. Kati makita o man, Sir Josiel mo.
0: Oh.
1: Ang point ko, ano ba lang pagkantuan? Sini? Pag-abot sang panahon, dugangan pa siyang hindi healthy sa lifestyle. Pero ariblaw, kung kulang na ganang ka mo sa exercise, laban ka mo sa pungko, instead nga nagapungko, kamo talaga panginaon ka mo sang hindi healthy, dira, nag-hit-hit ka mo sa sigarilyo, nag-inom ka mo sang kafe, why not nga piliun na ton? Like for example, inom sang premium D3 coffee mix. Ang problema sa iba nagaluya sila, Sir Josiel, kinanglano mag-exercise kung nagaluya ka, pampapagsik. Kag isang nagabulig sa aton para magpagsikat aton lawas, kondisyonon na aton aton silinga, mitochondria. Para nga, kumbaga, kung sa cellphone pa, Sir Josiel, fully charged kita. Kung hindi man, at least malang ang balsang kilala ko, passing grade, 75, Doc. makabulig dira ang kombinasyon sang Sunthon, Sir Josiel, kag vitamin D3 sa aton premium D3 coffee mix.
0: Those were the days. Santo paninga tiempo that tawag dato si ni Doc Leo. Chubby is the term for sexy.
1: Yes.
0: Those were the days. Nya kon buyunan kay gani, mambal sila mangaranon. Those were the days mangaranon kay istambok. Bad cholesterol base ara da. Kag ang imo sininga too much nga fats that could hamper na sa normal sininga pag-function sa imo sining iban sining mga organs. Those were the days. Dapat natundum-dumon nga ang manggad ay ginatakos sa katambukon, Dok Leo. It doesn't mean nga tambok, nga damo sinog bakal pagkaon. Parihos ba lang kita basi kadamo ginakaon, bisan kiluhon mo ina, Dok Leo. Ang problema kay ginakaon nila, ang nagapadako sang bilbil kag nagapadamo sang fat sa sulod sa lawas.
1: Correct, Sir Josiel. Kag ang pag-deprive man aton, Sir Josiel, sa natong tugaringan sa kinanglanon, Sir, nga panghulag, kay diri matabo ang imbalanse, Sir Josiel mo. Yakaon ka sa mga high calorie ng mga kalanon, ng mga pagkaon, pero why man sang ginagamitan ng emosyon ng lawas? Kaya sige ka malang ligid karon, sige ka malang pungko karon. Dalulit bala, Sir Josiel?
0: No.
1: Kung hindi ka patambok, ka nagpatambok. Pero, depende sa kung ano naman ginakaon naton, kung gina-equate naton, Sir Josiel, sa aton paghulag, kay trabahuso kita, ara, Sir Josiel, ma-maintain naton siya natira ang balanse. Ang problem sa kadamaan subong, damo kaon, kulang hulag.
0: Actually, ang physical exercise dapat sininga himuon man naton labi na gid kun damo man ang ato sininga mga food intake lang dapat iproseso sa ato sininga lawas kay ang aktibo naton sininga or ang ato sininga paghulag aktibo kita buta malo sini madasig man ang metabolismo nagakatabo sa sulod sa ato sininga lawas.
1: Correct, Sir Josiel. Actually minimum ko sa ako, Sir Josiel. Tis ni Doc, kung kulang ko sa hulag tapos ginom ka sa Sunthon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ang Sunthon Vitamin C, makabulig o kung may pulos man bala, actually tuman ka mapusla nun. Though hindi ni makabulos sa ibusan nga pag-exercise, pero kisa sa why kagin sinisang ginatumar nga bisan paano makabulig sa pinsapin sang problema nga sarang maidulot sang resulta sa imo sa nga unhealthy lifestyle, palakaon kasang permi pinarito, permi makalamay, o kung hindi ganit, permi manmaasin, tungod nga process, tag-ultra process, ng imo sining maginakaon, kagkulang sa sustansya, at least man lang, may ara kasang pulo panimbang, pinaagi sa ton sining Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhon Vitamin C. That's why, kumpara sa una, Sir Josil, mas labi ang kinanglan sa mga tao sa mga food supplementation, di kadamo na sa hindi nila makaon, sila sining pang-adlaw-adlaw ng preparasyon.
0: Kagkaibalo ka mo ang sexual activity is a form of an exercise that you can burn. According to statistics, Doc Leo, 70 to 150 calories per session ang imo sininga ma-burn.
1: Wow, tipila ka mo ka session, dra?
0: Tay, mahambal sila nga kada panukturok sa manok, ha? Amalain lang sila kung lapit ka sa Bulacan.
1: Bye, ban siguro sila, bugto orangos nila.
0: Oo. Oh.
1: Kasi, why ka untat pamalo manok?
0: Siya na untat pamalo ka manok kasagod ko, pero ang manok ko sila, sige siya pamalo yun.
1: Base, balang balon ka mo sa partner niya nga. Ay, salamat sa, kwan, sa salamat sa three sessions. So, kaysa pa lang gani, sino'y pagdugangan na?
0: Gina-advance lang pasalamat, ha? Sa amo na, ladies and gentlemen, ang healthy sexual activity could help you burn some calories. Actually, ang calories, amo na'y nag-atiner sa lawas, ta. Amo na'y actually nag-cause sa obesity mo.
1: Isa Sir Josil.
0: Ang mga unburned na to, sinang mga calories, sobra nga kinanglanon sa lawas ta nga calories. Amo ni ang rason ko nga, nag-support man dito sa ato sining sulod sa lawas, kag nagadugang man ina komplikar pagid, nagapalala, nagakontribute lang ha sa pagpalala man sa ato sining mga balatian.
1: Correct Sir Josil, kag abis ang iban bala do, linabay-labay lang ning especially kung dumito na edad-edad na hindi na sila maghimo sa mga aktibidades, bala Sir Josil. Pero kun nagapermiso palang lawas naton Sir Josil, talagang hormone naton himuon gid na kay kabahin ina sa aton sa nga healthy lifestyle. Tandaan na, kabahin sang healthy lifestyle and healthy relationship sang mag-asawa ang premise naton Sir Josil sa mag-asawa. Wag kita nag-encourage sa sa may mga dulo de version dira kay basi mabasulan pa tabla karon.
0: Mag-asawa hindi kay mala asawa.
1: Kag literal nga mala ha. Kay pero may ara man mga remedyo sa nadara Sir Josil. Ang maka, banyo kong nano, kag klabo huwas ka, makabulig Sir Josil, balanse sa hormone eh.
0: Mm-hmm.
1: At ito both sa kababayanhan kag sa kalalakinhan. Pero kalabanan Sir Josil, daw una ginagabigay sa mga lalaki mo.
0: Oh.
1: Kay sa rason niya kadamo sang bisyo iya sang lalaki. Kalabanan Sir Josil, damo sang trabaho ang lalaki, bla?
0: Mm-hmm.
1: Kag ang hambalan nun, sang ibang siya ni Sir Josil nga, di damo bisyo, damo trabaho, ginatawag kulang sa... kulang sini sa ginatawag balansi ang hormone. Pero may ara gyapon iban Sir Josil nga hindi mo gin mabakbak Sir Josil ah.
0: Kaya ang iban sini may balibad man Dok Leo mo. Mm-hmm. Sina kiti lalaki man niya pala trabaho. Ti saligbat man babae. Niti kung gusto mo siya balis kadana ita ikaw sok-sok bra kag ikaw sok-sok sini sa panty kag ikaw pang napkin.
1: May nabdaman Sir Josil nag-follow up yung texter ko no. Sa nagligad na ito sa nga program about sa turbo dietary food supplement bala. Kay budlay ko no actually yung topic ko arthritis bala.
0: Mm.
1: Budlay ko no magduso, budlay ko no magbutong. Kung ka pala nakita yung lawas. Nasa loot lang yung turbo Sir Josil yung turbo food supplement pero namin nagilaya kahit ipanday sa mo.
0: Mm.
1: Budlay magduso o magbutong sa lagari. Pero dala naman.
0: Kasakit ng siko.
1: Pero dala naman ako nag-turbo dietary food supplement ka Sir Josil. Kaya nagpanami sa blood circulation. Ginapabakod ang tuhod, nagabulig na magbaskog nga tonso ng lawas, tonso ng muscles. Ginabuligan na mabalik ang gana sa nika ginaamat-amat balanse. Kaya ginapataas ang nagnubo ka na imbalanse ng libido.
0: Kag ato lang reminder sa masamisin ng pagbaylo-baylo sa klima, ang hilanat kang trangkaso, ginabatsyag ta. Kung kinanglanon yung mag-inom sa bulong, hilanat, trangkaso, tawag na ito, sakit sa ulo, palanakit sa lawas. Kung hindi na kamu kabatsyag, kung hindi na kamu kagwanta, gali ah, kag kinanglanon na mag-inom sa bulong, inom ka mo sang sisdapane.
1: Correct Sir Josil, and proper hydration makabuligid. Kag isa pagit Sir Josil sa mapanugyan na to, especially sa panahon sang tingulan, pabaylo-baylon tiyempo, damo sa breeding ground sang lamok.
0: Mm.
1: Isa gid sa preparahan naton, amo ang paglikaw sa nisa dengue infection Sir Josil.
0: So hindi na kinanglan niya mag-ubra ka mo da sarapa. O sarapan tawag nila. Inang salmonan ba lang gaso bla Dok Leo. Ang iban sina mahambal nga sa Romano Katolikos niya nang na haboy-haboy blas na tabrog-tabrog na pali na gaso.
1: Ang iban sa ni Sir Josel nagadabok para matabog ang lamok. Pero kung may problema kasi sa respiratory system, problem kag affectado man sir Josel. Ang isa sa pinaka practical convenient nga mahimo naton sa ni tabugo naton ng lamok pinaagi sa pag-apply sang pwede na tong apply sa aton panit na nagabugaw nagatabog sa insekto sapat-sapat laki pang lamok nga nagadala sang dengue ang paggamit sir Josel. Like for example sang Santhon Plus herbal oil.
0: Kay tikin ang lano nato na almost daily subong no. Labi na gid kon damo na lamok blatig lalamok. So kinanglan nato na daily especially during daytime kay daytime biting mosquito nagadala sang dengue.
1: Correct sir Josel.
0: So makaproteksyonan ang panita nga hindi iya magdry. Kay ti may iba na yung pag tapos mo pamanyos matiyagan mo daga chlorinot bala ang panit mo da masunog. Ang Santhon Plus herbal oil manami ini kay nagapa smooth pa sang aton sini kay nagapahumok bala sang imong sini nga pamanit Doc Leo.
1: Correct sir Josel. Rason sina tungod siya sini duha ka sangkap nga paborgit sa aton panit. Ang virgin coconut oil or VCO kag ang moringa oil nga kargado sa vitamin E and oleic acid nga manami para sa aton sini nga panit.
0: So ini tanan mga quality products sang Yes to Health Incorporated. Magbakal gani kamo siguraduhon ninyo may tatak Yes to Health kay kadamo sa managa feedback diri sa aton nga may ginalibot siya linya daw iya makono ka ano to Yes to Health to amo mani hindi ang produkto sa Yes to Health may tatakid ina siya nga Yes to Health YES number 2 and health.
1: Kagway ni Sir Josel ginalibod da.
0: Oo.
1: Sa mga butika kay mga parmasya lang na available kag sa mga Yes to Health stores and wellness centers.
0: Sa stores and wellness centers or clinic lang ni mga butika and pharmacy. Why niya ginalibod-libod kag why kita sa produkto nga nasulod sa bottle o kon sa glass bottle. Wala ang tananta naka either blister pack or gani ang Santhon Plus sa herbal oil ara sa plastic bottle. So wala kita sang nakabutilya kundi ara sa blister packs tanan na sulod.
1: Kag nakabox.
0: Oo, kag nakabox nga may tatak Yes to Health. Sa Mercury Drugstore may ari ni Ross Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's and even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Dari na nga ito sa nga team song Abidok Leo. Alangala, nagigitas tiyempo, abis ato sa ringa pagparagad mo. Kabay pa, naka-impart naman kami sa inyo ni Doc Leo sa mga mapuslanon sa ringa mga tips and informations. Labi na gid party sa ikayang lawas kung paano tamam ligang hindi kita magkasakit at malala. Lastly, kuwanta lang sa ringa parting words ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos, Doc.
1: May nagsaligbat dari sa ton to because Sir Josel, no? Ginagmay nga mga pangginawi naton pero may dakong efekto sa ton sa ringa ikaing lawas. Especially pag-abot sa baratian. Sige, gamay malang ang turbo pero makapadako man ko, no?
0: Sang performance.
1: Makapadako sa performance. Kaya makapalawig. Kaya makapalaba man sa aton sa ringa pwersa. Kaya bisan pa Sir Josel sa pasensya, kaya nagabuli gini panayanaya sa aton sa ringa paminsaron.
0: Iti base bala kon may suhan bala paro sang kilala taman to taga aton man Doc Leo. Ambalya pagkagas niya ma baklay tato sa piyak siling niya ma saka tato sa bukit niya nugay ka gani da way ka gani ka saka ma nanugali mangulabo ta siling niya dito sa piyak bukit. Siling galing tag-astos niya kaya na niya may papa saka na ligbat sa way nugay gani way gani taklad niya bakulot gabi niya masaka kapas lubi
1: sa job kasi Sir Josel kon inenene kalakad sa kapayas katumban sa ginagmay naton sining mga pangginawi nga nagadulot sa aton sang balatian nagkapahamakan pwede magaling sa ginagmay naton sir nga pangginawi nga makapayo sa lawas sa amat-amat kun naton sir maandan magaresulta sa nisang mabakod naton nakalawasan gani ang amat-amat naton sini pero regular nga kagsigisigi nga pagtumar sa nisang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C ginagmay nga mga sustansya nutrients ginadulot o ginahatag naton sa aton sa lawas adlaw-adlaw pero sa amat-amat nagapabakod sa aton kalawasan mga balatian aton malikawan. Sa kinahandan, ang inyong certified naturopath practitioner Doc Leo Amos ganagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pasagid siling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
0: Salamat gid sa ato sa ning certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tup-tup sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ring pagpalagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tup-tup naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa. Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsantol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang panggalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
7: Santon Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain isa. Lula tayo ng pain.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
14: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta sa kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: Exciting!
16: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
17: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page. Santon Plus Gold.
1: Ito nga pala, may nabuhan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-gatorship, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: ay, ako si Dan, isa ka professional boxer sa Adlaw Training. Hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong dalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Inanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
1: Ay,
3: pura ka lang music magkatapos bugtaw ka, blah, may harap kayo sa mga balita, blah, so, amin, kayo sa mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: FM 103.9 with

0: exciting, bro.
1: Ihi ng ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ang palaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo, mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Kung

0: Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Zone.

Kung may bala kayong buksan ulit, huwag nyo na masyadong i-tape na madami. Para hindi masyadong matagal pag i-unseal.

Hello?

Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship.

Mira.

cuando puta la niñó. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na naging

nagsisinungaling, nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung puking ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami.

0: Martin. Nakakampanya tayo. Nakasakay tayo sa aeroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera.
1: And the last one?

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
5: XFM kid how?
6: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
5: Nga XFM kid.
7: Inani ang music ah.
5: Nga XFM kid.
7: Ay, pura ka lang music pagkatapos bugtaw ko lang mayara kayo sa mga balita. Blabs ng amin bigit mga DJs nila kag.
8: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
5: may how kid dapat.
8: Enjoy lang.
5: Nga XFM kid how?
9: Imo.
8: FM 103.9.
10: Yari na ang programa na The Secrets of Health.
11: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga super antioxidant kaya yara dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
12: Kompleto.
11: Kompleto.
12: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yung magpagwapa, pwedeng-pwedeng.
11: Yes.
12: Na, ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya. Kung daw nipis ang buhok mo, ginapabuligan niya nga magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sang viruses kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
10: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
13: So, ba't ang pag-inom ko sa Premium D3? Nabatsyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatsyagan.
10: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
12: Si moringa, hindi lang kayo minerals, mataas man ang iyang vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin natin is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit. We need vitamin C. So diin ta na makuha dira sa aton nga premium D3. Makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta gaka-oxidize ina siya nagakadula ina siya ginagamit naton adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once nagakaon kita, kinanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para makounter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para makounter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titinda makuha sina tiarao kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3 may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
11: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa mo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong, ang nami nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo. Santon Plus Gold, Premium D3, Santon Vitamin C.
10: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
3: pinagaling, pinahusay, Sanfam Plus Gold. Gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sanfam Plus Gold.
11: Ini nga kombinasyon, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, masyur naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kay nga aman, ang imo lawas ginabuligan agud mabalansi. Paagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
3: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
11: So, ang aton lang imoon, inom na lang ta Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold may balunggay,
12: mm-hmm.
9: Ang premium D3 may moringa oil.
12: Si premium D3, may BCO, may vitamin D3.
14: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko. Maupto sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision X Plus capsule. Wala yun ko nagbahay sir nga ning tumardayan ko kay maoray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. 3 na ni sa Cebulo, Pantukan.
3: Vision X, slay ang kaipitibo.
12: Ah, pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag nag-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, law-adlaw, ara ka sa gatubang sa computer, mag-Vision X ka. Hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabo nga nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang Vision X.
3: Vision X, slay ang kaipitibo.
9: Ang ato sa ring pagparagad, builog inadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Josel Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: XFM 103.9.
15: Mga katrupa, exciting!
3: Santon Gold, live testimony.
16: Aurora, balik si Niloal Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Talaga po nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
17: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
18: XFM.
19: Isa na naman ka mabinungahon kag mapuslanon nga adlaw ang akon ginahandom para sa akon tagpalamati. Welcome sa palatuntunan, edukasyon sa ikayong lawas. Ari na magkita karon sa pagtalakay sang isa na naman ka kumon nga kondisyon nga nagahatag kasakit kag pagpalahabok-habok sa aton sining mga kasukasuhan o kung mga joints. Natandaan ko pa sa mga nagliligyad nga mga binulan nakatalakay kita sang kondisyon angot sa arthritis. Ang arthritis gali duwa ini ka klase, osteoarthritis kung sa din isa ka degenerative joint condition nga masakit, gahabok, gapalanig-a, kag apektado nga aton sa mga day-to-day activity.
20: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
19: Sa aton kumon nga lingguwahe, awat ginirtama, ang isa muning rheumatoid arthritis, chronic disease, but sa lingon dugay na niya. Dugay na bala nga ginasufrir. Naga pala nga bukabok sa kalawasan kag present usually sa joints. Damo galini, may mga other types pagid, no? Muning ankylosing spondylitis, natalakay ta naman eh. Kung ano man nga mga arthritis, basta arthritis, muna natin istoryahan, kag kung paano natin inimalikawan, kag paano natin mapaganagan, o kung makontrol. Correct me if I'm wrong, pero nakabasa ako once an article nga wala kuno bulong ni. Isa man ako sa biktima, kag isa man ako sa may arthritis. Shadow pa katemprano, tani ni, ngay bulgar ko, nga nakabulig sa ako ng mong evergreen herbal capsule, nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag lately, ining evergreen coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kadamo pagid sa mga kondisyon nga related sa arthritis, not to mention them. Pero pati kayo sa hindi, pati kabataan, igo ni. Mapabarak kita na sa mga simptoma. Joint pain, tenderness sa mga joints, stiffness mga joints, pagpalaniga, inflammation, palangabukabok sa palibot sa joints. Siyempre, limitadong pangulag. 1, 2, 1, 2. Right, left, left, right. Stop. Nagapalang init kag mapula ang mga panit sa may joints na bit. Kung bulong inyo sinigin na pamangkot, hindi ko na pwede mahatag. Pamangkot ka mo sa pharmacy, hindi ka na ipangayo. Kamurisita sa inyo sinigin na doktor. Ang akon iya kung paano ma-prevent. Pagi sa pag-inom, kagpagamit sa mga produkto ni Dr. Spinhico. Anong mabulik sa evergreen herbal capsule? Nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
20: Evergreen herbal capsule.
19: Kag ang evergreen coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na. Protektado ka pa. Ang istorya natin kung paano ini-control kag i-manage ining uric acid. Dinikitanay sa mangosteen nga rich in vitamin C nga may analgesic nga nagapaganhagan sa sakit kag anti-inflammatory properties agud malikawan ang arthritis. Ang turmeric nga ra sa evergreen herbal capsule at the same time sa evergreen coffee mix nga may natural anti-inflammatory. May isa ka compound ginatawag nga curcumin nga potent anti-inflammatory agent. Ginapunggan niya ang mga principal protein nga makakos ang inflammation pati na ang aktibidades ang iban nga mga inflammatory chemicals. Kag may property man ini bilang painkiller. Ang balunggay nga raman sa evergreen coffee mix kag sa evergreen herbal capsule. Proven as sad to pa sunod sa pagtuon makapaayos ang rheumatism. Makita man sa pagtuon nga ang balunggay o kun moringa makapaganhagan sang sakit sa joints kag makapaganhagan man sang pag-build up sang uric acid. Ang ampalaya nga ra sa evergreen herbal capsule, good source of nutrients like fiber kag folate, may vitamin A, vitamin C, kag ini naga-prevent man sang gout. Ang wheatgrass, rich in vitamin C kag naga-promote ini sang healthy bones and healing injuries. Balikan ta tugaling balunggay, may phosphorus nang sagali kag calcium mo kag nagapabakod sang aton sini nga mga tulaan, tayang ko lang malipatan ba. Ang barley grass may antioxidant activity, may abilidad ini nga magkadi kagis kag magtasak sa mga free radicals. Nagapatigayon man ini sa pag-produce sang pro-inflammatory cytokines nga instrumento sa pagpaganagan sang rheumatoid, synovitis, arthritis, kagaw. Since bastante sa vitamin C ang mga produkto, ang study nagapamatuod nga ini makaprevent git sang gout, sa kasahe sang arthritis. So testimony ko, sumugod nga nagamit ako sang evergreen herbal capsule. Ah, kapag gusto nako kaon baboy, mani, talaba, masayan, lukos. Nga daw wala ako nagabatsyag. Nga nagapala nakit ang mga joints sa tion nga magabatsyag ako sakit. Red flag na na. Untat ako na dayang kaon.
20: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
19: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
20: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.

0: sa malakas na buto. Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Step and Plus Herbal Soap.
3: Pinamaoda, pagkatibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Bili na!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng

0: Ayumi. Og nibalik ang among regular na love. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. Og kababainhan. Og gahatag og kusog. Og resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa programa nga.
1: Phone pal.
0: Troy Tisoy, gwapo na LL pa.
1: Kagwapi lang ka, bigalan na, tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol si Sagtumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kaginadulong man sa aton sang Cestapine, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa panalakit sang kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nation. Wide. Pwede na ka mga tawag sa XFM call and text line para makaisurehan ay kita tatlo.
1: Dali sa 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. And we've got a caller on line number 1. Good evening.
1: Hello.
0: Hi. Sino dya?
2: Si Raymond Troy.
0: Taga diin?
2: Taga Antique, Troy.
0: Diin sa Antique, Raymond?
2: Di sa Sibalom, Troy.
0: Si Balom. Pilang edad?
2: Porte, Troy.
0: Pila?
1: 40?
2: Troy.
0: Gulang-gulang ba?
1: Oy, hindi.
0: Hindi man.
1: Oh, kasi nila, life begins at 40.
0: Weh, di ko magpate. Sala na na, Subong. Hindi na, life's begin at 40. Sala na na, Subong.
1: Hindi, ano na gali?
0: Ha?
1: Ano na gali?
0: Life's end at 40. Anong kaso?
2: Kaso, Troy. Ngita, nag-football, Troy.
0: Aw, so sabi ko may kaso. Sabi ko gani, kung at large ni, hindi ni at large.
2: Maraming na to, may mga Troy. Kung may kaso, wait mo, to, pesuhan ko na, Troy.
0: Extra large. Din ka da. At large o kung extra large? Awara, gid. O sige. Ano man ang status mo? Balo buhi? Balo patay?
2: Laon, Troy.
0: Ay, laon doon?
1: Yala.
0: Gagid ka nubya?
2: Troy, why?
0: Hindi ka man gwapo.
2: Dakawa na, Troy. Hindi man gwapo. Hindi man laway. Kapangkaman na.
0: Oo. Tani, kung hindi gwapo, dapat makawiwili. Makawiwili.
2: Sa media, Troy.
0: Weh.
1: Oo.
0: Kung sa artista daw, sino yung mukha look-alike?
2: Daw rock at yung mga look-alike, Troy.
0: Daw si?
2: Rock man, Troy. First time lang ko nang yung Troy.
0: Paras na bala arang mag-joke-joke mo sa mga friends mo kung kaisa. Araba lang imo nga friend magwapuhan si imo tapos tawgon ka sang kalook-alike mo nga artista daw sin o ang kalook-alike mo artista nga natawag na si imo sang friend mo.
2: Dora
0: ko tin naman antoy ba? Ay mo takaraw kanimo. Ura kita na bisan isa.
1: Man
0: Jericho Rosales, Daniel Padilla, Sasha Padilla.
1: O kung si Carlos Padilla na
0: ha? Daw si?
2: Daw
0: si Jericho.
1: Jericho
0: Rosales o kung si Jericho Nograles?
2: Hindi man yung Troy.
0: Ang height, ano kataas?
2: 5'6 Troy.
0: Taas?
1: No, taas.
0: May abs?
2: Troy.
0: Sa agtang na, hindi sa chan?
2: Ano, Troy?
0: Sa agtang na ang abs o kung sa chan?
2: Aro, di sa dughan, Troy eh.
0: Ba sa dughan?
1: Sa dughan, gudyan.
0: Dulain na yung muya may abs ang dughan, haw? Ba si ano na? Ba si arang ano bala? Nang ano tawag si nagani man? Hindi man na acne ang aras sa lugar.
1: O kung base naglako lang ang kalunggo.
0: Oo. Peklat.
2: Hindi man karong
0: naro. Abs good. Mm-hmm. Anong work ni Migo Raymond sa si Balom Antique?
2: Ano, Troy? Sa'yo, Maram, Troy?
0: amo gali nga may ano siya, may mga abs. Kay kasagaran na construction worker.
1: Gani
0: ang ara sa uma nagatrabaho kay healthy-healthy sila permi mo kag permi sila magwaandol.
1: Ba tuod.
0: Balhas.
1: Gani.
0: Oo, kay syempre gaguna mainit sila. Ga pasan sila sang mga mga paray. Na mga muna saging. Ano ang mga kararuton sa inyo uma, Amigo Raymond?
2: Ano nga ara man try nga no try nga palay tapos nga ara man manis.
0: Na mabugat na kung matingob na siya bala. Kung ipadulog mo na siya sa merkado kag ibaligya na mabulubog at tana. That is why nga gusto ko kita ni magubra sa uma.
1: Ba?
0: Oo, siguro basi kung isa pa lang kasako malipungan ako.
1: Ano pa gid ayang gulo kung kinaing na gid.
0: Amo gani ari kinaing ni lagi na pasaan. Oo. Oh. So
2: sinako Troy.
0: Oh.
1: Ha?
0: Sinako.
2: Sinako.
0: Oo. Oo. Pero ang aton subong i-troubleshoot sa imo, ang imo dugan kay wala ka love life. Wala ka man kanubya, wala ka man kanubya biskan sarang.
2: Ah, may ara man ta, tama Troy, sa kolayo.
0: Taga diin.
2: Taga dira man Troy sa Negros Troy.
0: Kamaan ka to nga girlfriend mo siya or ga-assume ka lang nga girlfriend mo siya?
2: Why mo ga sa Troy, tiyempre lang distant na relationship.
0: Paano mo siya nakilala? Ang ginambal mo nga LDR ang inyong relationship, paano ka mo nagkilala, hay?
2: Sabi mo sa programa mo, Troy.
0: Ah, oy, sa tuod. Programa mo, gali. Pero, nagbulagay na ka mo.
2: Pero, ay na kami ito sa communication sa nag-i-resource sa number, Troy.
0: Congratulations. You deserve it.
1: Pero nakita na yung mga mo personal?
0: Nakita na yung mga mo personal?
2: Ha?
0: Labot gani sa ato ng hapon. Nga nga dako yung question sa imo nga marayo. Nga pwede raman na maadtuan kung si In ka dyan nag-stay sa Negros kung willing gid ikaw ka dyan nga makipag-meet up. Galing kay wala man timo
1: nagapangabudlay
0: kag tawag ni gani naga-reserve sang time para makita mo kadya ang girl nga imo nga karelasyon LDR.
2: Pero why di kami mo Troy kay gusto lugar naga san lugar gani why na nanawin ko din na kutsabihin nga lugar.
0: Nga, wala mo man tana, guro, ginapamangkot kung taga diin sa Negros.
2: Ginapamangkot ko tayo natuloy ko nung sabihin sa Negros, wala siya kapat mo, gid.
0: Amo na gali nga nag-change number ka dayon.
2: Si Atroy, nag-ilis, Troy.
0: Nag-ilis ka man?
2: Oo, ayaw mo mangyapon number ka, Troy.
0: Ah, ambal mo kina, nag-ilis ka number. Subo, amo mo lang gali, Japon. Ano gid bala?
2: Why kami ito communication kayo ng iris pa kang isang number?
0: Siya nagbibig. So ano man napangita mo sa isa ka babae? Nga tiga yun nun tas abong gabi?
2: Siyempre lang ang try eh. Ano, medyo ginoo pero medyo basta siya.
0: Medyo maginoo.
1: Pero medyo basta.
0: Agi ka haw?
2: Why pili single mama man o hindi?
0: Di may maginoo wala nga babae.
1: Oo. Ang maginoo ya sa lalaki lang na yan.
0: May maginoo sa lalaki sa babae.
2: May ara man Troy pero medyo basto.
0: Ah, agi niya ginapangita. Hindi babae.
1: O gani man.
0: Agi na pangita mo kun babae.
2: Babae di Troy.
0: Di pa no man nga nag-come up sa mind mo nga maginoo.
1: Maginoo?
0: Ano man ang pagintindi mo sa maginoo? Lalaki na, babae?
2: Ano? Babae, Troy.
0: Maginoo, babae? Are you sure?
2: Troy.
0: Oo man ko, no.
1: Basi, di tiyak.
0: May maginoo nga, babae?
2: Nga namin ko, Troy, na nga may kadok mo sa Diyos, pero kundi sa away man.
0: Nga ang nag-istorya na taparte sa Diyos. Kaya naman, kot malang ko kung ano
1: ang maginoo.
0: Ano nang maginoo sa pag-intindi? Mamati, bala, ano nang maginoo sa pag-intindi mo? Ay, ambot ah. Amo na gali nga wala ginasugiran sa kung taga-diin ang babae kayo do. Hindi ka man gali kabalo kung anong ginapangambal mo.
1: Gani man.
0: O, number plug, 09.
2: Ang
0: number ko
2: 0931
0: 9849
2: Okay,
0: goodbye. Pinangkahalit tayo. Okay,
1: goodbye. Ano
0: sa iyo mo mag-inoo, Idol? Gentlemen.
1: Are you sure? Of course.
0: How about the ladies?
1: Ladies and gentlemen.
0: Ladies and gentlemen, please all stand for the invocation of Philippine National Anthem, followed by
1: a prayer.
0: And the presentation of the candidates from 1 to
1: 1 to 20.
0: Two minutes before 10 in the evening. Mabalik pa ang phone. Palopon yung sikatropang Troy Tisoy.
1: Ang sikatropang Don Bilangka.
0: Nagkapamati ka mo sa programa nga
1: Phone Pal.
0: Ining XFM katropa mo.
1: Exciting.

0: dala sa kumpuwerto trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbe.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.

0: Nagtubig-tubig na ang lungs.
1: Hindi ko na talaga kaya.
0: Balik na sa phone pala programa. Upo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasugay mo immune system na agis pagtumar sang ascorbic acid Santon Vitamin C.
1: Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo ng herbal food supplement para sa may mga bukol-bukol sis kag tumor.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nation. Why? Pwede na ka mo katawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Call na. Call na. Call na. Call na.
1: Yes, Jack.
0: Call ko. Yes, Jack. Katigda sa imo.
1: Yes.
0: Oh, may caller ta sa line number one. Check ta. Ay, na-auto dayon. Lahit. Line number two. Basi siya man ni Japon lang. Aton caller. Hello, may gabi.
2: May gabi, Troy.
0: Sino dya?
2: Ari naman ko, Troy, ya, kasi nabad naman ko sa imo live, Troy.
0: Ngalan, ngalan, ang amon ginapamangkot. Ngalan, anay.
2: Kilala mo na ko po na, ay, Troy.
0: Amot ang kadugay, sa imo magsabat. Ang ngalan, ah.
1: Ngalan, ang bla.
0: Napay-blood mo ko, ah.
2: Sige,
0: Troy,
2: ah. Apple, Troy, ah.
0: Apple. Sino nga Apple man?
1: Si Ruth.
2: Ang
0: pag-aspan, siya ka wala. Ah. Hindi, wala, wala man kami. Wala man kami. Pamati, bala. Wala man kami kakilala. Sa imo nga mambal nga kilala ka na namon.
2: Ang mambal mo, sabag tawag.
0: Anong man, do kulang-kulang man ni siya man. Hindi, bala na yung magkadlaw. Bala tapusan. Tapusan, bala na yung isuryan. Tapos magkadlaw. Bala para klaruhay ta. Kung kaladlawan, kaladlawan. Ginanya. Okay. Taga-istansya si Apple?
2: Oo, Troy.
0: Okay. Pila na ito gani edad mo liwat para ma-recall man namon?
2: Ah, 29, Troy.
0: Okay. Din ikaw dapit sa istansya?
2: Ah, doon lang pumandok sa istansya, Troy.
0: Din gani dapit sa istansya kay kalapad sina. Ay, ambo.
2: Sa?
0: Sa
2: may merkado, Troy.
0: Sa may merkado. Dali lang. May kilala kami da nga vlogger nga... Nagapang ano, nagapamutbot. Sino gani ngalan niya na? Da taga istansya na siya no.
2: Sino siya?
0: Ang nagapamulong gani nga naga-vlog-vlog.
2: Si Lloyd Barwa.
0: Oo, do mo na bala mo, lapitay ka mo.
2: Layo no si Troy, layo.
0: Pero katol-tol ka sa balay na, katol-tol ka sa balay na.
2: Oo, katol-tol eh, balasa na siya.
0: Ah, balasan gali kay pabutbutan ko tani akon upod. Do hindi ko kaintindi subong siya costume do sa pyramid sa halin. Nga daw man og yay churambot.
1: Sa ko punta na lang gini pabutbut ang color sa he. Yan no mabutbut ka man.
0: Kay gusto ko tani mo balaan kung ano ni nga si espiritu ang nagsanib siya subong nga gabi. O kung sa gabi-gabi ginamon nga program balahaw. Mabuligan mo ko da.
2: Oo.
0: Bau, umun sa kuno pasakay man sa dulpo.
1: Nga mugi diya eh.
2: Balay, galay ka mo kermi mo ay siyempre kermi kino nakatutok sa ano, cellphone.
0: Oh, sa cellphone? Wala sa radyo?
2: Ah, wala mo ko radyo, Detroit kay.
0: Bau, kung lapit-lapit ka lang tanay sa amon, magagaan ka ginamon sing ano, sing Bluetooth speaker. Gan ka naman. Gan ka naman si Bluetooth speaker. Galing wala tuner. Hindi ka man Japon makapamati.
2: Okay man.
0: Nga nga nakatawag ka sa amon sa bunga gabi. Maano tani. May kinahanglan ka nga. Patapusa ko ba na yung hambal bala? Wala pa kuya gani katapos siya. May kinahanglan ka nga ipalabot nga mensahe para sa imong nabili nga kabuhi sa bunga gabi. Pamilin-milin. Tatigan.
1: Ano gusto mo? Gusto mo na basahon ng emotes na minto?
0: Oh, 29 years old, ikaw bro, ikaw the apple sa istansya o kun mama, papa, Japon? Ano work mo da sa istansya?
2: Sa restaurant lang, Troy.
1: A waiter?
0: Waiter cook.
2: Waiter lang, Troy.
1: Aba. Uy, hindi ko na pa ilang lang ang waiter ay.
0: Anong nga lang sa inyo restaurant, man? Basi nakahapit kami da sa pagpabalasa namon.
2: Ano, Troy? Pagusto.
0: Ah, wala kami kahapit. Pagusto ang ngalan. Dito ka, ang amo na hapitan pag hindi. Pagusto kung pag hindi. Naamo na. Ganon. Ano da ang inyong... ano da ang pinaka the best ng menu sa inyong restaurant para matilawan man namon, B?
2: Nangyayari man di, Troy. Kalop.
0: Ang pinaka the best ang ginapamangkot, Kuya Ya. Ano gid ang pinaka best nga gina-order?
1: Ang best seller inyo gid bala?
0: Oo. Best pa.
2: Talaba, Troy.
0: Wow. Talaba?
1: Okay.
2: Oo.
0: Adamo man na di sa... Ang wala pa na mo na kaon ni Dolphy? Mayara ka mo da salsalon nga adobo? May mga... Uy, tuon!
1: Ah, tuon!
0: Exotic, no?
1: Oo.
0: Sigurado ka, Paul. Base ba lang galang ulang mo? Ikaw, bla?
2: Oo, ganito lang nangyari, be. Isa... Nakaubusan na, be. Isa kay... Yutay lang ang anong... Ano namon, boss. Budget, siguro. Boss.
0: Ano na ang mga buaya ginaluto nyo? Amo nang involved sa blood control? Amo na inyo ginaluto? Ay, dali lang. Tuod git bala nga buaya gimang naluto nyo?
1: Oo.
0: Siguro duwa bala. Ano bing luto sinasang buaya ang para namit nga ginasisig nyo?
2: Oo,
0: sisig. Ah, ang sa amon.
1: Ganyan kita huwag na... Daw ginabawalan man na kay
0: daw hindi mo na pwede nga ihawon. Ang amon, pamati bala apple. Apple ang amon diya buaya ya ginabalsamarik ta mo.
1: Amo ka siya.
0: Inyo ginasisig. Lain man aguro buaya nga ginasisig mo da.
2: Hindi ah. So, prod, tod, na try, tod.
0: Manamit na kung makatilaw kami sang imo buaya.
1: Ganyan man.
0: Ano kadako imo buaya, apple? Kadlaw si Dolby yung mamanggot ko ba?
1: Oo eh.
0: Ano kung nakadako imo buaya?
2: Dako na yung buaya ko, Troy.
1: Ba? Ano? Ati ko na mo, pamilya, kaman ka reptile eh.
0: Reptile. Dako gid man may ano gid ano gid abi ka dako be logo bitakos be may pulgadera ka da
2: why try why
1: measuring tape
0: dangaw
2: why ma'am
0: pila ka dangaw
2: ha
0: oo
1: ano
2: isa kang tunga
1: isa ang tunga kuno nga dangaw
0: be isa galing kay ti pila height mo ha kung mag-isa kang tunga ka dangaw, pila height mo?
2: 6'5".
0: 6'5"? Kung isulok-sulok ta kami! Pag 6'5", 6'5", mga ni Karuna.
1: Taas pa sa kay Kwan ba?
0: Eh, balingit.
1: Balingit.
0: Pila height mo?
2: 6'5".
0: Ah, Basi baliskad, guro, 5'6".
1: Nuhangag sa iyo, kadukad na sa iyo, yo. Basi 6'5 below the ground.
0: Wagi pulo si Apple, sorry ako na. Amo ni Guru nga, sa subong, wala pa sa nubya, no?
1: Amo good eh.
0: Do kulang-kulang ka bala, Paul.
1: Man kung buhi pa to si Mauricio, nalong tagit ka sa Liganes.
0: Ayan, bot, si...
2: 5'6".
0: Ano, nakanubya?
2: Wala, gano'y nubya. Amo gano'y nagtawag ko sa imo, Troy. Kaya pinawag sa akong mga alam nabi.
0: Wala ka nubya. Wala ka man kakatingala nga wala ka pa ka nubya. Maasa ka pa.
2: Katingala, gano'n ko.
0: Ay, hindi ka na magkatingala, ah. Kami, wala kami yan na tingala. Kung nga nga wala ka kanubya. May kabalo na kami. Hindi ka laway, pero laway-laway. Amo na.
1: Hindi kayo siling sang iloy mo. Gintawo ka sa adlaw ng Martes mo.
0: Oo. Ano pa kaya ang imong itsura daw ara sa Martes Santo? Nagabinuringot lang permi. Ay, ang botse mo na yapon. Ay, sino ka look-alike mo ba kung gwapo ka ba?
2: Nagtawa ba sa comment ko, ara ba, Troy?
0: Anong ngalan mo this comment?
2: Si Kevin Cunilos Formalis, Troy.
0: De, ari, kita ko. Ari may purong-purong sa agtang? Nagdogahigda?
2: Hindi na ya.
0: Ah, Kevin Cunilos Formalis, gani, ang nakaslibles?
2: Amo na siya.
0: Amo na ni ang guwapo? Makita. Makita ni sa ngakon nga friend nga si Judy abot dira sa Kicks Lutong Bahay. Mambal siya nga makinamot na lang ko, Troy.
2: Laway na, Troy, laway. Sumagani, wala. Nubiya na laway.
0: Ha?
2: Sumagani na, wala. Nubiya na laway.
0: Pero may tsura-tsura, ah. Hindi kaman totally nga laway. May tsura lang. Tsura ganing kabo. Kalaway mo na karoon nga i-diretso na mo nambal nga laway ginman, ah.
1: Oo, gani.
0: May tsura lang.
2: May tsura, Troy.

0: ay bala kada ako masunggod ka man
1: kay may... kung gusto mo nga maging gwapo te ano gusto mo magwapo ka
2: hindi lang ah.
1: Oh, nah. Hindi ka man gali, pues. Mantinirin na lang ginaan pagkalaw-ay mo.
0: May kapigali sa friend ko si Ma'am Kix Gonzales Malundos ang ano, Kix Lutong Bahay kay si Bob's Abilada Mapa arada sila subong kay si Judy Abot nga si Jerome.
1: Oh, si Jerome.
0: Wow, grabe. Ilang nga video kakanta-kanta sila kung wala na customer, Rodolph.
1: Makanta man ko da bala.
0: Oo, mabidyo kita to. May bidyokihan to.
1: Oo, saan o?
0: Ha?
1: Saan o?
0: Pagtapos sa disubong mo, ama.
1: Pwede, pwede.
0: Matubatol sa to, ah.
1: Pwede, ah.
0: Oo. Ina, kung bukas pa eh, 12 midnight patanganan mo. O, Apol, ano na pagkita mo sisa kababayi?
2: Ano lang ko, ah. Ang tuhod lang na pagkatao niya, ah.
1: Ay, why na totoo di tao, subong?
0: Hindi man tuhod ang ambalya. Tuhod man ambalya. Ang tuhod ko nung tao.
1: Tuhod bala?
0: Tuhod!
2: Diba dati sa live mo, Troy?
0: Ha?
2: Diba dati sa live mo, Troy, daw may... daw guys, Troy, may balaan doon, Troy. Wala na sa live, sinuha mo sa Troy.
0: Ah, hindi na paghanduma, kaya wala gani may manawag. Nandum mo gid nga kung may ara tani kiti kundi gid pa istorya kun sa imo so meaning wala gid ya may gapanawag.
2: Oh,
0: number mo na lang ilawag kay para at least may choice sila kung matawag sila, ma-text o kung hindi.
1: O, te, lawag ka na.
2: Wala number ko, Troy. Lawag mo lang number ko, Troy.
0: Ah, hindi ko yan pagsukuha. Paninguha ka na sa kagalingon mo. Hindi ka na yan manugo, ah.
1: Ano ko dyan, ya?
0: 09?
2: 0991.
0: Okay.
2: 868.
0: Ah, oo, nadumduman ko na sa... liwat be, liwat be. Liwat be, liwat be.
2: 09 991 868
1: 8130. Oh, isa pa. Isa pa gani.
0: Sige na, kinapagustuhan ka na gani. May...
2: 0991 868 7130.
0: Sige, magliwat. Ano?
1: Ano request mo?
2: Ano lang ah, pitbull niya.
0: Ano? Pitbully ko no.
1: Pitbull?
0: Anong ido ka kanta? Oh. Petfully? Journey. Halin ka pa sa it ha. Asa nagpitbully naman ha. Apple? Last mo na ni ha.
2: Last ko na na.
0: Ano gani ang tunos ang pitfully gani? Di what be?
2: Hindi na try ah.
0: Ha? Paano ko nakaroon mabalaan kung pitbully? Gimana nga ako na pili, di? Ang tuno, anay?
2: Hindi na, ah. Magayita, Troy, ah.
0: Pili ka, i-play ko ang kanta mo o kung gaan mo kami singing ano na lang?
1: Tuno.
2: Hindi na,
0: ah. Ah, tuno, ah. Anong tuno ang pitbully ang bal mo?
2: Ang pirot na lang ah, hindi magamit.
1: Ah, iyan ni pe, na, sa kampo nila Jo. Amo na?
0: Sa kampo nila Jo, may nagadoko-doko. Ginhaboy ang ulo sang bato, nag-oklo-oklo. Bye-bye, Apple. Salamat. Good night.
1: Ay, ambot lang na pitbull din na. Basihan mo na sa salinga, ang pampam nga tigula. Kingkamang kakano, nagtalang-talang.
0: Alin pa sa it, ha? Sa nag-pitbull din.
1: Ay, ay kakadlaw man ko tumang kapi na ba?
0: 10:35, babalik pang phone, balobod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Troy lang ka.
0: Ining XFM, Katropang mo!
1: Exciting!

0: ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang sista painggid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gibala ang ipikto?
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
2: Doon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot na

0: Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Fire!

0: 1 minute after 11 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Bugto naman ginawa niya.
1: Correct.
0: Padayon kita sa programa nga phone pal. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutatang collagen sa mga gusto magwapagwapo. Makakapi ka na healthy ka pa.
1: Kag ginadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana na. Kutis artista pa.
0: Wow! Sana all. Mabakal sa tanan nyo ng mga suki nga butika. Pareho sa Mercury, mabakal nyo man sa South Star Drugs, sa TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, kag Watson's Pharmacy. May gabi kay ano anay? May gabi anay kay Christian Nathaniel Hagos. Ma-request ko sa song My Worst. Really? Bad day mo iguro subong niya kay Your Worst, right?
1: Yes.
0: Your Worst o kun... War. Di wala magtulog-tulog sa akin nung magsinya-sinya sa nga mga binuang mo.
1: Apos, hindi ka man magtulog sa akin.
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text line subong evening.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Damo ka request subong nga. Mayong gabi man sa kay J. Vince Reta. Dahil lang gid na, hello lang gali sa mga taga San Jose Antique. Kag-request ako sa kantang I Knew I Loved You by Savage Garden.
1: I knew I loved you
0: before I miss you. I have a dream to with tonight. Ang mga uso-uso na sa mga Westlife sa una kaga.
1: Westlife, A1.
0: Backstreet Boys.
1: Yan, mga mugi na sila.
0: Yes. May caller sa line number one. Good evening.
2: Hello, sir. Good day.
0: Anong mayo sa gabi sa tingog mo nga na? Naka-shot ka wala?
2: Why?
0: Nga nga daw hubog ka na. Mukha lang gina magambal.
1: Ano, pre? Pre.
2: Yo.
1: Oh. Oh, ano?
0: Natulugan ka na o kung nagbugtaw kagit kay para maka-intra ka?
2: Wala man
0: ah. Awa. Pangalan na pangalan.
2: Nugnog ay sara.
0: Sinugnog.
1: Perte nga ngalan ba?
0: Kada mo damo sing pangalan nga anugnog na pilian mo. Paki-explain, please.
2: Sige, amo na ginatag sa aton.
0: Taga din sinugnog.
2: Taga
0: Crossing.
1: Crossing din.
2: Sagay.
0: Uy, taga Sagay.
1: Ano itom ka man, kagkulungbo?
2: Hindi man ah.
0: Puti ka?
2: Hmm.
0: Walo titi. Baboy gali. Nga nakapanawag si Migo Nognog sang Crossing Sagay?
2: Amang itatada partner ah.
0: Partner sa?
2: Mga buhi.
0: Aba, mga buhi ka naging nog. Pila na gani edad mo, nog?
2: 46.
0: 46? Ano may asawa ka sa una o kung wala?
2: Okay lang. Solo parent.
0: Ano?
1: Ano siling mo?
2: Solo parent.
0: Solo parent ka na. Ara si mong bata o kung ato sa iya?
2: Arasakot.
0: Oo. Paano mo nakuha?
2: Gagay, ara namang ginasakot.
0: Ah, ikaw man ang nagbata, hao? O kung nagpaubaya si, ano, si girlfriend mo sa unang ituli niya si mo inyo bata?
2: Waya.
0: Anong waya man? Taro, nga habla mag-balbla. 46 years old. Sa 46 nga na, ano gin ang ginapangita mo sa isa ka babae para ma-ano ka na? Ma-plastar ng imong panginanglan? Mga buhi, oo.
2: Ang mahila magdala.
0: Magdala sa
1: ano?
2: Mga buhi.
0: Awaso, sabi ko gani kung ano gid nga magdala. Kay kung amo na ganing imo ginapamangkot, hindi mo na pagsigihon kay may mapinsara naman ang akon upod. Kay ang maayo to nag maayo to magdala sang una, wala na subong. Kay ha? Ginkuha sang iban.
1: Correct.
0: Te, hindi, wala ka man gakahadlukan nga ang ginapangita mo nga maayo magdala, kuhaon man sang iban, kay nanamian man sila bala magdala.
2: Hawaii man.
0: Kung sa artista daw, sino mo ka look-alike nugnog? Si Blackjack?
2: Oo, dayon ba?
0: Siyempre, sa ngalan lang, kuya, nag-base nga nugnog mo. Amo ka man na kataas kay Blackjack o kung nubo-nubo ka lang gamay?
2: Nubo lang.
0: Ano ang imong hobby? Like mga sports, abi? Anong imong paborito? Basketball? Volleyball?
2: Basket.
0: Ba? May ball wala o kung basket lang gid?
2: Basket lang gid eh.
0: Nga sudlan utan?
1: Ang ratan pa na sa kuna.
0: Single ma'am, okay lang? Kung may matext sa imo matawag nga single ma'am nga nagapamati sa atong subong ng gabi?
2: Pwede ah.
0: Sige. Ano to ganyang bal mo? Mayo magdala? What else?
2: Kabalo pala mag tingang, kabalo mag magluto.
0: Napagid?
2: Basta harap banana.
0: Timbang ang imo ginapangita. Hindi, hindi asawa.
1: Ano? Pangita? Anta ka sa agency?
0: Sa agency na nasa subong ginakuha ang kabalo magluto, kabalo manghugas, kabalo manglaba.
2: Okay na.
0: Di sa agency ka na lang marikta, tani. Wala ka na nag-agi sa amon. Gin-bypass mo na lang kami. Di ba? Kapili ka pa.
1: Gani.
0: Di ba? Ano man, plano?
2: Ang kabalo lang magano.
1: Magano?
2: Magdala sa pangabuhi.
0: Puros ka lang tanan kabalo magdala. Ano number mo? Number 09?
2: 0912-53-96029.
0: Sige pa, isa pa.
2: 0912-53-96029.
0: Salamat, Nugnug. Doon may tupad ka na nga nag-video kay, ha?
2: Aras,
0: super balay. Ito, onda mo lang radyo kay masinggit ko nga. Unta tayo na na. Kay ang video, kay asa lang alas 9.
1: Oo.
0: Taugan ta ba lang pulis bala para muntat.
1: Killjoy.
0: Lamat, Nugnug. May gabi.
2: Gabi.
0: 9 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Masunod ang At My Worst sang Pink kag I Knew I Loved You sang Savage Garden na gin-request sa aton nga programa. Ini ang phone pal kag nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis. Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo.
3: Pakusog.
2: Turbo.
3: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
3: Doble ang kalipay.
4: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
5: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
4: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
5: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Uga hatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus.
9: Marami na ang natulungan.
10: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Gusto

0: 26 minutes after 11 o'clock. Nagapamati ka mo sa phone palang programa po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Kining XFM Katropa mo.
1: Exciting.
0: Kambya palang gani, utod ka na dayon. Ang ining programa, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang natural na kape, wala sing side effects. Kag, ang kape nga pinaka-the best sa aton nga kayong lawas.
1: Ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C, pabaskuga ang inyong immune system, pinaagi sa pagtumal sang Santon Plus Vitamin C.
0: May maintra pa da, pwede pa ka makatawag, XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Thank you po, Kuya Troy, sa pag-play ng song na At My Worst. And Alan Javillian, na mayong gabi, Sweet Dalen, Vincent Tobianosa, nalingaw isa ko no sa aton, oy.
1: Wow, salamat, Kim.
0: Tagaasa man, may oy-oy man. Sa
1: kay Victoria Tandual, mayong gabi lang da sa inyo. Ah.
0: Ano naman aton, Soki, si Manananggal de Amor.
1: Wow.
0: Doon na intriga ko ni kay Manananggal di Amor.
1: Gani man.
0: Namit man ni siya guro, no?
1: Kabay pa.
0: Wala man ni gusto uslo awak, ya? Ang gusto uslo, ang hawak lang ako.
1: Oh, correct, ya.
0: Diskan, wala na ang katunga, ah. Ang buli, ang kumuson, eh.
1: Ah, correct, ya, eh.
0: Para sa sabi ko, maka-boyfriend kasing manananggal doll.
1: Oo.
0: Lalaki ang manananggal. Ang akong gusto, ang hawak lang yun, bala na wala na yan, ano yan, wala na yan pambabaw yan, hindi lang ko yan sa hawak. Ikaw naman yan, ano version mo kung manananggal ng lalaki ang iyong nagustuhan?
1: Ang sadalo man eh.
0: Ang hawak man.
1: Oo eh.
0: Ah, paano ba karoon kung 1 inch lang?
1: Ha? Basta may ara.
0: Patalik doon mo yun, no?
1: Ha?
0: Patalik doon mo.
1: Bis kang gamay lang ni ako malipay kaya ah.
0: Ay, tuod sa bagay. Kontento ka na, no?
1: Correct.
0: Wala man nasa padako-dako ang Balnila.
1: Oo, sa performance man.
0: Ah, pero gusto ko ganyan maubo-ubogin sa'ya.
1: Ha?
0: Ha, kabati ko lang. Oh! Nagamo na ba?
1: Ah, grabe ba?
0: Oo, oh, yan.
1: Nang dumatokan ka ganyan.
0: Nakaagi ka na na.
1: Oo, oh, ah.
0: Nga ginduso mo sa pabalik. Atras ka bala gamay.
1: Ano yun mo? At nabla, lumangkot pa sa bala, oh shoot na.
2: Oo, ang ganyan pa.
0: Alam po, tagani akong sore throat.
1: Sore throat. Ang sore throat.
0: Anong throat man? T-R-U-T-H? Throat?
1: Ang mga ganyan balya.
0: Throat o kong throat? Ano na?
1: Basta deep
0: Oy, dere sa XFM, padayon sa Gyapon, amon pa nagtag sa tag 3,000 pesos kada simana. Every Friday, amon nga draw sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Ang mga YesTol products nga pagabaklon nyo para maka-join ka mo sa amon nga paraffle, isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sa Santon Gold Coffee Mix. All you have to do, isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, and signature. Kag ihulog nyo sa mga official drop boxes located sa tanang XFM stations sa Negros, kag Panay Island. 3,000 pesos every week ang inyong madaug gan kung magabutan ang inyong pangalan. Kag sa Grand Draw, nagulat ang 50,000 pesos, 30,000, 20,000, 10,000, kag pulo tanan, katag 5,000 pesos. So, ano ba naulat nyo?
1: Intra na ka mo.
0: Kag may palabuton man kita nga promo sa tanan man nga XFM station sa Negros, kag Panay Island, which is wala labot, nagapanghatag kami 3,000 pesos, manghatag pagid kami sing tag 5,000 pesos sa lain naman iniya nga sponsor. So, bantayan nyo na kung makabayad na sila sa amon.

0: grocery pa.
1: May unod yung laki?
0: Ha?
1: May unod yung laki?
0: Depende kung anong gusto mo, lalaki o kung babae, pwede taman papainan.
1: Correct.
0: So, muna, groceries?
1: Pero hindi ah. Ang bisan sa grocery na lang
0: groceries?
1: Ko. Oo.
0: Hindi lang kay grocery, groceries gidya.
1: Groceries
0: kay may isa ka sa akong bugas, may mga dilatas. Basta kadamo pagid. Tapos cellphone nga brand new. Kabalo ka kung ano ang model sang cellphone?
1: Ano?
0: Folded phone.
1: Wow, toon.
0: Yes, kita mo akong cellphone.
1: Nang pilo-pilo.
0: Nang pilo-pilo. Mm-hmm. Nan. Amo na siyang unit. Oh, galing kay wala lang ano, LCD.
1: Nga man. Buday-buday ba?
0: Pilo-pilo sa toon, pero pag-open mo, wala kami makita. Wala siya LCD. Okay lang.
1: Good lie gani.
0: Bali, ano lang yun sa'ya, call and text lang sa'ya, pero pilo-pilo.
1: Mm-hmm.
0: Se.
1: Hindi so, ah.
0: So, okay lang. Bagay, imo mo lang na ipag-giveaway sa imo mga lalaki.
1: Hindi, uy.
0: Dara naman ta nga, paindi-indi na naman nga.
1: Sige, recommend kung sino ng tagaan ko.
0: Si Rodel.
1: Official na na.
0: Couple ka mo mula cellphone. Latawa ko mula sa cellphone mo.
1: Official na gani.
0: Couple ka mo mula cellphone.
1: May bas-bas na kasumin.
0: Ano na, Samsung? Ayan po sa inyo doon. Mababay na kami ah.
1: Dado, oo ah.
0: Di pa ni karoon malabot ako ni Sarian. Makiga naman to karoon si Rodel.
1: Patay ko na siya, Rodel.
0: See you tomorrow. Madamo nga salamat sa mga nag-join, sa mga take on duty sa buong evening. Salamat gid sa pagpasulod sa amon nga pagwaragwag. Kag sa tanan nga station manager, sa tanan nga XFM radio station sa Negros, kag Panay Island. Kag madamo man nga salamat sa amon boss, Boss Rem, sa amon CEO, Dr. Emilito Oy, and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Good night.
2: Hala, ka-exciting!

0: Plus Gold, mas pinalakas, pinagali, pinahusay, Sanford Plus Gold. Mabili sa mga butika.
1: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle Legali, isa ka

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Nga, XFM, kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music magkatapos mukta ko. Blah, mayarap kayo sa mga balita. Blah, so, amin, kayo sa mga DJs. Nila, kanya,
4: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
1: may how, kita.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Pala kasi ng ating immune system, araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Madala sa kumpuyan sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Saan Tone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Reince Urbe.
1: Saan Tone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Joy Javier, nabudayan gig kusang una kay Do Fermi lang maluya akong lawas. Do Fermi wala sang energy, apsang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko kanami gig bala kay Batyag ug gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gig ko sa akong ubra. Tiluwin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na. May Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Ako si Sarah sa mga

0: strong pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga buki ka.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbukta ko, balita na yun mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos, so, nangyari, bigit sa mga DJs nila, kanya.
5: Wala isang konkreto nga sa bat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how, kid, ah.
5: Oo, enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Wayne. Matagal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang napakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Sample Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Kaila Diligi.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya oy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Namamayagpar sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM.
1: And new now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: San Zone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng San Zone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. San Zone Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang concentrate.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Xanthan kag vitamin D3.
4: Ako si Mark Villas, isang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Xanthan kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Xanthan Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: ng all-in-one sa presyong magkaan.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
5: Assist the pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa assess the pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
5: Xanthan Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Xanthan Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Xanthan Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: FM 103.9.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Gold.

0: suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
4: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
3: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Lahi gyud. Basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-tape ko akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
7: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: Nga, XFM, kidhaw.
9: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
8: Nga, XFM, kid.
9: Ay, nanyang music, ah.
8: Nga, XFM, kid.
9: Ay, pura ka lang music, magkatapos mugtaw ka, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung amin, bigit sa mga DJs, nalang kanyang,
10: wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, simply,
8: may how, kita, pa.
10: Enjoy lang.
8: Nga, XFM, kid, how.
11: Timo!
10: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santol Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santhon Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pops.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
5: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamig kit, kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanamig man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag Santhon Plus
8: Herbal Oil.
10: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Santhon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
11: Edgar, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
13: Santhon Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santhon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
14: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
15: XFM Cebu,
16: XFM Bacolod,
17: sa XFM
14: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: FM 103.9.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
2: Vitamisa po, Sandoval 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may makaramdaman sa pananakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit, Santo Plus Gold.
3: Santo Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sulayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginbat.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: FM 103.9.
1: Huwag gagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormone tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ampalaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkil Estrella,
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Huwag binabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na. May Samson ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Aisel Komplikado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
8: Samsung Plus
4: Herbal Oil. Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta ka Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
11: Nga, XFM, kid, how?
12: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay, nami ang music, ah.
11: Nga, XFM, kid.
13: Ay, kula ka lang music, magkatapos magbuktaw ka, blam. Mayara ka sa mga balita, blam. So, amin, mga DJs na lakad.
14: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
11: may how kita pa.
14: Enjoy lang.
11: Nga, XFM, gid how?
15: Di mo!
0: XFM 103.9.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Strong pain. Fast and safe. No! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix.

0: FM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
3: Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
2: Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
8: Dari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Badyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
10: Nga XFM kid how?
11: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
10: Nga XFM kid.
12: Inamin ang music ah.
10: Nga XFM kid.
12: Ay, pura ka lang music magkatapos mugtaw ka blamay ara kay mga balita. Blamson, amin bigit mga DJs nila kanjo.
13: Wala sang konkreto nga sabat.
14: Wala sang katumbas nga rason kun naka X ka X. Simply
10: may how kid dapat.
14: Enjoy lang.
10: Nga XFM kid how?
1: Timo.
14: FM 103.9.

0: mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turnyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na gatay kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella.

0: Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Namamayagpan, namamayagpan sa mga sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM.
1: And Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Pain. Pangalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: warm. Sunthorn Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Kumaan ka rin.
3: Sentro. Come sa Bullseye.
4: Depart.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. At na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kaya pagbugtaw ko, balita dayon mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Eh, nanyang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pura ka lang music, magkatapos bugtaw ka, blamayara ko yung mga balita, blamso, namin, bigit sa mga DJs, nalakad.
5: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how, kita, pag...
5: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na

0: kalupaan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo,
4: iwas sakit sa puso.
3: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
4: ng all-in-one sa presyong magaan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Namamayag pa, mamayag pa sa anong sulok ng mundo.
9: Luzon,
8: Visayas,
10: XFM Cebu,
11: XFM Bacolod, sa XFM
8: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
12: Exciting Pilipinas! Bueno man ang programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes.
13: Good news!
12: Para timprano pa, energize na ang morning. Exciting Pilipinas! Diri lang sa X.

Good morning, Pilipinas! Good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Good morning, good morning, and welcome, welcome! Sa itong programa, there is exciting Pilipinas. Subong yang adlaw sang Martes, mga katropa! July 14, 2026 na kita. Uy! Adlaw kita sang Martes, kag mga katropa ba, mainulan na naman ang aton nga panahon. Kagabilin sang, ano no, sang medyo hapon-hapon. Medyo hapon. Halin alas, shit, di mga katropa, grabe ang bu-bu sang pag, ano no, sang pag-ulan. Kag di mga katropa, subong ato pag-idbalantayan kitong udya. Nga ang tropical cyclone, mga katropa, nag... Sulod na sa Philippine Area of Responsibility, no, as of July 14, 12:30 a.m. Kaida mga katropa, ang tropical storm nga may international name nga Haishin ang nag-enter na ako nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility o KUNPAR. Kag mga katropa, ini ang gitpangalanan sa local name sini nga Jose. Kag ang tropical cyclone mga katropa karon na ginabantayan. Bangod mga katropa, kati kahapon na low pressure area parang ni siya kagsubong. Isa na siya ka tropical cyclone. Kati mga katropa, bagyo na ini siya mga katropa. No? So, batayin niyo dito sa inyong mga lugar. Kaya itong huwag yung meron naman sa gihapon sa mga thunderstorm advisory mga katropa. Especially sa mga ano no, mga LGUs. Gin-expect target na magkapatsyag una dras may Morsha, Bago City, Valladolid, San Enrique, La Carlota City, Kagpulupandan. Subong man ang San Carlos City, Himamaylan, Binalbagan, Inigaran, Isabela, Moises, Padilla, La Castellana, Pontevedra, kag Don Salvador, Benedicto. Batayan ito mga katropa, no? Karoon, magpatakang alas 5, ito na i-update rin ang no? Mga... Kaya sa lakad sa panahon, gaginadulong sa inyo sa Negros Occidental Operations Center, kagisang GOST Pag-asa. And subong aga mga katropa, Martes! So syempre may classic at may obra sa gihapon. So sa mga nag-tutok tira sa aton, kamusta ang inyong mga paghikot, ang inyong mga pagdigamo this morning, di ba? Ano naman ginadigamo nyo dyan? Ano mga ginasunad? Sumong iya nga aga. So, imagine ang panahon na makadasig lang, no? O September, nakita dahil yun. August, after August, September nakita. O July 14, August, September, na the sun. Mag-ibo talaga kita, masing kita-kita. Happy New Year! Tamali lang ni dapat is seize tang every moment of our life day by day. E nga ah, dito na to ganun babalik ang mga inoras, mga inadlaw, and syempre nasig sa panahon makibot ka na lang imong anak nira nga nagakamang pasubong nagadalaga na inabuas. O kung yung mga manghod nira nga taga hawak mo pa lang das on ikaw taga ilok yan na lang. Yes, that was based on experience. Amang hood ko sa una. Feeling ko sumunod taga-ilok ko lang siya. Subong ako ang taga-ilok yan. Sa kataason. Ay. Anyways, oras natin alas 4:51 na. Good morning! And syempre mga katropa, live na live na kita sa ating official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And mabati ano makita sa inyo mga tag sa karadyo, ara kita mga katropa sa 103.9 and 96.7. Sa liwat, ara kita sa inyo mga radyo, ara kita sa FM band, sa inyo mga radyo sa 96.7 and 103.9. Kaga, subog aga! Pag-una naman yung mga videos trending online and of course ang aton ng mga musika ang ready na para sa inyong atanan. Ano? Samtang nagahimos ka mo da. Kahit siyempre, Martes pa lang o, oh, may mga klase. Da, mga assignment yun da, ha? Hingagawa.
Sa mga nagabiyahe man subong aga, nagapamasada na tira o kon, padulong sa ilang mga kadtuan sa ilayang mga duty. No, kung iban pa puli pa lang. Ina-inay lang sa pagbiyahe and good morning. Oh, magtaw ka dyan. Basta parang wala kakabalong aga na. Sa kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Nakatutok na sa atin yung Facebook Live. Maria, good morning, Ma'am Wendell and mga katropa. Ina-shout out lang niya ako ng mga friends sa La Villa Contra Subdivision. Sa mga buddies sa Q. Sa mga buddies, yagali ko no sa Irams West. Maria, miss you all ko no. Sa mga buddy, ako no ni Ma'am Shirley Arevalo sa La Villa Contra Subdivision. Ay, kung sa Irams West. Good morning! And of course, sa mga katropa peeps natin sa ilayan ni Jillween. Good morning! Kay JJ Asosena, mayong agaman. Nagatutok sa aton subong sa programa natin sa Exciting Pilipinas. Mga katropa, ang programa nga pampuka sa inyo yung mag-aaga. Kagati mga katropa ha, kay subong nagamat-amat na sugod ang pagbinaha. Nagbaha-baha na naman sa pilaya ka mga lugar no? Sa Bacolod. Hindi yan sila nga baha, gigit ako. Pero nulang mga kanal-kanal dyan sa inyo lugar, mga kasakalsada. Kagati mataas ang tubig o kung nagtaas ang tubig bagod sa pagbinaha. So mga katropa, dapat yung maging aware kita nga hindi kita mag-ubog, drakay. Daan nga no ang ihi sa sapat dira o kun ang mga lamok man sa karon mga katropa na no, preparahan naton kasi pag sugod sa tigulula dapat sugod man ang mga masakit no? Ay mga masakit man nga nagatululuhaw mga katropa so dapat always clean and always healthy kita. Wow! Sa ilayan na Kim Harisco Rodriguez, good morning man. Pa-shoutout lang ko ng familia sa Dos Hermanas, sa Rodriguez family, kag Piera family. Good morning! Kay Sir Benji de la Cruz Palmes, good morning man. Mayong aga sa inyong atanan mga katropa. Oras natin 4:54 na. Kaga, hindi natin patumpik-tumpik pa. Aring mga musika na makapabugtaw sa inyong mga aga. Makapasadya sa aton yung mga vibe mga katropa na sa itong makaagahon. So are you ready nga mag-kembot-kembot kay Sike? I-kembot

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Ang hindi ko, sitwa po ako. Hinali po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santo Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mambibili sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santo Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santo Plus Coffee Mix.
1: Santo Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
5: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Vision X Plus, epektibo, mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalaga pa lala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako ay saka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men. Ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
7: Turbo Food Supplement for Men.
9: Gihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Si Michelle Legali is

nagbabalik sa inyo mga racho. Good morning, good morning, good morning. Welcome, welcome sa liwasan ng programa Dria sa Exciting Pilipinas. Mga katropa, welcome sa programa nga pampuka kun aga. Dri lang, siyempre kaupo si katropang Wendell Balinaria. Good morning. Good morning, good morning. Oras natin alas 5:07 na. Alas 5:07 na sa aga. Kagkamusta na yung mga niluto? Gito, kinagutom na ako. Karagook na ako nga tiyan. Tungod ba sa kain ka, tulutog na usang panahon, nakagulutong gino. Anyways, ang inyong drang mga tinigang, make sure nga na sunod ako na on man ang inyong mga rice cooker. Saligsalig, gada karoon nga luto na napagkatig palamahaw na. Agoy! Labot ano gali? Mm-hmm. And of course, good morning man sa mga nag-biyahe na, no? Nag-baligya na. Tag nag-proceed na subong sila yung mga pakaduan. Especially sa mga estudyante nga medyo layo-layo o mga. Ibiyahe pa ako nalakton pa. Ngayong aga. Sa mga nanay dira, ganaga baka-baka subong aga. Nakabaka-baka pamalansya, panglaba, panghugas pinggan, kagdiga mo. Good morning! Good morning man sa mga tatay. Tada, ati, aga pa nagainit sang tubig para magpangapingape. Good morning sa inyong lahat and sa mga lolo and lola natin dyan, sa mga tita and tito dear. Sa tanahan yung mga miyembro sa pamilya nung nagatutok sa atin. Good morning. Kaya syempre, speaking of kape, kanihang balko, tiyan matamat na ka mo dira. Init sa inyong mga tubig kay mga katropa. So, wag aaga, wag ka perfect kanihang mga pesa nga atin niya, nga mga kape dira sa Yes to Health. And of course, una dira nga atin niya, pinakabagong nga kape, atin niya, Santon Gold Coffee Mix. Ang ating Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, ang isa kape nga pinasahi. Mga katropa, ini ang kape nga healthy na, damit pa, skin care mo pa. Ang mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix ang mayara sa malunggay, chia seeds, turmeric, mangosteen, coffee beans, and of course, gindugangan pa sa glutathione and collagen. Ang kape, mga katropa, nga makapagwapa kang makapagwapo pa sa imo. Hindi lang kape, kundi skincare mo pa. Dari ka na sa Santon Gold Coffee Mix. Kung gusto mo naman niya sa kape, mga katropa, nga kape-kape ang lasa at kape-kape ang aroma. Mga katropa, mayroon magkita sa ato niya nga Premium D3 Coffee Mix. Ang ato nga Premium D3 Coffee Mix, nga perfect good sa may mga mataas ang sugar, ako may diabetes. Ako mga katropa, ang Santon, ako na ato nga Premium D3 Coffee Mix, ang mayroon sa mangustina, vitamin D3, and stevia bilang pampatami. Sini magkinahanglan pa, magbutang sa kalamay. Simplahon mo na lang sa mainit nga tubig. Kahit tungod ang stevia nga gingamit, mga katropa, healthy bilang pampatamis. Arigato nga Premium D3 Coffee Mix. And sa mga mahilig naman magpainit-init sa ilang mga tiyan, kung aga, like me, kati allergy sa caffeine, o kung hindi masawaan sa tiyan nila ang caffeine, mga katropa, no? Nag-sulab, or allergy ka gindiya, no? Gusto, pero gusto mo mag-inom sa something sa agang healthy, kapabusog sa imo, or makapainit-init na si musik mura ka, makahatag sa healthy nga benepisyo, nara kita sa Santon Plus Coffee Mix. Ang ating Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, mayara sa mangosteen, soya beans, and malunggay. And of course, Santon. Kung sa tingin mga katropa nga, healthy good ang imong bilog na pamilya. Para sa bilog na pamilya, ine, no? Para sa mga kabataan nga nag-eskwela, parisibla, pandisal ko naga. And perfect na, solve na ang pamahaw with Santon Plus Coffee Mix. Oras natin alas 5:10 na. Alas 5:10 na mga katropa. 5:10 in the morning. 5:10 in the morning. Anong 10? 5:10 in the morning. Kag mga katropa, syempre, nagatuto kami sa gihapon. Adri lang sa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. And kapon sa gihapon, si katropang Wendell Balinario. And ito ko, ang mga nagpatamiyaw dari sa ato, no, kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Matamat na kamudri comment sa ato niya nga live stream subong, no, sa Facebook. Agod niya nga matamiyaw, no, sa nga maayong aga. And of course, sa mga pag-greetings nyo da sa may mga birthday, nagkaselebrar sa ilang kadlawan. Subong yan, mga katropa nga, July 14, happy, happy, happy birthday! Yeah.
Happy, happy birthday to you. Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy, happy birthday to you. Sana'y pagpalain ka ng buong may kapal. Happy birthday! And ari naman o, sa ito naman niyang Pampa Good Vibes, no? Dugang, Subong Adlaw, sa inyong mga aga. Mga katropa, uso ni Subong ang mga AI balahaw, nga kati ang mga dance step. Pwede mo lang siya nga i-upload ang picture sang baby o kung sang sapat o kung sang makisaga, ibiskan veggies, no? And then, masaot na siya. Gina nga i-upload mo nga photo. Ibiskan ganit isa bangko kung i-upload mo siya. Sundon niya ang saot sa original nga video nga nagasaot. Diba? Amo na ka high-tech. Amo na ka amazing, you know, sa aming technology, I mean, sa modernization when it comes to digital, mga katropa, or what we call the artificial intelligence, sabi, or AI. And, pariyo, uso ni Subong, kayo kung mag-scroll-scroll ka sa TikTok, makibot ka na lang gid. Kaya nga, mga katropa, makibot ka na lang gid. Kaya ang mga gasaot, gulpin, hindi na mga dancers. Ako naman, kita mo na mga kita mo, ay, sagad-sagad, magsaot kay AC, no, kay kay Kirsten, tapos ang una, basta international dancer na siya, nga idol ko. Oo, ako ng mga dancer, dabi sa, ano, sa Showtime, ako ng mga hip-hopper dyan, oo. Oh. Tapos bumakibot ka, pag-scroll mo, cute-cute ang bata, tapos gulpi, nag-tumbling, oh. Gulpi, nag-asaot. Diba? So, mga katrapari, balaop din nyo na ako Subong live sa ato niyang official Facebook page. Sari lang taon, ito ba lang isa ka bata nga? Imagine, makibot ka niya kung may kung amuni ba'y bata mo ka dako kag magsaot sa amuni. Basta malipungan ka niya. This is not normal for at this young, no? Ang bata nga, makasaot sa amusini. But, you know, AI can do it. So, ti-enjoy ta na lang ito. Mga katrapare, live na live Subong sa ito niyong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Yari na! Tiktok ka na! Te? Hey! Grabe ang piti! Hey! Gansagad! Grabe ba lahaw? Kaya may facial expression pa na. Tapos mga baka ganyan nga grabe yun. Grabe ganyan AI. Like, diba? Kung hindi ka kabalo magsaot, pwede mo lang AI self mo. Ay, kabalo na kung saan. Diba? So, pero kung in real life, as what I've said, makibot ka niya kung, diba, pagka tulogi mo bata, pagka bukas mo kapertahan, pagka lanta mo, gamunan isa sa, ano, sa bed. Ay, makibot talaga. Malipungan kapag gano'n. Kibot kaya. Nag-locking na yung bata. Nag-hip-hop na. Nag-boom, boom, boom. Ay, grabe, no? Sige, ah. I-enjoy ito na lang mga amusin ng bagay na. Pero hindi talaga paggamiton sa kalainan ng artificial intelligence. Kaya syempre, we know that we can do so much with AI. But let's choose to use it in a better ways than to a negative mga kitabo. For example, gamitin mo yung mangguba, mangscam, etc. No? So, mga katropa, use it well. Pero sa aton ang ginatawag nga control. Kagat, mga katropa, para sa aton ng responsibility. Okay? Oras natin, alas 5:16 na. Masaot, mga katropa, hindi ko ito kaya. Ang amag ito kasagad with facial expression. With facial expression, grabe na talaga ang mga bata ngayon. Diba? Makahambal ka gina, no? Grabe na yung mga kabataan, Subong. 6 months old pa lang or 9 months old pa lang, hip-hop na. Sa time namun eh. Sa time namun, gahambal na kami na apple. Saka lang. Gahambal na kami na papa. Ay, hindi. Gahambal naman ito mga buto ko dako. Ay, gabasa na kami gali ano. Rat, cat, mat.
Joke lang. Anyways, mga katropa, alas 5:16 na. And, ari mo, padayunong tangin yung mga music. Ano sa mga aga, no? Music, pag-5-5, mga music trend sumong. Maka, ano sa inyong tagipusoon, sa inyong mga vibe. Pero hindi na mag-ano subong. Ariwa, trend giniya, magsin kita yung trend niya daan. Halin sa una, hasta subong, pak na pak yapon. Diba? That is what we call trend. Kung masaling naman kita yung ano subong, sikat na sikat subong, pero later on, madula siya. That is fad. So, kay trending ng mga video, dapat fad video na tawag, no? Oo, gani, no? Nga, ah. Nalimutan na natin. Sige lang. Good line na i-correct ng internet, no? Kaya ako dako. Nagin the whole world na nagagamit sa word nga trending. Pero when you say trend kasi, meaning, ano eh, kumbaga, time by time, nagabalik siya nga. Before, nagsikat siya sumuliwa. Pero sige na yung mga katropa, sumunod na mag-aaga. Bago na naman ang soundtrack na naman ni Vong Navarro. Ang ato niya, Pamatian! Dari lang sa liwat sa Exciting Pilipinas. Kapag si katropang Wendell. Lasig na, matutoy bibota with Vong Navarro.

0: Sanford Plus Gold. Mas pinanakas, pinagali, pinahusay. Sanford Plus Gold. Mabili sa mga butika.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanford Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanford Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanford kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sa ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kagintilangan ko man. O kikidyaba na kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo na dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Chronic pain.
10: Ang sakit.
9: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assist pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Assist pain.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Sanford Gold Coffee Mix.
12: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
13: Good thing, may Sanford Gold Coffee Mix.
12: Maluwas sa manamit game.
13: May free collagen.
12: Ang guta tayong kapa.
2: Sanford Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
14: Hala! Ka-exciting!

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Nagbabalik sa inyo mga radyo, mga katropa. Audrey, sa programa natin na Exciting Pilipinas. And oras natin, alas 5.30 na. 5:30 in the morning. And of course, thank you so much sa mga nagupod sa itong programa sa buong aga sa Exciting Pilipinas. Hambal ni Ma'am Elvira Gilogo, good morning. Hambal ni Kenneth John, good morning. Wala na Bini Wendel Galing. back to black hair na tayo. Hindi na tayo si Bini Mika. Si ano na ta? Si Binitin. Kay Jom, good morning man. Mayong adlaw. Kay Tristan White Gulay, good morning man. No, sa mga katropa natin. Kay Jim, good morning. Kay Ma'am Maria Sol Holito, good morning man. Kaya Arnais Irida, kay Lea Ramos, mayong aga sa inyo. And of course, sa tanong yung mga listeners natin sa ilang mga tagsaka radyo, sa ilang ni ng Mary Ann Aldesma dyan, good morning. Sa ilang ni Tita Daisy, mayong aga. Sa tanan ng mga nagapamati sa aton, Audrey, sa probinsya sa Negros Occidental, sa malambutan sa atong yang signal ng frequency ng Latino. Good morning! And syempre, himos na dira pa, maahaw na, paligo, panot brush, yeah. Para ikaw ang healthy and clean. And oh, di ka man magkantoy, skulahan mo na akong olobrahan, akong lalagawan. Good morning sa Liwata. Kang ingat-ingat sa inyong mga pakatuan sa mga nagabiyahe. Good luck sa mga may event today, kung mga performance tasks, quizzes, and etc. Now, good luck everyone. And don't forget kung magpasalamat today. And pray for your safety at the same time, always. Bring your payong, ano, umulan man ng minit para ikaw sa balatian, aside from taking our vitamins, of course. Oras natin, 5:32 na. Kita ay naman kinabuhas mga katropa, dri lang syempre, no, sa programa natin, sa Liwat, nga pang puka kulaga sa Exciting Pilipinas. Happy, happy Tuesday, everyone, and good morning!
0: Bacolod News and Public Service Authority.
2: Sample Plus Gold.
3: Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Santon Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Gusto mo

0: ng suking butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
4: Herbal Oil. Assist the pain.
6: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sa'yt sakit gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na assist the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
8: Exciting!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman mga suki namon sining mga tagpalamati mga sumulunod sa programa The Secrets of Health. Tari naman kita sa pagdulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon sa pagtipig sa aton sining ikaayong lawas. Pag-amlig ta sa ikaayong lawas ta. Nga hindi kita bala madali-dali tapikan sa pamalatian na pamaagi kung paano naton saguro ng aton sining lawas. Nga hindi kita dayon bala magmasakit. Kay ang iban sini very sensitive changes pa lang ang isang klima halin sa malamig pagkadto sa init gabatsyag na damo ng mga reklamo nga kuno nagalain ang yasiri nga pamatsyag nagalain ang kondisyon sa yasiri nga lawas. And sa ato sa nga pagparagad, we would like to welcome ang ato sa nga partner, ang Doctor of Alternative Medicine Consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
2: Welcome sa lewat, Sir Josil. Kagamuman, gina-welcome naton ang aton sa mga tagbalamati sa kutob sa marabutan, sa aton sa nga tingog sa pagwaragwag, kag through Facebook Live man nga nagatanaw, ka nagaupod sa aton. Sa sining talakayan na mo ni Sir Josil, stay tuned ka mo ha, kay isa naman ka simple lang ha, pang ginawi ni Sir Josil. Pero kundi galing natin din mabantayan, makahatag sanda ko nga impact sa aton sining ikaayong lawas. Ano bala ini? Ano bala mga katalagman kundi natin din madumalahan? Kagano bala ang aton sining mga suwestyon para ini marimedyuhan, tubtub masolusyonan?
3: Supple Plus Gold. Ako si John, problema ko

0: Plus Gold.
1: So ang aton sining paghambalan sa aton sining pag-pangalagad today, ang party naman niya sa insakto sining tempo sa pagkaon. Ano bala ang kadapat nga himuon? Ano bala kita oras dapat magkaon? Ano may orasan man na? Ano dapat kita nga oras magkaon, especially at night? Why at night? Because we need to rest. Mapahuway kita, matulog kita. Kag amo na nga tempo nga malawig ang ato sining pagtulog. So kinahanglan nga makondisyon tang lawas ta and ang pamangkot sinadira para nga hindi magtrabahoso ang tanan nga parte sa ato lawas while supposed to be ma-rest na kita. Anong oras kita dapat magkaon? So in this case, speaking about eating schedule, Dok Leo, dapat din man nga butangan tagin na sa schedule nga ti ang pamahaw dapat amo ni oras, ang panyaga amo ni oras, kag ang panyapon amo na dapat.

0: oras Doc Leo?
1: Dapat man gid sina Sir Josel butangan aton sang eksakto nga schedule para nga ang aton sininga lawas magsanto siya sa timing. Na kumpirma sa aton sininga schedule, especially Sir Josel pag-abot sa aton sininga panyapon. Pero syempre, amo man sa pamahaw, amo man sa panyaga.
2: The secret of health.
0: Ana siling nila ang pinakaimportante kuno nga meal sa tanan is breakfast. Mm-hmm. Because gutom ang aton sininga mga body cells. Ang pamahaw ta importante na bisan pa paano may masulod gid dapat sa aton lawas. Ang panyaga, ala medyo ano kada, pasumok-sumok kada. Luwas lang kon high blood ka kag makala high blood ang kalanon mo delikado na. Pagkagabi, importante ini nga ma-timing tang aton nga pagkaon. Bangod kiti, yan natunaw pa man sa aton lawas sa aton sining nga pagkaon. Kag kon ano mga worst effects nga sini if in case nga pagtapos ta kaon tulog dayon. Nang pamangkot sini is mga pila ka oras dapat sina before bedtime magkaon na Doc Leo.
1: Base sa pagtuon Sir Josel sa rason sa nga maayo nga pagtulog kag pagtunaw naton, ginarekomendar nga dira sa duha, tub-tub at tatlo ka oras ang aton sininga pagpanihapon antes kita magtulog.
2: The secret of health.
0: So kung ang schedule nimo sa pagtulog, masami ha, schedule nimo is 9 o'clock, dapat by 6 o'clock nakapanihapon ka na.
1: Correct.
0: Why is it, Doc Leo, nga dapat tatagaan 2 to 3 hours nga tiyempo before ang aton sininga pagtulog, ang aton nga pagkaon, Doc Leo?
1: Sa kadamo ang mga rason, Sir Josel, ano, number wondering kung nga ang sundo naton kung may mo pala nga ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sa nga pagpanihapon. Number one, it is for better digestion. Kaya nga man, Sir Josel, kung late na kita nagkakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton?
0: Mm.
1: Katapos kaon daw kanami, gidihilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali late na nga aton kaon, Sir Josel, and then mahigda dayon kita, nagapay hinay pag dina sa aton sining digestion kay nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kun heartburn kag especially kun ang aton sining kinakaon sa panihapon more sa mga mamantika pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
2: Plus gold.
0: Pero ang timprano nga pagkaon kapag hatag mga 2 to 3 hours before bedtime abin Doc Leo, nakapa-improve sa ato sining sleeping time.
1: Isa sa rason Sir Josel nga gina-encourage na ton nga mag 2 to 3 hours before bedtime nga panihapon tungod nga mas manami gali ang pagtulog sini Sir Josel kun halos tunaw nang imo sini ginakaon antes ka magtulog. Kun late ka na nagkakaon sa gabi pagkatapos matulog ka dayon, indi ka man makakuha sang maayo kag mahamo o kapagtulog. Ang iban gani sa ni Sir Josel kung nagapabusog sa gabi, nagapalanamgos ang malain. May mga termino pag ng iban sa nangaway na makabugtaw pagkaga ay ginbangungot to. Kay perti kadamo ang kaon niya tapos mga matambok ang mga masebo pa. Ang iban sa ni Sir Josel, nagapanihapon late na pagkatapos mahigda dayon samtang nagahigda, gahana matulog o kung samtang nagakatulogan, ginapamalhas. Tungod nga, late ng ilas sininga panihapon.
2: The secret of health.
0: Para magnami gali pagtulog ta dapat almost natunaw na ang ginkaon ta antes kita magtulog. Pero hindi tanan niya ginakaon ta nga para sa aton mahumok dasig matunaw sa aton sininga tiyan. Kay ang mga pagkaon niya budlay to naon sa aton tiyan kung gabi just like sang white rice,
1: mm-hmm,
0: pasta.
1: Correct.
0: That's why likawan ta na manoodles. Likawan ta na kung gabi kay mabudlay gali ini tunawon kag madugay ang pagtunaw Doc Leo.
1: Ilakip na naton dira ang mga white bread. Humok man na sila kag mga manami man gani kaunon. Pero gina-discourage na to ang pagkaon sina sa kagabihon.
0: Kay ang pag-reduce into tidbits or bits and pieces is different from digestion. Ang aton digestion niya ti ginatunaw yagid ina. Kay juice form niya ang ginakonsumo sa aton lawas mo. Ginasala yan man ang ugasip kung sa lubi pa mo nang gina-itsar na to ni. Ga-reduce man sang possibility of weight gain.
1: Correct Sir Josel, no? Kung timprano pag ita naga panihapon, especially kung mga high calorie, high sugar ang aton sa ginakaon like sa ginhambal ni Sir Josel kagina itong mga simple carbohydrates. Nag-contribute rin sila sa weight gain due to decreased activity levels and insulin sensitivity sa gabi Sir Josel.
0: Sa mga average Filipinos, sa aton average lang man ang ginang pagsinalayo tabla, ang aton ikasarang for example, anong mga recommended abis ni Doc Leo nga dapat na itong sinikanon sa panihapon ng easy to digest para nga hindi na kita labutan tatlo ka oras nga hulat bala para nga matunawan.
1: So dapat Sir Josel, may ara magkita sang protein, may complex carbohydrates kita, may good fats kita. kag may mga non-starchy vegetables kita nga kaunon sa gabi o sa aton sila nga pagpanihapon. For example, pag-abot sa protein naton, gina-encourage sininga as much as possible plant source ang aton sininga protein. Halimbawa, tokwa, tofu. Pero sa mga nagkakaon itlog, pwede man. Sa nagkakaon isda, okay man nga mangin source sa ina. Pero gina-recommend sa pila ka nagatuon sa kayong lawas, ang isda nga pilion may mga himbis, Sir Josil. Hindi magkaon sa wala sing himbis as much as possible. Pag-abot naman niya sa carbohydrates, pilion ng complex carbohydrates. Ara ang brown rice, ara ang kamote. Mas malami pilion na to ng yellow nga kamote kag ang purple nga kamote. Pag-abot naman sa fat, Sir Josil, ara man ang avocado, ara man ang mga nuts pero hindi man magpatama kung gabi. Ara man ang virgin coconut oil. Pag-abot naman sa non-starchy vegetables, ara man ang kulitis, ara man ang carrots, ara ang broccoli, kaga iban pa. Ini sila recommended sa pagpanihapon naton nga makapaayo sa aton sining lawas.
2: The secrets of health.
0: Prutas, pwede pa sila makakonsumo man prutas at night, Dok Leo?
1: Pwede, Sir Josil.
0: Pero ano naman ang mga dapat naton ni kawani mabudlay balakag badugay tunawon nga mga pagkaon as much as possible kung pwede palang likawan ta during night time or during dinner.
1: Ini bala, Sir Josil, ang mga minantikaan, ang mga masebo nga mga pagkaon, ang mga caffeinated nga mga beverages, ang mga makahulubog nga ilim nun, kag especially, Sir Josil, pastries, desserts nga mga matamis.
2: Southern Plus Gold, the secrets of health.
0: Anong mabulig if you are taking Santon Plus Gold capsule, Dok Leo?
1: Ang isa si Sir Josil nga mabulig niya tungod siya sining sangkap nga malunggay could promote better sleep quality due to magnesium and tryptophan content. Nagabulig li pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay.
2: The secrets of health.
1: Problema sa ibang gali sa Sir Josil, kung nagahigda sila temprano pa hindi makatulog, gabatsyag naman sa antyan. Kaya ang tendensya yung kaisa sini, mahinay-hinay katos kusina. Di mo nang abim mo may kuring bla, kayo manukib, kayo nagahila, bangila sini nga antyan. So kung maginom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan gali nga better nga aton sini nga sleep, akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josil, nga makabulig man siya sa aton sini nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, ka nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sa nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema, Sir Josil, sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josil para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kung sigi-sigi naton ini siya gamit. Kagway ka man sa worry sini nga madisturbo imo sini nga tiyan like maghilab o kung maghapdos o kung mag-init kay capsulized na ni siya gagin upod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
2: The secrets of health.
0: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
2: Santon Plus Gold.
0: How about ining premium D3 soft gel capsule? Anong mahimo iya sini kag mabulig? Especially kung kaisa madaling ato sini nga pagkaon panyapon na Dok Leo.
1: Ang premium D3 capsule, Sir Josil, with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig masa pa improve sa sleep kung sigi-sigi ang aton sining pagatumar. Okay gid ang ila sining tulog.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang premium D3.

0: Sexy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secrets of Health.
2: Mas madasig siya ma-absorb tungod siya sa ringa VCO and malunggay oil. Kag magamit gid sang aton sini nga lawas. Kag ang isa pagid, ginarecommend nato na pagtumaras sini 2 to 3 hours man before bedtime. Makabulig siya sa aton sini nga pagpahuway. Kag ang isa pagid sini Sir Josel no, ang VCO kag ang malunggay oil nga sini may separado pagid sila iya nga benepisyo sa aton sini nga lawas. Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog. Sa aton sini nga maginakaon, may ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa Premium D3 nagabulig man panami sa aton sini nga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sini nga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas naton especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga lanon ang ma-manage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian.
1: The Secrets of Health.

0: ka. Para gagamit kita sang Santhon Vitamin C, ginaupod naton sa Premium D3 and Santhon Gold Capsule sa gabi kun kita nagatulog, nabuligan niya ang aton sa lawas para nga ma-repair yan tong mga dapat i-repair sa aton sa selula. Kaya nagabulig man ni si Sir Josiel para nga mahagan-hagan ang produksyon sa aton sa cortisol sa gabi, maning aton ng stress hormone nga nagadisturbo sa aton sa pagtulog. That's why kung ang aton sa cortisol levels gani karon mamanage kung madumalahan, nagaresulta ni Sir Josiel sa reduce ng stress kag mas ayo naton nga pagtulog. Kag samtang nagatulog kita, ginarepair nga aton sa nga selula. Samtang nagatulog kita tungod sa VCO kag moringa oil nga ra sa Premium D3, magluwas na gapanami sa modo naton, nagapa-abtik pa sa aton sa nga utok kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig panami sa digestion bangod sa nga mangustin kag iban pagid nga mga benepisyo, lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel indi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sini nga digestion kag absorption, magabungtaw kita nga fully charged, magabungtaw kita nga mabaskog, magabungtaw kita nga tinaw kag klaro aton sini nga panghuna-huna kag paminsaron. The secret
1: of health. So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule and Santhon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar. Sa siyudad sang Bacolod, available ini sa Yes to Health Store arada sa Lisari Street atubang sang Marayo Bank. Pwede ka mo dira makakadto, makabakal kag kun folio ang inyo baklon, may discount ka mo nga makuha. And there sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo kabakal sa mga Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. May libre pa da nga konsultasyon adlaw-adlaw. Bukas ang clinic is from 9 o'clock in the morning. Kunara ka mo sa Lantique, Aklan, Capiz, Guimaras, o kundi man ka mong probinsya sa Subang Pamati, kadto lang ka mo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, or the Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, available na da. Pero kung gusto nyo door-to-door delivery, pwede ka mo maka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pangitaon nyo lang da ang official store sa Yes to Health, ang Yes to Health Inc. 2011. Available da Santhon Plus Gold Capsule, Premium Liters of Gel Capsule, and Santhon Vitamin C. The secret of health. Pero kung gusto nyo gid mangapi, even before bedtime, pwede ka mo kapangapi. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Manami ang epekto yun sini kaya nagpa-enhance ang inyong sininga brain function sa mga kabataan because of the isoflavone.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nag-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-estriyahan.
3: The secret of health.
1: And then we have this premium D3 coffee mix also, Doc Leo. Pero ini may caffeine, ini may coffee beans, mm-hmm. Pero sweetener is stevia. Kung wadan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sina para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix, gali, Doc Leo. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
4: Premium D3 coffee mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Samsung ka Vitamin T3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium T3 Coffee Mix.
1: Ininya Cafe, ang Premium D3 nagabulig pa pagsik sa ton sa selula eh. Manotis na ton ng mga nag-feedback sa ton basta maka Premium D3 capsule o kung makainom ganis ang Premium D3 Coffee Mix kapag sik sa inlasin nga pamatsyag. At the same time, para ni sa mga tao, Sir Josil Blang, ha, hindi mahiligon sa pag-expose sa silak sang adlaw. Ang nagahina ilasin nga resistensya. Kagagad daw ng ilasin nga mudo para gini sa ila ining Premium D3 Coffee Mix. And of course, para sa mga tao, Sir Josil, nga may insulin resistance. Itungod ang Premium D3 Coffee Mix, nagabulig siya pa-sensitive liwat pabalik sa aton sa ng insulin para nga mabalansya ng aton blood sugar.
2: The Secret of Health.
3: And then, naman ng Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione. Amon ni makabulig para nga ma-maintain ta nga healthy aton skin and younger looking ato sa ng skin.
1: Kung sa gisigigiling inom ni mo sa Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan nga mapadelay ang mga signs of aging. Din bala makita ang mga signs of aging. Number one, yun sa aton sa ng panit, nagakurino sa aton sining mga kuko, nagamat-amat gabuk, sa aton sining mga joints, nagahinuni na, Sir Josil, kung maghulag ka, ang nag-iinigot-igot, iban sining may mga joint pains na gani. Pero tungod sa glutathione and collagen, nga ginupod diri sa aton sining Santon Gold Coffee Mix, Sir Josil, mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging nga ina. Mutong balon, hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa mga hindi hiyang sa kape, pwede ka mo mabuligan sina sang Santon Plus Gold Herbal Tea. May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kagbutangan na lang mo sa mainit ng tubig. Hindi ka na kinanglan sa Sir Josel mag-observe sa mga oras kung paano mo kaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buuan sa mainit ng tubig, kag imo takpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa maalabaab.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Ang isa nga magbenepisyuhan niya sa aton sini nga lawas, Sir Josel, among aton sini nga ginatawag insulin sensitivity. Mas magsensitive kita sini sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa iya sini posible nga ihalit sa aton sini nga lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton sini nga ulo. Wa ta naginhapitan ganito nga tunga sina sa makalalakinhan.
3: The secrets of
1: health. Isa pa gid ka problem, Sir Josel, kung sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton sini nga lawas sa maginakaon naton, ilabi ni gid ang mga unhealthy, kung hindi naton mapagwa, masupot sa aton sini nga lawas, magaresulta pa gid sa iban nga mga complications kung constipated ang isa ka tawo. Ang Santon Gold Herbal Tea tungod siya sini nga cinnamon bark nagabulig pa nami sa aton sini nga digestion, absorption, at the same time bowel movement naton. Nga mahapos aton napagwa ang aton sini nga higko, kag regular nga mapagwa sa aton sini nga large intestine, ang mga higko dira makalikaw kita sa nagkalain-lain nga makomplikasyon tugas ang constipation.
3: The secrets of health.
0: Subong grabe gidyang tiglalamok bala, gamit ka mo, pamanyos ka mo sang Santon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sini nga lawas.
1: Palamuypoy, Sir Josel, palangalay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
3: The secrets of health.
0: Ang ngalan niya Santon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito to repellent kay hindi ka palapit because of saya sini mga ingrediente na bahuan ang lamok sini. Even doon na hamutan kita ya, Doc Leo.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Nga ako nung kinanglang yung Sir Josel nga maghabon kita. Kinanglan na ton maghabon, kami mga higko sa lawas hindi lang basta madala sang tubi nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini may mga karakteristik na sila, Sir Josel, nga ginatawag water soluble kag ginatawag oil soluble. Nga amo ni siya ang aton sini nga Santon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josel, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglan ta sang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa tunlawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria, nga kung magmix sa aton sini nga balhas, nagapangalisngaw sa aton sini nga ilok, diin pa nga parte sa aton sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sina, Sir Josel.
3: The secrets of health.
0: Kung manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gid bala nga kutis. Para ma-achieve naton, ma-maximize naton, gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Pero sa hambal sa kilala naton Sir Josil, ano, sinya ako na Doc, bisan hindi kid nga hamis-hamis kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod, damo sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap. Kasi sa lawas niya ginsunod naman ng aton sining panugyan nga gamiton niya ang Santhon Plus Herbal Soap pati ang mga nagpangalisngaw ang na sulbar man Sir Josil.
3: The Secret of
0: Health. Ang trangkaso kagilanat subong inaugdan na sang pagpalanakit sang lawas mga daw halusun ka maghulag nga kung may maghulag ganin sa balay nyo nagainit na yung ulo mo kay hindi ka kabalo kung di nang nagangutngut may gangutngut talinto sa tiil may ara sa imo abaga kung hindi nagkikamok agwanta sang pagpalanakit sina maginom ka mo sang Sisdapain.
3: The Secret of
1: Health. Mabakod man ang resistensya mo yung siniyo ko na hindi kung kaabot ka dyan ang magpalanakit ang lawas hindi ginato na mapunggan Sisdapain ang makabulig sina pero ang inahimo sang iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas ginapartniran gid nila ang Sisdapain sang Santhon Gold Herbal Oil kay magluwas nga makuha ang palanakit naga-relax pagidangila sininga lawas kag pamatyagan.
0: So pwede niyo magpartner ha kon nga palanakit ang lawas pamanyos ka mo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take ka mo sang Sisdapain.

0: pain. Fast and safe. Sister pain. May symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. The secret
1: of hell. Pero kung habol ng imo sininga panulukan, Dok Leo, nagagulugarhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan?
2: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sininga panulok. Kagang isa pagid, Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secret of Health.
1: VisionX Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo giniyang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
2: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamind? Pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw o kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina to nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kung ang pagpulaw, nag-afekto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kag proteksyon, VisionX Plus makabuligid sa aton.
0: The Secret of Health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik enyo sa nga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninisin yung blood flow.
3: The secret of health.
4: Atunay damo sa mga bana nagapinamangkot sa aton Sir Josil, ano man ang kausa nga nagkakadulaan sila interes sa ila sering nga sexual activity which is kinanglanon gid sinsi obligasyon ina nila kunaton sa aton mga asawa. Isa siri manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone kag mahina man ang aton sininga blood circulation. So ang liabi sina dira Sir Josil aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik nato ang balance ang aton sininga testosterone, ipabalik nato ang balance sa aton sininga blood circulation. Kun mahimo nato nina siya mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo nato nina Sir Josil pinagi sa bulig sang maka kag klavo waska nga nagabulig sa pa-increase sa aton sininga libido nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
1: Yes, to help.
3: The secret of health.
2: So 30 minutes before loving-loving, mahatagan ka mo sang enjoyment for 72 hours. Pero hindi man niya all the way. Niya halin pag inom mo, why nagidya hula-hulaw, kon kinanglanon mo lang.
3: The secret of health.
4: Sa panahon, bala Sir Josil nga pabago-bago, pabaylo-baylo ang panahon ng hawal sa iban, tiyempo nga tigtrangkaso, tagmarasakit. Pero ang pinakamanami, gid, maintain na raw na ito ng aton sininga depensa. Kabili na ito ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Santhon Plus Gold, mabuligan kita, premium D3, kag-Santhon Gold Vitamin C, ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani, asubaybayan ang masunod na aton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang in-certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin aton lawas halungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: Ko naman si Josil Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes, to help!
5: Santon Gold, live testimony.
6: Apura, balit si Niloal Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Kapuy Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa mga kate.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Sunthorn Gold Coffee.

0: Center. Mga balita nga una mo babalatiri mo babatian. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasagap pinangis sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news from the clock. Ini ang Express Balita. Express Balita. Karon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News
0: Express Balita.
2: XFM Time, alas 6:17 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagkong sinikaman sa mga bahay sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Adlaw kita sa buong mga katropasang Martes, Hulyo 14, tuig 2026. Kagsubong aga, kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinar.
2: Kag si katropang Franz Andrew Burgos. Igadulong namon sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga nagatutok dira sa aton, paagi sa ilang nga mga radyo, mga katropa, ang XFM Bacolod. Mabatian ninyo kami mga katropa sa radio frequencies, ga 103.9 kag 96.7. Yara magkita mga katropa sa Norte nga bahin sa probinsya, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman nga 87.5. Sa Sur nga bahin sa probinsya, XFM Kabankalan City. Sa radio frequency naman mga katropa nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City. Sa radio frequency nga 101.7.
3: Mga katropa, kita man malantaw sa ato niyang Facebook, sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayaraman kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangod mahimo na ma-download nga libre sa inyong mga Android phones sa Google Play Store app. Ang ato nga official streaming app, ang XFM Radio Network. Mga katropa, ma-access na lang ninyo ang kapin sa isenta ka mga on-air stations sa XFM Philippines, salin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
3: Kag mga katropa, may harap kita sa ato niyang text line sa 0915-628-7926.
2: Alas 6:19 na. Kag mga katropa, itong padulungan ng mga pangulong dinalain sa lokal, national, international, kagiban, padre lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: Para sa aton mga katropang lakat sa panahon.
0: Express Balita. Weather update.
2: Bag-o nga bagyo, nagsulod na sa par. Rehiyon, mangin magalumon ang aton nga panahon. Kag para sa aton nga mga headlines sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Isa sa mga suspek sa pagtiro patay sa duha ka mga persona sa separado nga lugar sa siyudad sa Victorias ang nakilala na.
3: Amay, nagbuno sa iya umagad nga babae matapos makita ng iya bata nga lalaki nga naglutang sa kaugalingon matapos sila mag-away.
2: Sa baylo sa duga nga duha ka pesos, mangin 20 centimos na lang ang adjustment sa July bill sa kuryente sa Negros Power. Kag para sa itong mga headlines sa balita sa national.
0: Express Balita. National News.
2: Sa kang 4 pesos sa kada litro sa diesel, ipatuman, subong adlaw. Samtang gasolina, may sa kang peso. Kag sa kerosene, may 4.22 ang isaka.
3: Rear Admiral Tarilla sa Philippine Navy, ginatudlo nga balasulon sa paglala sang relasyon kag China.
2: Datang nga mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita, international news.
2: Amerika nagapanindugan nga bukas sa Strait of Hormuz sa piyasang pahayag sa Iranian officials.
3: South Korea nagpangayo sang bulig sa North Korea sa pagpangita sang nadula nga Coast Guard.
2: Kaya para sa ito nga balita sa sports, ang pagsang-apat ka teams nga nakasulod sa FIFA, hiwaton na sa Hulyo 14 kag 15.
3: Sa ito naman nga showbiz balita mga katropa, ang vlogger nga si Sajna mga katropa kag ex-boyfriend si ni Anag Bulagay tungod sa utang.
2: Kag para sa aton nga balita espesyal, kaupod si katropang James King. Mga katropa, tong karon ni balon ang istorya sa likod sang kontrobersyal nga tinapay sa Thailand. Alas 6:21 na, mga katropa, niyo nabatian ang mga headlines sa lokal, national, international, kagiban pa. Kagining inadulong sa inyo mga katropa sa ang Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: At ang padulongan ng mga detalye sa balita sa lokal.
4: Express Balita. Local news.
2: Nakilala ng isa sa pito ka mga sospek kara sa likod sa pagtiro patay sa duha ka mga persona sa Sitio 5 Gawahon, Barangay 11, Siyara si Victoria sa Agas ang Julio Jess. Kung madumdumaan ang mga biktima, kinilala ka ni Jerome Sibalios, caretaker sa Duta, residente sa siyudad sa Bacolod, kag Alex Cunanan, residente sa nasa Batman nga lugar. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Terence Paul Santa Ana, ang Chief of Police ng Victoria City PNP, ginapreparar na nila ang mga dokumento para sa pagpasaka sa kaso ng murder batok sa isa sa pito ka mga sospek nga sa likod sang krimen. Dugang pa ni Santa Ana, ila pa sa karong ginahulat ang pamilya sa mga biktima para makuha ang dugang ang mga detalye angot sa natabo nga pagpanglutang bangod ginasikaso pasang himata ang pagpalubong sa mga biktima. Nagagawa sa investigasyon nga may kang tanan sa mga Communist Terrorist Group o kung CTG sa ang sa likod sang krimen matapos sila nga ginako ang nasambit nga pagpamatay.
3: Mag-asawa patay matapos magluntad ang insidente sa pagpanglutang kag pagpamuno sa sulod sang ilang balay sa Porok Tilapia, Barangay 3, siyudad sa Bacolod, hapon sang Hulyo 12. Suspek dakop sa natabo nga insidente kag napatihan ugangan nga lalaki sang isa sa mga napatay. Ang mga imbolbado sang insidente ginkilala kanday alias Leonora 28 anyos kag ang bana sini nga si Private First Class Erwin 31 anyos katapos ang Philippine Army, samtang ang suspek kagin kilala sa kay alias Edwin 54 anyos amay ni Erwin kag ugangan ni Leonora lunsay mga residente sang nasambit nga lugar. Suno sa kay Police Lieutenant Conan Nagadayan ng officer in charge sa Bacolod City Police Station 2 may nagluntad nga pagbinaisay sa tunga sa mag-asawa apang ginaligar nga gintiro sang army ang iyang kaugalingon kag nakita man sang suspek ang natabo sa iyang abana kag ilayon sini nga ginbuno sa kapila ka beses si Leonora sa kilid. Dugang pa ni Gadayan nga lunsay gagit pang dala sa ospital ang duha apang gindeklarar nga dadon arrival sang doktor, samtang ang suspek gilayon man nga nagsungka sa kapulisan kag sa karon nakahunong para pasakaan sang nagkaigo nga kaso.
2: DCD daw magpasaka sa kasong pamilya o kunang amay ni Leonora nga gibuno patay sang iya ugangan nga lalaki sa natabo nga kinagamot sa tunga sa mag-asawa nga nagresulta sa pagutas ang kabuhi sang iyang abana nga isa ka soldado sa Barangay 3 siyudad sa Bacolod hapon sa Hulyo 13. Kung madumduman ang mga imbulbado nga sa insidente nga kilala kanday alias Leonora 28 anyos kag ang bana sini nga si Private First Class Erwin 31 anyos katapos sa Philippine Army samtang ang suspect nga kilala sa kay alias Edwin 54 anyos amay ni Erwin kag ugangan ni Leonora lunsay mga residente sa nasambit nga lugar. Sunod sa kay Ariel, ang amay ni Leonora, nag-outing ang iyang pamilya bangod na gasugalaw sa ang kaadlawan ng isa pa kabata sining nga babae nga bangod ni Leonora kag upod man kanday Edwin kag Private First Class Erwin sa lugar. Dugang pa sa mga amay sang biktima, inaligar nga ang bata sining nga si alias Bebe ang makapilang nga gintiklod ni Edwin sa swimming pool kag inaligar, ginahikap ang dugan sining kag nagreklamo sa iyang magulang. Sang nagpauli na, ginaligar nga ginmuno sa biktima ang iyang abana nga sawayon ang iyang amay apang may nagresulta sang hindi pagintindihan na isa tunga sang mag-asawa. Kag dito na ginutas sang soldado ang iyang kabuhi sa tubang sang iyang 11 anyos kabata nga lalaki kag mismo sa iyang asawa. Nakita ni Edwin ang natabo sa iyang bata matapos sa pagtiro sa kaugalingon sini kag ilayon nga ginkuha ang pataloma kag ginbuno sa makapila ka beses si Leonora apang nakadalagan kag nakapangayo pa sang bulig. Gipagdala sa ospital ang mag-asawa apang ginbawian sa kabuhi sunod sa doktor. Sa karon ang suspect nakaunang sa ustedya sa kapulisan kag pasakaan sang nagakaigo nga kaso.
3: Natigayon nga madakpan ang suspek nga nagsulod kag nangawat sa isa ka simbahan sa Barangay Alihis, siyudad sang Bacolod sang tinalikdan nga Hulyo 7 pagi sa isa ka drug bypass operation sang kapulisan. Ang nadakpan gin kilala sa kay alias Alog kag residente sang Barangay Singkang Airport, siyudad sang Bacolod. Ginpatigayon sang Bacolod City Police Station 7 sa pagpanguna ni Police Captain J.R. Reyes, ilang agin lunsar ang drug bypass operation sa Purok Progreso, Barangay Alihis kag natigayon nga maaresto ang suspek kag paagi sa interrogation ginako ni Aloga nga ini ang ara sa likod sa pagpangawat sa nasambit nga si Bahan. Ginpahayag man sang hepe nga ginakompirmar sang suspek nga ara sa isa kagatos ka milyon kon 100,000 pesos ang balor nga sang ilang ginpangawat kagin tunga sini sa iya mga kaupod. Nakuha sa suspect sa drug buyback operation ang 7 ka sachet sang shabu nga nagabugat sang 8 ka gramos kag nagabalor sang 54,400 pesos kag isa naman ka unit sang caliber 22 nga revolver kag 4 ka mga bala. Sa karon nakahunong na sa kustodiya sang kapulisan ang suspect kag pasakaan sa kaso sa paglapas sa RA 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 apang ginahulat pa ang desisyon na sang sibakan kung magapasak asang kaso batok sa ginaligar kawatan.
2: Nagpanumdum si Bacolod City Mayor Greg Sataya sa tanan nga regular ng mga empleyados ng syudad nga hindi paggamito ng ilang posisyon agad magpamintaha o kung magpalibre sa mga negosyo sa Bacolod. So na sa alkalde, may responsibilidad ang kada empleyado kung magpakita sa maayong pamatasan bisan wala na sa oras ng trabaho. Gilagayan man niya ang mga empleyado kung magkadto sa mga bar o kung nilimnan. Hindi na magpakilala ka silang empleyado sa syudad o kung magsuksok sa uniforme agad magpangayo sa espesyal nga pagtratar. Doon ang panigas sa taya, kung maginom sa makaulubog ng ilimnon, dapat hindi himuon lang sa wala sa duty kag dapat ining himuon lang sa wala sa duty kag siguruhon nga mabayaran ang insakto nga katidad sa ilang abila. Hindi man dapat gamiton ng ilang katungdanan sa gobyerno agad makapangayo sa libre ng serbisyo o kong produkto sa mga negosyo. Samtang padayan ng investigasyon sa alkalde nga may kagtanan sa sining insidente, nagpandam siya nga hindi na ini dapat pagliwaton. Dugang pa, sa oras nga matapos ang investigasyon kag mapamatudan nga may paglapas, natala na nga magapatuman sa city government. Ang city government sa nagkakaigaw ng tikang batok sa mga responsable.
3: Nagpanawagan sa Bacolod City Administrator Attorney Mark Steven Mayo sa mga empleyado sa syudad kag sa publiko nga magbinuligay sa pag-report sa mga nagahaboy sa basura sa mga lugar nga hindi dapat haboyan o kung wala gintalana o kung magahimo sa illegal dumping. Suno sa kay Mayo, hindi dapat magkakadlok ang bisan sino nga magkuha sang video bilang ebidensya batok sa mga nagalapas sini. Bangod wala sang laying nga nagadumili sa pag-record sang amusin nga aktibidad sa pampubliko nga lugar. Ginpahayag man sa City Administrator nga ang mga report kag video mahimo ay palabot sa iyang opisina kay Secretary to the Mayor Attorney Marty Go o kon direkta kay Mayor Greg Gasataya agud dayon nga maaksyonan. Dugang pa niya nga makigkoordinar siya sa City Legal Office agud mapaligon ang legal nga proseso batok sa mga madakpan nga nagahimo sang illegal dumping agud masiguro nga mapasakaan sila sa nagakaingo nga kaso kag mapatuman sing estrikto ang nasambit nga ordinansa sa syudad.
2: Sa baylo sang 2 ka pesos nga mahimo increase sa bulan sang Hulyo mangin 20 centimos na lang ang ipatuman ni sa Negros Power sa per kilowatt hour. Inibangod sa ginkonsiderar sa Energy Regulatory Commission ang hingyo nga sarang nga may nga mautay-utay o kon amat-amat lang nga pagpatuman sang adjustment sa increase base man sa presyo sang wholesale electricity spot market o kon ang WISM. So nakay NEPC Energy Sourcing Manager Christian John Villena nga bangod na nakapatuman sang dakong increase sa bulan sang Hunyo, hindi na dapat magpatuman sang sunod-sunod nga saka sa Hulyo. Kani iara lang sa 20 centimos ang nadangatan sang increase. Payag man sang NEPC nga base sa tinagagikan sa ERC sa sininga bulan sang Hulyo, amat-amat nga magapanaog ang rate bangod sa nagbarato ang diesel kag sa mahimo sa bulan sa Agosto nga bill, mabuhinan na ang rate sa per kilowatt hour. Sa rebeloan nga sa bulan sang Hunyo, may 2 pesos ka 40 centimos ang saka sa per kilowatt hour bangod sa mataas nga rate sa peak hour kung sinihin madamos ang oil-based plant ang nag-operate kag bangod mataas na subong ang presyo sa krudo kag bunker fuel.
3: Hindi tanan nga sugarcane planters sa Negros Occidental ang nagakumpirme na lang sang plano nga aerial spraying sang pesticide agud matap na ang pagpalapta o kun ang paglapta sang red scale soft o kun red soft scale insects o kun RSSI sa mga katubuhan. Suno sa kay anay Governor Rafael Coscuyela nga subong mana anay sa kay SRA Administrator nga madamo sang palamangkutanon ang nga wala masabata halin sa iban nga mga planters group ang pagspray ang magagamit sang dako nga pondo bangod eroplano ang gamiton. Dugang sini amo ang kalawigon sang operasyon kag pila lang ka hektarya sang katubuhan na matupan sa tagsa ka flight operation. ginapamangkot sine ko ng klase sang pesticide ang gamiton ang hindi makahalit sa tawo o kon sa kasubaan nga ginakuhaan sang surface water supply sa mga water districts. Sa nahibaluan sang Biyernes ginhinyo sang Unified President nga si Manuel Mata ang mga mayors nga nagtambong sa meeting nga magdeklarar sang localized state of calamity agud makapain gilayon sang lokal nga pondo kag madali magamit sa himuon nga ground operation.
2: Samtang patigayan sa graduation ng ikapulo nga batch sa mga benepisyaryo nga nagtapos sa mandatory reformation program para sa mga individual nga may kaso sa illegal nga droga sa siyudad sang Bacolod sa Balay Silangan. Sino kay Lord Delin Pereira, ang Center Head Social Worker sa pasilidad. May kabugusan nga 18 ka mga graduates nga nagkumpleto sa programa. Nga ginalikipan sa 15 ka mga lalaki at 3 ka mga kababaihan. Ang mga nagtapos ang may kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kay ginakabig ng small-time drug offenders. Ang reformation program nagalawig sa 6 kabulan nga natunga sa 1 kabulan nga comprehensive in-house intervention, 2 kabulan nga livelihood kag employment phase, kag 3 kabulan nga aftercare program si dalam sa Department of Social Services and Development o DSSD. Antes nagsulod sa programa, kinanglan nga ma-recommendar sila sang parole and probation office bilang kabahin sa ilang probation kag ma-endorso man siyang ila tag sa kabarangay. Nagpatigayan sa graduation sa nagligay ng Biyernes sang ang grupo sang July 10. Bisa nagtapos na sa programa kag nakabalik na sa ila tag sa kapalimalay, patayang gayapon na monitoring sa ila sa sulod sang anong kabulan. Sunod sa mga nagdumala sa programa kung may matabo nga relapse o kung pagbalik sa daan nga binuhatan, may sila nga ipabalik sa reformation program.
3: Padayon ang pagdamo sa mga senior citizen nga nagakadto sa pasilidad sang Bacolod Senior Citizen Chapter agud nga mag-avail sa nagkalain-lain nga serbisyo nga ginahatag sang opisina lakip sa mga masamig nga ginapangayo nga bulig suno kay DSSD Head Dr. Rochelle Manga amo ang assistance to individuals in crisis situation o kon AX pagproseso sang senior citizen identification card kon mga IDs kag pagbulig sa mga kinahanglanon sa pagproseso sang ilang nga pension. Suno sa opisina nag-avail average naman sa 300 o kung 3 kagatos ka mga senior citizen kada adlaw ang nagabisita sa iyang pasilidad agud nga mag-avail sa mga serbisyo kag assistance nga ginatag sang lokal nga panguluhan.
2: Alas 6:34 na mga katropa niyo na batayan ng mga detalye sa balita sa lokal. Kaginigin na dulong sa inyo sa Santon Vitamin C.
0: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
2: Ato na patulungan naman detalye naman sa balita sa national.
4: Express Balita. National News.
2: Para sa atong pinakauling update sa lakas ng panahon.
4: Express Balita Weather Update.
2: Nagsulod ng Tropical Storm Haisin sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Last 12:30 kainas ang kagahon, subong adlaw Martes, Hulyo 14. Sa pagsulod sa pungsod, ginatagan din isang lokal nga pangalan nga si Josie. Suno sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o CONPAGASA, namtang ang sentro sa bagyong Josie sa kalayuan ng 1,085 kilometers sa nasidlangan sang Eastern Visayas. May maximum sustained winds ng 65 kilometers per hour. Malapit sa sentro kag pagmadlos, tubtob 80 kilometers kada oras. Nagahulag ini pa northwest sa kadasigon ng 25 kilometers per hour. Sa Western Visayas, padayong maka-experensya o kondiri sa Negros Island Region, ang sa magalumon nga panahon kag may mga posibilidad nga sa gyapon sang lapta-lapta nga pag-ulan, pagpangilat kag pagpanagooba dala sang localized thunderstorms. Mahina ang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay man nga pagbalod sa kadagatan.
3: Ginbasol ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Go Wei si Jay Tarilla kag iban pang mga opisyal sa kinaligar paglala sang relasyon sang Pilipinas kag China. Suno sa kay Go, adlaw-adlaw nga nagapalapta sang kabutigan kag kaakig si Tarilla kag nakaapekto ini sa relasyon sing duha ka pungsod. Ginhimo siya ang pahayag samtang gindumdum sang Pilipinas ang ika-jesa nga anibersaryo sang desisyon sang Permanent Court of Arbitration sa West Philippine Sea. sa nasamit nga desisyon. Ginbasura sa tribunal ang 9-line claims ng China kaging kilala ang kinamatarong sa Pilipinas sa 200 nautical mile exclusive economic zone. Bilang sabat, ginpahayag ni Tarilla nga kung magsunod lamang ang China sa international law, kag maguntat ang pagpangharal sa mga Filipino fishers, kag sa mga barko sa Philippine Coast Guard, kag BFAR, mangin maayo ang relasyon sa duha ka pungsod. Gindugang sining ang matuod nga solusyon amo nga talikdan sang China ang illegal nga claim sini kag respetuhon ang kinamatarong sang Pilipinas sa nasambit nga kadagatan.
2: Pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo ang lauman sining adlaw Martes, Hulyo 14, sandig sa ginhatag sa Department of Energy o DOE nga mga range para sa mga pag-adjust ang presyo sang langis para sa sining semana. Sa gasolina, 1 peso ang saka o kung may 1 peso ang pagnubo sa 1 peso per liter nga pagtaas. Sa diesel naman, 2 pesos and 62 centavos kada litros. Top-top, 4 pesos and 62 centavos kada litro ang pagsaka naman. Sa kerosene, 2 pesos and 22 centavos kada litro. Top-top, 4 pesos and 22 centavos kada litro nga nagtaas. Ang pagtaas nga presyo sa langis kasunod sa pag-atake sa US Israel sa Iran ang ginabasol sa pagsaka sa inflation sa Pilipinas sa umalit sa Marso. Pangbisan pa sa ginapaabot nga normalization sa pagpadala sa langis sa Strait of Hormuz, ang mga analysts sa nagsiling mahimo maglawig sa pilapakabulan natis magbalik ang presyo sa gatong sa pre-Mid-East nga war level.
3: Ginmando sa Office of the Ombudsman ang pag-file sa kaso nga usurpation of official functions sa batok sa Anay Overseas Worker Welfare Administration Administrator nga si Arnaldo Arnel Ignacio. Bangod sa 1.4 billion pesos nga property deal nga ginaligara, nag-bypass sa board sa ahensya sa Rasakay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdaka. Pahayag sa DMW nga natukiban sa Ombudsman nga ginpermahan ni Ignacio ang kontrata sa pagbaligya sa deed of absolute sale kag addendum kag ginaprobahan ang pag

0: Ano mga detalye naman sa Balita International.
1: Express Balita International News.
0: Ang Amerika nag-insister nga ang Strait of Hormuz nagapabilin nga bukas. Walay sapayan sa pahibalo sang Iran nga ini sirado sa tokas ng liwat kapag bayluhanay sa mga pag-atake sa magtimba nga bahin. Madumdumahan nga nagbaskog liwat ang inaway sang nagligad nga semana matapos ng pahayag sa Amerika nga naigo sini ang masobra 140 ka mga target sa Iran. Ang nasabing ka mga pag-atake ang ginaligar bilang sabat sa puwersa sang Iran nga nagatarget sa isa ka barko nga nag-aagi sa Strait of Hormuz nga ginaligar na gagamit sang hindi otorisado nga ruta. Ang sang Domingo ginisister sang Iran tang ila control sa nasabit nga lagyan kag ginanunsyo nga sirado ini tutob sa dugang nga pahibalo.
2: Nagapangayo sang bulig ang South Korea sa North Korea agud makit-an ang isa kanadula nga soldado nga Coast Guard nga ginapatihan na anod sa baybayon sa teritoryo sang Pyongyang. Suno sa South Korean Unification Ministry, isa ka Navy sailor ang nadula sang Hulyo 12 samtang nga nagaperform sang Coast Guard duty sa East Sea o Konang Sea of Japan. Ang nadula nga marinero manghimo nga ginanod sa mabaskog gabalod sa tabok sang northern limit line ang borderline sang South kag North Korea. Bangod nga wala sa aktibo nga linya sa komunikasyon ang duha ka pungsod, ginpadala sang South Korea ang ilang request pinaagi sa text message sa mga journalist nga di palabot ang mensahe sa Pyongyang. Naghinyoan ang gobyerno sang South Korea sang kooperasyon sa North Korea sa pagpangitas kag luwas nga pagbalik sang nadula nga Coast Guard samtang wala pa sang pahayag ang gobyerno sang North Korea angot sa ining nasambit nga request.
0: Alas 6:41 na, mga katropa nyo, nabatian ang mga detalye sa balita sa international. Kagina nga dulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: Ato na padulungan mga katropang balita naman sa sports.
1: Express Balita. Sports.
0: Magatubang ay na ang apat ka teams nga makasulod sa semifinals ng 2026 FIFA World Cup sa masunod nga konsubo nga semana. Una nga magasambuwa ang France kag Spain sa sininga adlaw Martes, Hulyo 14 sa Dallas Stadium. Pagasundan ini sa semifinals match sa tunga sa England kag Argentina nga patigayuno naman sa Hulyo 15 sa Atlanta Stadium. Nagapabili naman nga buhi ang chance sa nga defending champion nga Argentina nga makuha ang back-to-back win subong nga season sa nga torneo. Alas 6:42 na mga katropa, balita sa sports, ginadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: Alas 6:42 na mga katropa, padulungan ta naman ang balita sa showbiz.
1: Express Balita, showbiz!
2: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz, ang sikat nga vlogger, mga katropa, no, kag-artista man, at the same time nga si Sajna Laparan, ang ginbuyagyag na ang rason sa ilang pagbulagay sa iyayang ex-boyfriend for 3 years nga si Mark Pascual via phone call, mga katropa, no, ginapahayag sini kag mismo sa Tonight with Boy Abunda, mga katropa, gin-explicar sini kung nga sila ang nagbulagay kati makita mga katropa sa ila social media nga ining duha kay sweet na sweet na wala sila sang mga natabu, wala mga katropa nga pag-inaway unlike sa mga past relationship ni Sajna, mga katropa, pero ti ambal nila ayan may rason nga cheating naman ayan liwat kati for the past years mga katropa sa iyang mga boyfriend cheating ang rason, pero mga katropa ginpahayag ni Sarge na nga wala man sang cheating like other girl nga natabo mga katropa kundi nga at nag-break up sila tungod nga ti sa sitwasyon sa ilang relasyon kay mga katropa ginpahayag sini nga makapila niya ka beses nga ginpahulam sa kwarta o kung ginbayaran ang utang sining nasambit ni Mark, mga katropa, tungod niya nga ti madam galiinis ang utang makapila niya ka beses nga ginbail out, mga katropa, ang ining si Mark sa iyang mga kautangan, mga katropa. Hindi lang isa, hindi lang duwa, kundi makapila ka beses amo nang ang nangin pahayag ni Sajna kag ti mga katropa may ari pagidigani nga nga ano no, nga, naging trending.

0: online nga may utang si Mark Sayas ng 50 million pero ang sabat ni Sash na sige na lang buy in na lang daw 50 million hindi na lang pag-buy re pero muna ibulagay na lang dato ka mo na mga katropa kagati ay amo nagaling rason kay ti madam mo gambal sa comment nga pawo kag pagwapa naging naki Sash nang kaya sa Japan in tuon sa mga lalaki ari daman niya imbes nga siya ang saguron mga katropa siya ang lucky gali ako no ang nagapasagod hindi lang yung sagod nga sagod kundi pati mga kautangan mga katropa siya pagidang nagapamaya to ginabill out kini permi gali o nga niyang ex that's why nga ti nakam to mind naman siya guro mga katropa nga ti i-end na lang kay ti toxic imagine na imbes nga ma-enjoy ka mga duwa mga kautangan and everything ang mga nagganap sa kabuhi especially nga ti CEO na ning si ano eh si Sarge na kagaga-earn siya for her family mga katropa anyway ti amo na sa karon ang matuod galing nga rason sa ilayang nga pag bulagay. Oras naton 6:44 na mga katropa, kag ang aton niya nga balita sa showbiz. Ang ginadulong sa inyo sa aton niya mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una diri ang aton niya Santon Plus Herbal Soap. Ang ating Santon Plus Herbal Soap mga katropa makaprevent gid sa early signs of skin aging plus makapadula sa germs sa aton nga mga lawas sa hindi mga katropa makapadula man sa amoy kag baho sa imong mga lawas that's why namin ginini sa bilog nga pamilya ini nga ating Santon Plus Herbal Soap. And syempre may isa pa kita kahabon man para naman sa mga mahilig sa glutathione and kojic ginipunan pa gid sang VCO kon ang virgin coconut oil ginisa sa isa kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Express balita dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap available sa mga drugstores.
2: Alas 6:45 na makasiling ka na lang sana all gina bayaran. Nabayaran ang gabi no minilyo ng mga utang. Naglaho ng utang. Taya maka bayad tayo ko rin titaya ka may bayad tayo bugas solve na tayo mo no. Diba? Bayad nga problema sila yung mga gabing utang minilyo no. Naglaho mga balor. Tapos babae panggalaga bayad.
0: Garano ni sa Sash na siya mga conference kaya may mga business siya beauty products.
2: Yung isa pa dali ka mamula-mula no? Katahom tapos di, may kwarta. Sa mula na galing ginahimo man siya.
0: Hindi pa rin pala mga guwapo mga ex yan eh. Mga hindi man lang mga ano
2: wow. Resto gin sila sa kilala ta eh. Pero di gin sila sa kilala ta yan. Hindi no? Matupungan yan. Ano ba? Sino ba lang may ligon na mag-count tinapay? Kaya agi ka na count tinapay nga may buhok? Pero istoryahan ta ni katropang James King kay nga curious man siya kaya bariya makadto ko to kay makaon ko ni gusto ko magkaon tinapay nga may buhok. Pero mga katropa, buhok yun ng layahan. Katropang James King, istoryahan kami.
1: XFF, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Gakaon ka bala katropa sang mabuhok na tinapay? Nabatian mo na balang kusan? I'm sure. Good morning mga katropa and welcome sa aton nga Balita Espesyal. Kaupod sa liwat si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Subong para sa aton Balita Espesyal, dito tayo makato sa Thailand. Controversial sa karon mga katropa, ang croissant o kung bread nga mabuhok. Nakakaon ka man na siguro si Niay. Gusto mo bala magkaon sang tinapay nga puno sang buhok? Sa Pattaya, Thailand, ginahambalan subong ang Saiwan Bakehouse tungkol sa nilang latest menu addition na hairy croissants. Sunod sa tagiya sang Artit Kumsawat, nagkuha sila sa inspirasyon sa isa pa nila ka hindi kinaandaan nga dessert na hairy cake. Apang hindi ini literal nga buhok. Bungod di, isa ini ka algae na pwede makaon na mas may ginagamit sa Asian cuisine. Para sa iba na, hindi ini manamit. Bungod sa tagsa ka ginakaon ini, hindi ginmalikawan na makapanundom sa pubic hair. Samtang sa iba naman, inadayo nila ang originality sa bakery. Silingganin nila, publicity is good publicity. Eh, bago na naman ni sa imo, matilaw ta. Kagina ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Nagayo ka na, nagwapa ka pa sa bulig sang Santon Gold Coffee. para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
2: Al J siya yan. Hindi siya buhok na totoo. Di man na nga siling ang bikiri mabutang isang totoo nga buhok. Just for marketing strategy man na nila. Okay? Nakilala sila bangon sa sinang bagay. Unless kon makaaw ka buhok eh. May kanya-kanya na yung mga marketing strategy para may mag... Oh, kanto to bala sa bikiri nga mo ni kini.
0: Mukhaong na to sa may buhok.
2: May buhok na tinapay. Ilawang tayo, ano dito ba?
0: Ay, kung wala lain ko to mga fans, ti, hindi ma isa mag-stand out, ti, misala ka na idaan mo baligyaan.
2: Oo, oh, kay may makanya-kanya ng mga pamaagay man nga para magbakal, bla. Ba? Ito, nung dumamot lang sa Japan, ice cream ngang toppings, talaba. Siyempre, gindayo man sa, gin, ano man. Gin katuan man siya kaya na-curious mo. Ba?
0: Yes. Subong katuan naman ang sa Thailand. Kasi pang France, may pagkadto nyo ito. Wala pa na. Ayun.
2: Alayo.
0: At ilawan nyo ginaguro.
2: May kami kabalungon sa dahil itong portion sa Pattaya. Kaya Pattaya, dako na siya. Ito, I think district ng Pattaya. Eh, kung kita ni ko siya, ito yung itataya sa aton yung style kung paano mag, ano, makilala tayo mabakal, di ba? Kapag minder. Tula ko yung ano ah, ma-color bala, tinula, violet, blau, dublo. Tangan ko tayo sang tapol, binga kamote, be. Ba?
0: Tapol ko.
2: Ay, puchiro, gali. Puchiro, tinula man yung ah. Puchiro, gali, putang ko tayo sang tapol, binga kamote, daw ko na ano da, di ba?
0: Mm.
2: Oo, oh, ba ako tayo, puchiro, violet. Di ba, may aral namin gina eh. Oh, pwede ka man bikalitsyon manok nga ang color sa manok mo yung itom. Ba? Mga itom na mga manok. Black, kita na. Kaya pang Wendell?
0: Mm.
2: Itom na black ang manok. Ang ilaw nun, itom na. Galing mo yun sa slinging yung gadag ko. Yung gagmalan na sila nga. Oo, pero yung mo yung fried chicken. May pro black chicken. Fried black chicken. O na, naman yung manok. Kinabatok. Hindi ha, kamo ginakolor sa manok mo yan.
0: Hindi mo ginasaya.
2: Mga... Diba? Gagmay lang na sila yan, no? Pro manok na sila, ha? Mga manok na. Fried black chicken. Oh, dali na kamo. Karina kamo kayo makaaon. Kamo sang fried black chicken. Ito, manok ginag sabor. Itom lang galing. Pro manok na ginag. Lain man sa panulukan nyo, pero namit gihapon. Oh, nagatag na tayo diya sa ila. Tayo niyo na mga manok nyo ng item kaya ba si maubos ha? Alas 6.52 na ito pang Wendell oras na ito ginakulabos, no ho? Sa mga nagatutok na sa ito, may aga sila daw ah. Good morning, Danay Silaw.
0: Yes, good morning. Sa ila ni Sir Ipi Hilye, good morning. Sa ila ni Tristan Wyatt Gulay, mayong aga. Sa ila ni Marivek Horecastin, mayong aga. Ginapatamayaw niya ang Felisa Moms Chapter President kag mga members. Kano, good morning. Sa Bunga Spotted, mayong aga. Ara sila sa buong daw. Watching live ko no sa May Sitio Bunga, Barangay Orong, Kabangkalan City. Good morning. Sa ila mama ni Godofredo Abunyawan, mayong aga. Kay Lydia Tolentin, kay Jimmy Buo, at kay Alberto Norbing Loreno, dra sa May Talisay City sa Zone 15. Good morning kay Ma'am Lia Lombrado, kay Ma'am Marina Diestro, kay Ma'am Shirley Arevalo. Good morning!
2: Mayong aga sa inyo. July 14, Tuesday. Happy birthday sa mga nag-celebrate sa birthday.
4: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
2: Sige. Enjoy your day, Tuesday! Kadasig lang, no? Dugay-dugay, August na.
0: August.
2: Dugay-dugay, burr na.
0: Correct.
2: Mga katropa, standby kayo magkabulos ng bulusay. Kapot si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kami inyong mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinario.
2: At si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyan ngayon Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision X! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
11: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan!
12: Turbo!
10: Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
10: Mas lalakas ka pa!
11: Sister Pain!
13: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-atake ang akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain!
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: The Secrets of Health.
1: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiensihan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or domain nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Plus gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
0: Santhon Plus Gold.
2: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para magbulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para magsupport sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
0: The Secrets of Health.
1: So if constipated mag inom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa at the same time maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
0: The Secrets of Health.
3: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
0: The Secrets of Health.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hariyo sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto to maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa to sining mga joints. So Santhon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine. Santhon Plus Coffee Mix, ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaktibo sang function sa to sining brain.
0: The Secrets of Health.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
6: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta ganing gainon ko sa order.

0: Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuod sa kanami. Nagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Boyet, isa ka lolo. Dado ng sugat sa eskwilahan. Di man natabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon, Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainuman ang asawa ko, kaganami ang kutis. Gani kamo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.
12: Katropa, yari ng mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompleto ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
13: Exciting, bro!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
2: Di naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan.
3: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCPT.
4: XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kalatalakayan.
1: Before the president, and you show me a piece of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it MPAC has to become a pandemic. It's not...
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Niliwak ko ng bata, tapos may balay na ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Mayaga mga katropa, mayaga sa mga suki natin nga tabaramati. Welcome na sa pagpangalagta diri sa Bullseye. Para mag-go naman nga atlaw mga katropa sa aton nga bulan sang Hulyo, tuwing 2026. Petsa 14 para sa bulan sang Hulyo, mga katropa. Tunga-tunga na kita. Manog tapos naman ta, no, sa isa ka bulan. Masulod naman kita mga katropa sa sining bulan sang Agosto. Oo, Agosto. Amo ring mga hope naton nga pagkasulod sang Agosto, mag-okay ang sitwasyon, no? Mag-okay ang aton nga pagkabuhi, no? Ang resources, ang income nga mag-okay-okay mga katropa, pero nonetheless ang problema ta permi kay ti why man sang resources nga regular. Para ba sa mga kuturan ta, racket man, no? Kung why ka sang kuwaan sa mga resources mo mga katropa, ti isa ka na sa membro sa mga unemployed club.
1: Hambala pa!
0: Pira naman ka mga balita aton tutukan sa pagpangalagad naton sa aton pala tunturan mga katropa. Subong aga. Pila ka mga inistoryahan ay sa tunga sang syudad, DENR, nakag-residente sa mga sa barangay Felisa mga katropa. Nag-sapol kahapon angot sa reklamo sang baho sang kun landfill dito sa barangay Felisa. Gin-question ni gin-raise ni mga isyuho sang mga opisyal to sang barangay Felisa nga ang cell number 4 nga marugbuta na malumpat na sa cell number 5. Wala pa sang environmental compliance certificate mga katropa. Amo na aton tutukan karon sa aton pagpangalagad. Servisyong totoo para sa bayan. Pila ka mga updates sa natabo to bala sa sa Ibe Magalona atong online sabong to nga propiedad sang isa ka board katropa na wala pa sang nafailan nga kaso. Ang ginakabig ng mga suspect nga nakantuan na abdanto sa mga kapulisan, hindi pagdakpon. Kay wala sang sufficient nga mga ebidensya para magtudlo sa ila nga imbulbado sila sa operasyon sang online sabong at ulang to sila. Pero wala kuno gaintra sa operation sang online sabong katropa. Ini man nga matapos nga nagpanindugan si board member Andrew Montilibano nga wala saya kuno labot. Wala saya kuno labot sa operation sang online sabong kag ginahimutig niya nga may ara siya sang kahilabtanan. Ginahimutig niya nga kabahin siya sang operation. Ang sistema nga ang natabo katropa, nagrenta lang ang ining mga certain Ricky sa lugar para sa pag-conditioning sa mga manok. Tinakita talaga balaan taman si board member Andrew Montilibano. Nagabulang man mo, no? So kung conditioning sa manok, tiway gid problema. Kay ti nagapakondisyon man sa manok. No, may mga manokan man eh. Ti tanaw sang pila ka mga kuturan, pamangkot sa mga kuturan ta, anong natabo? Ano ang makabig naton natabo nga may atuto sang may atuto sang mga operation ang online sabong to abi, no? Oh, tanaw tara karon na sa pagpangalagad naton sa aton palatuntunan diri sa Bullseye. Pila ka mga katropa sa Cadiz may nagfile sa kaso sa isa ka sendero. Istorya naman ng isang benepisyo. Amo na ginahambal ta ginalink ta ni sa checkpoint Mertos mga katropa nga ang aton nga mga utod sa mga senda nagahangla man subong mo no kay ti off season wa isang trabaho wala sang obra katropa no may pila ka mga grupo to nga nag file sang kaso ang istorya mga katropa wala sang benepisyo wala sang nagakaigo nga bayad gatrabaho wala sang tag 200 la 2000 lang ang ginabaton sa isa ka bulan mga katropa paano ka mabuhi yaman no ay sus oh ano unta ra ko may mga detalye kay ang ginfilan sang kaso anay SRA administrator sang sang Negros. O, tara, kung pira ka latest development sa pagpaglagat ta. Plus, kahapon ka tropa, may ara na sang isa ka, may ara man sa isa ka ginpapungko nga witness sa, sa witness na mga katropa dito sa impeachment court. Nag-deliberate, nag-istorya mga katropa, no? Gin-imbestigaran sang NBI ang ining statement sang Vice Presidente sa pagpamahog sa tabuhi sang Presidente, Vice Presidente, kag sang House Speaker mga katropa. Amo na yung gintutukan, matialan taon ta bala karon ang pila ka mga bagay-bagay para sa pila ka mga kauturan ta update kag reaction nyo sa ginpatigayo naman nga impeachment proceeding kahapon sa Senado. May atutong pila ka mga highlights mga katropa kung sa diin ginpahayag to sang abogado nga membro sang National Bureau of Investigation linya ang ining mga sahi sa mga giho sang tagas nga mga official dapat wala niya ginatolerate siya kung kun amo ni gakalatabo may anarkiya matabo katropa sa ining sa pungsod Pilipinas no kun pabayan ka lang nga kun ang aton nga mga public officials magpamahog nga daw wala lang sa wala ti anong matabo ti imuon man sa iban nga mga tao eh kaya hindi man gali ma-penalize na no hindi man gali ma-pasakaan ka so kag hindi man gali malaot sang aton nga gobyerno ang ining mga hindi eksakto nga mga tiraga nga nagapahog sa kabuhi sang isa ka tao mga biyo doon mo na bla tanawang tala karun istoryan taman ha ang ining aton pila ka latest update mga biyo sa aton para tuntunan diri sa Bullseye update pag ito ha mga katropa may ara sang tropical depression no ang low pressure area na nagsunod na sa Philippine Area of Responsibility tagtawag ni sang Bagyong Josie ta si Bagyong Josie mga katropa ara sa Pacific Ocean mga katropa kag nagagiho northeast ha pero hindi ka mag problema kay matamua lang sa Philippine Area of Responsibility puli man sa dayon
2: sinabi niyo na lahat
0: eh. Oh, salamat lang ta no gabalik sa yabo no ang bagyo katropa so hindi sa magdiretso kag hindi sa maglandfall sa Pilipinas oh amo na ang pinaka latest naton no are pagid ang update naton sa petrolyo ang pagsaka daw 3 pesos gid ang isaka sang presyo sang diesel kag may pagnubo daw piso iya sa gasolina. So at least man lang mga katropa daw uwak bawi lang ah no nagligad to may big time rollback pagkatapos subong naman may ara naman sang saka is 3 pesos nagligad to nagsaka sa mga katropa daw may ato man to sang 3 pesos man so atong 9 piso nga saka mga katropa 3 pesos na lang para mabawi uwak bawi ng ini kasunod sang tension nga nagaluntad sa Middle East katropa nga ginsirado naman sang pungsod Iran ha? Ang Strait of Hormuz no para sa ihibalo sa mga katuran ta ginaliwat-liwat ta ni ng Strait of Hormuz mga katropa nagahampang sang ipinaka importante nga mga bagay do sa pag-angkat naton sang oil sa pagkalibutanon nga consumption, no? Di kita nagakuha kita sa mga supply naton, sa mga tapungsuran nga nga may mga cargo vessels gakwa tog angkat sang raw oil dito sa Middle East. Pero hindi nakalabay da. 20% sa supply natin, dira gaagi, mga katropa, tagkun mga suspended na siya, kita mag-suprer, mabatsyag ta, sang epekto, sang kakulang, sang ining supply, sang oil sa Pilipinas. Naraon ta ang pinaka mga latest update mga karon, dugay-dugay, sa pagpangalagad ta, diri sa aton na palatuntunan sa bullseye mga katropa. Hope okay lang peran pila ka mga kuturan ta despite sa mga damo-damo nga mga problema kung kisa nga nagsug-alaw sa aton nga adlaw-adlaw. Aton eskwela, pag-eskwela sa bata, ha? Requirement naton sa mga pag-eskwela sa kabataan. Ginakulbaan pa kita for the next dason bulan, base way naman kita sang kita. Ang aton kuryente, tubig, kag iban pang mga utilities, kaya dapat bayaran. May ara kita sang pila ka mga problema sa aton panimalay, relasyon sang aton kabataan, aton ginikanan sa kabataan, kabataan sa ginikanan. Pero kung ano man nga bagay mga katropa, mag-aagi lang na. Importante lang, buhi, importante. May ara lang kita sang insaktong panimuot para magatubang sini mga problema para matapos naton ini mga katropa, no? Balik-balikan naman ang pinakamalatest development dito sa Sipalay. Karon, kung may ara sa mga updates sa mga katropa, angot sa 8 anyos, nga ginimuslan sang wala sang isa kalalaki dito sa Sipalay. Tapos, nadakpan, no? Ambali ako no, sinya, wala. Ano lang to, gamay lang to. Yaway man, ginilabtan, pero waya gin tunutudogid. Oh, kung nakikita mo pagkabulay ogya. Welcome mga katropa. Ako naman sa katropang Win Salinas. So, upod natin sa technical side, katropang Jodery Villegano. Sa aton para tunturan mga katropa, dari sa Bullseye. Ang daray kita tuntung mula suggest magtalakay sa mga balita. Ang aton pira ka mga kuturan, nagamat-amat na. Ha? Busy na. Nagaamat-amat na pakadto kun nagkasako na pakadto sa tagsawa opisina kag maghimo sa mga buluhaton nila. On a Tuesday mga katropa, damo sa mga deadlines, damo sa mga ulubrahon, pero okay lang na. Nang importante na katapos, matapos ta para lampuwasan ang pila ka mga kinahanglan natin ubrahon sa aton nga tagsawa mga opisina. Alright? Oras naton 7:26 mga katropa. Ining oras dala sa inyo sa Casino Plus. Wednesday, Wednesday at Casino Plus. Win every Sunday. Oh. All right, so anyway mga katropa, padayon na kita. Ang aton ultimate trio, steady pulse lang kita na yung mga katropa. Ano ang aton mga produkto, aral lang Japon sa aton nga palibot. Kung nakabakal ka na, nag-consume ka sa mga produkto sa Yes to Health mga katropa, that means to say, you are good to go, no? Sa mga kauturan ta, nga nag-gamit, kag nag-tumara sa Premium D3, Santon Plus Gold, kag aton nga Santon Vitamin C, you're good to go, no? May ara kita ba suporta, importante, suportahan ka lang lawas na ton because nga ti, ang lawas ta, ano niya, ng lawas ta precious ini, no? Kag amo ni aton salandigan sa aton adlaw-adlaw nga pagpakabuhi mga katropa, no? Ti ang aton ra magina pagayo sa aton pila ka makaturan, indi niyo pagpabay. Kun ka bisyo ka mo, unta ti na, no? Kadto kita sa mga bisyo nga okay ya. Nga makabulig sa lawas ta. All right? Ang pag-inom sa Premium D3 ang aton supplement mga katropa. Sa ano ang supplement naton sa aton lawas mga katropa nga nagapabakod sang aton nga tul-an, nagapabakod sang aton nga sistema, nagapanami sang aton nga brain function, kag makabulig mga katropa bato sa mga infection nga posible magaigo sa aton. Ang Premium D3 mga katropa may ara sa virgin coconut oil, may ara sang malunggay oil mga katropa, extracted ng mga nutrients halin sa mga sa mga supplements nga o kun mga tanom nga makahatag sang insakto nga mga suplemento, vitamina sa lawas nato. Isadiri ang virgin coconut oil ang una nga puga, ha? So, nako kunong factors ini mga katropa sa pagbato kontra sa mga viral infections. Okay, that's why ara sa premium D3. Ara man dira mga katropa ang malugay oil ginahambal nga grabe ang iyang bulig sa pag pabakod sa ato immune system mga katropa ang balungay. Okay, ari ni no antioxidant man siya. Pagkatapos mga katropa, namigli ni no nag-reduce sa mga inflammation sa lawas natin. Okay? Kag nagapabakod sang aton nga immune system. Isama ni sa mga bulig sang malunggay katropa ang pag-regulate sang blood sugar natin kag nami mani sa mga sa mga nanay nag mga lactating mother bala no nagapatiti sang mga kabataan nila. Oh. That's why yung tawag niya ang miracle tree mga katropa because sa dahon sa balungga may ara da sa vitamin A, C and E, no? Calcium, iron and potassium. So nami ni siya, no? Nga bulig sa aton kasi syempre nami man mga katropa ang balungga nagabulig man reduce ang cholesterol, no? Sa aton heart kag sa liver naton katropa. Dako ang bulig sini no para maproteksyonan man ang aton mga liver cell kag damage due to fat build up sa lawas ta. Okay, so amo nang pinaka may benepisyo, that's why ara na sa present na siya sa premium D3 kag syempre sa Santon Gold Capsule. Ang Santon Gold Capsule mga katropa may ara lang ta iya sa mangosteen, ang palaya, malunggay kag syempre may ara da sa garlic. Kabulig sa aton sa pagpataas ng aton depensa kontra sa mga viral diseases nga posible mag-epekto sa aton kamagatuga sa mga masakit. Ang spirulina, anti-inflammatory, dira na nagasugod na tanan mo sa inflammation sa lawas ta. So mas mayo nga mag-inom kita mga katropa, mga bukol-bukol nyo na bla, no? Imnin nyo na sa Santon Plus Gold, no? Just make it a point nga na maintain natin, nag-supplement kita, gina-explain ta ni Permi ang supplementation kag ang prescriptive medicine nga ginahatag sa aton mga medical doctors. Area supportive ni aton, no? Ginabuligan ta ang aton nga lawas mga katropa maka-generate sang enerhiya para ipatigayon niya ang natural function niya mga katropa. Kita ya may ara man ta ang lawas ta may ara sang iya natural nga proseso para depensahan ang lawas mga katropa mapunta sa mga infections, no? Kung nagiinom ka sang may ara ginhatag doktor mo nga prescriptive mo so, medicine ginresetahan ka, supportive na siya para sa lawas natin. Para magbato sa mga masakit or sa mga infections, okay? Ang pinakadami gidya kun mismo ang tao ang lawas naton kaya niya nga batuan ng mga bacterial infections, ang viral infections para mag-ayo tayo mga katropa. Bisan anhon sa mga bakterya da ka mga virus nga igo sa lawas naton kaya naton nga awayon. So there's no need sa mga supportive medicine nga ini mga katropa nga ginahatag sa aton mga medical doctors. At least marikawanta ang confinement o kung ang pagka-hospital, no? Gasto kayo na. So, diri na kita sa Santon Plus Gold Katropa nga makabulig sa aton lawas sa pagpabakod sang aton immunity. Pero hindi pa rin matapos kung wala sang kung pigaw ang absorption sa lawas tawa, hindi pulos siya. Hindi tali magamit ang aton nga mga suplemento nga gininom naton sa aton adlaw-adlaw kon pigaw ang absorption mga katropa. Ihaboy lang na sa lawas ta, no? So mas mayo may ara kita sa vitamin C, no? Ang vitamin C mga katropa, total absorption sa vitamin mga katropa as ang mga vitamins and minerals para magamit naton sa aton lawas adlaw-adlaw. Nagkapanami man isang skin and nagapag-glow man sa aton, no? Anti-aging ang vitamin C mga katropa. So luwas nga ginapadasig ya ang pagproseso, absorption sa mga vitamins, minerals mga katropa. May ara man sa sang iyang advantage, iya benepisyo na ginahatag sa lawas naton mga katropa. That's why kita nyo ang pinakamakuturan ta nagapa-inject gani isang vitamin C, nagapa-inject gani isang pinakamang supplement, no? Pinakamang nutrients sa lawas naton para dasig na yun ang paggamit sa mga katropa. So, diri sa ato niya, kay ti, adlaw-adlaw, gobraman tamo. No? So, kinahanglan ta, may ara lang kita sa Dasig man nga absorption sa ato niya mga suplemento, halin sa Premium D3, pakanto sa Santon Plus Gold, kag iban pa. Alright? So, mabakal nyo ni sa pinakamabutika, malapit sa inyo mga lugar, mga katropa, Mercury Drugstore, South Star Drugs, sa TGP, ara man na sa Generica Drugstores Nationwide, mga katropa. Ang aton nga mga suplemento pwede man ay makantuan sa Yes to Health Wellness Center. Ara man na sa aton nga mga centers o kon Yes to Health Wellness Center ang ini mga produkto. Door number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Amoning bulig sa mga suplemento, no? Nga agrimension ta. Ay subong bisanano hambal sang aton gobyerno nga nami ang aton nga aton benepisyo sa PhilHealth ang gakatabo mga katropa mo man Japon pagka confine mo ma hospital ka ma-admit ka ang problema ay sos gasto sobra ang aton tuging tago-tago nga para tani sa pag-eskwela sa bata sa aton nga makatukod ka negosyo. Away na, malastra to tungod sa hospitalization katropa. Dahil sa DOH niya na may subong kay ga zero billing kita sa idalom sa universal healthcare. Pero pilang nahot malang ni ang mga government hospitals nga gina-accredit sa aton nga Department of Health mga katropa for zero billing. Adto ka sa mga private hospitals which you feel nami ang accommodation, nami ang hospital, nami ang pagtatap sa imo, that comes with a cost sa aton nga suda, sa aton lugar. So might as well ang pinakamang kuturan ta, naghambal naman lang din lang ko hospital, dito lang ko balay, pero ti galala katropa. Kung hindi na bisa kaya sa lawas naton, kinahanglan ta na sa medical intervention. Amo na nang kinahanglan ta sa aton lawas, doktor bulong para mag-ayo kita. Especially kung medyo serious yung mga medical conditions ang mag-aigo sa aton, we need hospitalization. And that's why ginaparawagan ta sa aton nga local account sa aton national government bala tulog on to, no? Kabalong kita may ara sa mga adjustments subong sa aton nga beneficyo sa aton nga PhilHealth mga abyan. Pero, you know, daw ang aton pag-inchindi, daw nulo negosyo, nugisyo nga istorya, pero may, kahit nagbayad grab na, pero may mga katropa, while ginapunggan mo nga magmasakit ka, hindi na ko magmasakit, kay ka gasto, no? Pero gabayad ka PhilHealth. Kada bulan, why man sang return, why man sang balik sa imo, hindi man sa insurance ka plastada mga katropa nga the more you pay, the more savings you have. Pero diriya, you pay it in a month mga katropa, and kung hindi ka magmasakit, wala na to ya. That's part of your obligation and it comes with you as a mandatory requirement to pay your health your health your health tax, no, sa aton gobyerno mga katropa. And that's why kapal pile up na ang kwarta sa PhilHealth mga katropa. And oftentimes gapaminsar pila ka mga opisyal ta sing gamiton ta guruay, realign ta guruay, i-invest ta guruay, kundi binu ang storya. Ang mga katropa, paminsaron ta, ang government, gobyerno is a non-stock, non-profit entity. Nga wala saya sang iyang, wala sa iyang mission nga magnegosyo, nga magtago sang kwarta. If may kwarta, it should be spent back to our people through services. Ano ka mga serbisyo? Medical. Libre. Dapat, no? Ang kuryente, affordable nga mga kuryente, there should be subsidy mga katropa sa kuryente ta, because consumption, no, nag-aagid ang basic services ato. O tubig that supposedly go with a lower cost mga katropa nga hindi magigos tao ta nga mapubroyo ta, no, di ba? So ang problema kay ti mahal ng Japan ang mga basic services nga kinanglan sa tao. Ginawa yata sa mga pribado mga kumpanya. kontani obligasyon na sang aton gobyerno because dira nagabayad ta para sa sina nga mga serbisyo halin sa aton gobyerno mga katropa. And we entrusted our money for them to create a program that will be beneficial to us. Para maghatag sang beneficyo sa aton even scholarship mga katropa. Amo na blambal sa mga kauturan ta sinya. Miss Kuilaka, mahal, no? Pero sa aton nga konstitusyon, abin nyo,

0: Mike, balik ang tapin ang update na ito, mga balita na ito, mga katropa, sa aton nga palatuntunan, there is a bullseye because isa sa pito, manumduman nyo to, ang isa ka shooting incident naglunta dito sa Gawahon, Victorias, mga katropa, ang isa sa pito ka mga suspect na sa siparado nga mga nagluntad nga pagpanglutang sa siyudad sa Victorias, may identity na. Nakilala na, istoryante na ako ron. Interesting din yung mga balita o mga katropa. Sino to? Kay tingin na ako naman sa NPA. Sino ang nakita to ng mga suspect, katropa, ha? Sa paglutang sa kay Jerome Ceballos, kag isa pa kabiktima. No? Balikante na ka ron, istoryante. Ang ining mga balita mga katropa, pagkatapos din lamang sa mga panumdom, ha? Standby!
1: XFM 90.3 Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Sister Pain.
7: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: Mga katupa, exciting!
10: Likawan ang sobrang alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika. We'll be right back.

0: ang istorya sang NPA kag sang ining personal identity sa suspect black atropang France, and we could say okay, may presence gid man sa NPA kag res back to natabo.
1: Oo. So tingnan mo sa mo na pinadali ang statement kay Tapar Win eh. So nga do may res back ang natabo ni. Sa nasambit tong incident sang April 19 nga isinuwebe ng kamangintiin na tatay ka sa Tapar Win.
0: Oo. Kag question, makapenetrate ang NPA sa mga lugar nga mo ni?
1: Oo. So, kaya mo nang ako nakapangampot. Oh. Hindi na niya ka Tapar Win investigation.
0: Kakulol ba? Honestly?
1: Oo. Gani man. So, te pamatihan para si Police Lieutenant Colonel Terence Paul Santa Ana, ang Chief of Police sa Victoria City PNP.
0: Oo.
2: Bali, gina, ano pa pa na sa buong binareparar pa ang ilagid na full identity. Ay, sa subong, ang pamili, pa sa the bird job, ano pa, the morn.
3: Oo, sir.
2: Kumbaga, ano pa sila, vlog, kasubo. Ay, kaya mo lagi nang preparar pa nila ang ilang mga minatay. So, as para coordination sa ila, willing man sila magdatag sa statement nila.
3: Okay.
2: But this time, ano pa lang, ano, nagdaan lang sila na chimpo.
3: Yes, sir. Sir, Santa Ana, bali, may na-identify to, sir, sa ginaligar pito sa mga suspects.
2: Ang atong dito nga, no, is that may ginasunda na kita ng person of interest sa mga pito, but sa subong, hindi pa natin sila
3: okay, sir. Yung
2: pangalanan.
3: Mm-hmm. Okay, sir. Pero do may ara lang, no? Do may nakilalaan lang?
2: Ay, yes. Okay, sir. Isyal natin nga, ano, sa pamilya, may ara to sila nga, ano, may matudlo sila nga, ano,
3: I see.
2: Suspetsado.
3: Oo, pero sir, hindi man siling nila ma-identify ang pito, gid, no? May isa lang?
2: Ang sa pito, may isa lang silang pwede matumod.
3: Ah, okay.
2: Kilalaan. But definitely kung ma-identify ng isa, tapos idigap sa pagitang mga ano, makakuha kita sa mga additional information later, ma-identify naman na sila.
3: Oo. Sir, so bali, ang pito gito, ginaaligar gid man, konektado sa CTG, sir?
2: Ang natabo ay sa like sa nagigat na inadlaw may pag ano na sa piyak, no? Inako nila ang pag sila nga gintawag na kalakasan, no?
3: Yes, sir.
2: Sila nga ginpiro patay ng dua kabiktima. So, definitely this is a CTG perpetrated.
3: Oo. Sige, sir. So, sir Santa Ana, may posible may taas to nga official sang mga sa piyak ang ara to.
2: Amo pa na ang ginalantaw natin kung condition or gid na ang mga sapito nga na sa mga banal.
3: Okay.
2: Kung may ara din na.
3: Sir, confirm ko lang sir, ang isa to sa mga biktima, si Balios, isa to siya sa mga sa lima nga nadakpan, nagligad sa siyudad sang Talisay, no?
2: Oo.
3: Siya to, no? Okay, sir.
2: Siya.
3: Tapos si kunanan niya, sir, ginaaligar, ginapasibangdan siyang asset. So, do may possibility gin man nga mo na.
2: Sa for that information, gina-validate pa natin.
3: Okay, ano? Sir.
2: At giamo na gina-claim ng sapiak, kung ano nila, nandun sa asset.
3: Yes, sir. Sir, ano ning kaso nga i-file, sir, kung sa na-identify, sir, posible, ano nga file, i-file yung kaso?
2: Yes, katapando. Since nang natabo, pagpatay is may with treachery.
3: Okay, sir.
2: Malaban-laban mahulog na siya, murder.
3: Good. Okay, sir.
2: Yes,
3: so, pero sir, allegedly, sir, ang mga biktima, may mga armas man sila nga nakuha. Manakuhaan man ang mga biktima armas, sir. May ara sila. Possession nila nga wala.
2: Ang sa inang information, pag-abot natin dito yung outright sa crime scene, wala man ito, kami na kita naman ng mga
3: yung
2: mga armas, no? Pero initially, sa pag-ako sa Japong grupo, may ara sila recovery.
3: So, may ara sila nga ipakita, no?
2: Yes,
3: okay, sir. Sige, sir.
1: Katropang Arwin, no? Amo sa mga pagpagigangot sa hepe sa Victoria City PNP.
0: Ang NPA may recovery ng armas, katropang France?
1: Allegedly, katropang Arwin, sa ilang statements, do may mga larakwais na naging pang, ano mo, naging pang post bala. Bukod sa ila, itong mga, sa ila itong do press release, katropang Arwin.
0: Oo.
1: So, sa tiyon, sa pag-ako nila.